0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkuswan.

0: Uban sikat Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Oras, ando na tayo 14 minutos na pasado, alas 8 buntag. Balik may gala sa tubag panagubanuban sa tulumanong Bullseye. Ning atong pagpanagubanuban. Atod, ganin yung bagay gala sa Santone Blast Gold. Ang food supplement alas atong healthy body o stronger immunity. Mga katropa. Kay bao ka? Ngano mga higala nga naulian man lagi ko katropang Arnel nga mo man lagi nang taga siya na taga DOH nga ang paingnon man lagi mo nga ang produktong ito ay hindi gamot at hindi maring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kanang maulian man lagi ta. Ngani man na. Ang atong lawas bay. Ako na nang sige kanunay na ko explain ana. Mga kaigsoon na natong lawas gihimos Ginoo. Duna mga higala self-healing capacity. Kumbaga, kung computer pa ning lawas na to, gidownloadan ni daan mga higala Ginoo og antivirus. Problema lang kay imo mang gidaot. No? Ang imuhang immune system, imbis kay imong pakusgon, imo mang gipaluya. No? Sa unsa pa maagi mga higala nga makuha sa atong lawas og ang atong immune system lig-on kanunay, alerto kanunay unya ma-exercise niya kumbaga ang iyang trabaho. Niya ganang self-healing capacity niya. No? Cell regeneration, ganang mga ingana. Kung kompleto kag vitamins, mga katropa, no? Vitamin A, B, C, no? Sa padihang mga vitamins, mga igala, ganang D, no? Dali naman ko na makuha ng D, magpainit naman ka. Niya katapulan, kaya ka magpainit. So, magpainit ni mga mumata ka, tag-alas 10. Ayaw! Di na ka mainitan. Muna nga, wakay saktong vitamin D, no? Problemado imong buhok, problemado imong pamanit. Painit-init po ginagmay. Oh. Pag naanatanan magahigala ng mga vitamins D, ha? Okay kayo, no? Pungunta na, asa man na to makuha magahigala ang mga vitamina, no? Na ipanalitan magahigala, panang sa adlaw, magkakuha tana. Pero mostly, asa man? Sa pagkaon. Pungunta na ron, kompleto ba magahigala ang vitamina sa mga pagkaon na to everyday? Di man sa pag-unsa, ha? Kita mga pobre magahigala. Bastante na ba yung tagbulad? Ha? Kung bati na tag-noodles? No, kaya maura man ko ng busoga, di pa ko ng pangitaon, di pa namuing ko ng tiyan ni mo, may vitamins ni. Ang importante mga higala, po'y rapas mo. Oh, di ka mapas mo. O mana. Oh, pero maulagi, busog tiyan mga higala, pero may vitamina na kuha kay. Puro man to mga higala, mga di man mga sustansyado imong gipangaon. Pero kung gulay, no? Tirada ka gulay di mga kaigsunan, itlog, ubang pagka di mga katropa. Ah, natural. Ang lawas yun, mga higala, piskay. Nan. Kung ang imong lawas, mga higala, ang immune system nimo kanunay nga abtik, unya nag-function yung imong mga selula di mga higala, kay ginakaon na vitamins man and minerals. Siyempre, inigkatog nimo, niya matog bagyo kag sayo. Di ba? Inigkatog nimo kag sayo, mag cell regeneration na, mag-repair na samtang natuog ka ang imong lawas gatrabaho, no? Ang imong selula gatrabaho mga kaigsuunan. Pagkabuntag mo na inindot kay imong paminaw. O na nga lahi gyud ang tinulga nimo sa adlaw o lahi gyud ang gabi. O na bisag kung saon nimo kwinta, di gyud nimo pwedeng balihon ang unsay gi designs Ginoo. Pag moingon ang Ginoo nga sa gabi ta mga tuog, sa gabi gyud ta mga tuog, naa gyud nay rason. Ngano man? Ana, di ba, pwede man ka matuog adlaw, tibok adlaw, pwede ka matuog niya. Pwede yung kayo, pero walay regeneration nga mahitabo. Walay cellular repair nga mahitabo. Magluya lang ka nga magluya. Damor ka nga matuog adlaw. Kung sa kataas yung mong tuog, muna po, magluya ka nga magluya, mga higala. Pero ang gabi, dili. Damor nga taas yung mong tulog sa gabi, mas lami yung mong buntag. So makatabang niya na may gala ang Santone Plus Gold. Makapanindot sa imong tulog, unya makasupply pag yun siya og vitamins and minerals. Mauna nga, inig high blood ka mo baba, mo normalize. Inig diabetic ka mo normalize. Naakay mga sakit na mga bukol-bukol mo, hiyos mga gala. Nga naman, ang imong lawas mo ay niayo ni mo mismo. Nga naman, imo man siyang gisupplyan, gipakaon man ni mo siya og vitamins and minerals. So, sa pa inyong gilangan diha? Kapoy si Kistorya din niya, di mo mo palit. Pamalit na mo. Na-address bukid, no? Na-address estasyon, no? Ay Santone Plus Gold. O address up mga higala sa Tagum. Na-address yung magkakaigsunan. Last 8:18 na. Balikan na to ang inyong iyaan. Mga katropa, kalabot na sa pangutana, kinsa may mabasol mga higala sa baha. Ang tubag ni Auntie Claire, mga katropa, naanay investigasyon. No, grabe na mga igalang, gisigurado lang yun karon, gisurbo lang yun karon, mga katropa. Oh, nga aron nga dili mga igala basta-basta nga ma-dismiss lang kuno ang kaso. No, kay unlike ko no, sa nakalabay ng administration, walay na imbestigahan. Auntie Claire. Diyos ko naman sa'yo, Auntie Claire. Pati ba naman sa baha karon ang imo gyapong itandi, ikumpara gyapon nimo sa nakalabay ng administration. Ngano daw nga wala mga igalay giimbestigahan ng flood control project sa panahon ni Digong. Simply, mga igala para sa akoa. Sayon ra, mga igala, tubag para sa ako. Wala tagibaha o susama nini. Kung doon naman, mga igala, kung doon naman, katong mga regular, kanang Manila, baha unon magyun. Pero katong naandan bitong pagbaha. Di ba tamo ingon nga sa panahon ni Digong, mga igala, wak mo baha ang Dabaw? I've been there. Nakos Dabaw anang a time, mga igala. No? Nakos Dabaw anang a time. No? Nakos Dabaw anang a time, mga igala, ka pagkamatay atong banggiit ng media po diya, mga igala, nga si Danny Pax. No? Paklipan. Haya in town dito, mga igala, sa may sini kining may bangkal. Oh, nga nabahaan yun in town, bit-bit na lang to yahang kuan, yung lungon dito sa kuan, Kulyado. Nadas bangkal kay nang baha na masilang balay. Oh, na ako dito, mga igala. Nakakita ko. Pero mga kaigsuunan, no? Wa man goy kanabang una bang wa ni bag-o, no? Mubaha man gyud. Unya makaingon ka nga hindi na undi na unta mo baha kung dunay bag-o nga flood control gibutang. Wa man pod.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Mao na man ang mga flood control sa una. Oh, pero diha ra man sad nga area, diha ra man sad nga portion. Sayon ra kayo na hunaon. Walay susama ni ini karon mga igala nga massive flooding. Now, nganong ibasol man nimo ang tikler gihapon, nganong imo jung isingit pastilan Dolores. Nganong imo mang jung isingit kanunay ang word nga nakaraang administrasyon. Unang-una kaning mga gipangbaha ang mga palpak ani mga higala, no? Kung dili ni gikan sa 2025 nga pundo adto ni gikan mga higala sa 2024. No? Asa kinsa man na, no? Kang kinsa man na mga higala nga kuan? Administrasyon kang digong lang gyapon. No? Kanus aman gyud mga higala nabulabog tanan. Kanus aman mga higala nahitabo nga dunay usa ka General Appropriations Act na to or GAA na to nga giila, gi-identify, gi-describe mga higala sa tanan as the most corrupt budget in the Philippine history.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya ba mo ganun sa 2025. And you know who is the president mga higala sa 2025? Kaya ba mo? Oh, question number one. Kinsa presidente sa 2025? Tubag! Ay, pangutahan na diri. Baha, resulta na sa pagboto ng mga DDS. Ah! Oh. Naglahi na pong pangalan, Gab. Naglahi na pong pangalan ni mga hinampak ng mga trolls. Bantayin ninyo niya, bago na po ni si Chab Release. Wa naman to sila, di na nako to, pasudlon to sila, Rimundo Ribucas. Gato sila insurrecto, di na nako to, entertinon. Mga way batasan to, makita ko to, may gala, lumsan ko to sa baha. Ikaw po, Chab Release, kung makita ta kay, bitay ta ka ng... Ano din sulay sa tagom, taas-taas pa ng postis, Dabaw Light niya kabago. Adas gawas, sangit ta ka niya. Naabay Santon Plaza Surigao branch. Yes, ma'am. Verker Bonita o babae ba ni o lalaki? Ma'am or sir, ma'am, naay Santon sa Surigao. Ay na lang ang butika, no? Kining Mercury, Rose, sabadya generika, TGP. Oh, guwambang mga butika, bisa mga gagmay nga butika na isanto na, ma'am. Super Mario, block mo na yan para walang trolls. Saon man eh, dali raman na, no? Samok, diara. Op, isda, diara. Samok-samok na mga ingana, mga higala. Ano bitong, klaro na bitong mga higala nga, kining administrasyon na ha? Na mo'y dahilan? Ipampasangil pag yun sa uban. Working here from Singapore, sir. Na? May untag magkaanak kong Singapore sunod, ma'am? Oo. Pero, di man naman kung abroad o dili ako ang pamasahe.
2: Ayaw!
1: Di na kung magpalibre, dapat mo abroad ko ako na. So, sa to pa, mga kuan pa na, ma'am, mga 10 years ago pa. 10 years pagikan ka ron. Di na kung mo abroad, basta dili akong pamasahe, dapat akong pamasahe. Kailisod na. Alas 8.24, magahiga lang tagnas buntag, no? Pero muli ka, ma'am, o Singapore. O Singapore. Muli kang Surigao, makapalit ka, ma'am. Naidaghang santon diyan. Anyway, balikan na ito, magahiga lang. Lagot yan ng mga trolls nga, noon, mga computer, mabuna sila. No? Sigig panaway, magahiga lang sa, kuan, magsigig pamasangil nga, ang mga Duterte mo ay daghag trolls nga, ang mga Marcos may pwede naghanag trolls puro yagaba. No? Sila, di bang guna trolls, na ay mga DDS nga gipang sapot na mga yagala kung makakomment, kulang nalang putla nilang ulo mga yagalas BBM. Nagyoy nga na. Pero manawagan sa kunin nyo, be professional, always be professional mga yagala sa, sa inyuhang kuan, sa inyuhang mga comment. Nga naman, no? Labi na kamo, kamong mga DDS minaw na corona, labi na kamo kay wa mo'y tabon-tabon sa inyong mga naong. Mailan man ni mo ng mga supporter ni Marcos kaya naka-block mang profile. Naka-lock, di, naka-block. Naka-lock man. Mailan mo ni mo na, no, naka-lock. O kaha, may ikala, way mga dagway, no? Maklaro ni mo nga mga created, mga kuan lang, no? Mga hinimo-himo lang ang mga account. Yaka mo kay dili, baya. Pag imong tanahon, gakugus mong bata. Pag imong tanahon, tinuod yun nga tao ba? So, ano po, just be, relax, kamitig kuan, and be professional. Kaya wak mo, di mo kapil di, ana. Kanang inyong kalabans comment, mga igala nga mga trolls, wak man ay utok. Oh? Saan di mo magpil di, ana, way utok? Murag kang nakiglalis, ang naghungog-hungog. Super Mario, nakakasira ng umaga yan, dol. Iram, BPS, Sir Arnel, sa Kidapawan na ay santon. Yes, of course. Na ay santon di as Kidapawan, Ma'am Iram. Palita di as butika ina nga gisugo kani katropang Arnel, no? Kinsa man na? Masama una na, no? Ina lang nga si katropang Arnel mo nagsugo ni mo. Nga mapalit na kag santon kay nagyaw-yaw na to siya kay sige siya indoors siya di daw kumupalit. Pero baka tabang bitaw ninyo na bay. Tinood na, no? John Jampo, na-stress na ka-attorney anang mga trolls. Pertin daghana naman diri John. Gitapukan naman ko diri ani mga kurimawa ni. Wa pa man to nako tumalingi itong mga tibaghak ng sila insurrecto sila Raimundo. Ma dati man ero mako mo pakita to diri ro na black diri kapoy. Di ba kanang ang isang akong kalagutan, gilabtan ba yung kape? Di ba gilabtan ang kape, no? Kay di daw siya aning atong kape kay pangdato ko no ning kape. Kundili ka, wag may pugsa na ini, kundili ka, ayaw. May problema, pero ayaw nag-comment-comment. Ipangalandakan pa ni mga... Gili ka? Kay lami ka ining santon? Oo, kita ka na. Kay lami aning santon gold coffee machine. Kaduha na ganing timplan ako.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, alas 8.27 na bagay gala. Paminaw na itong balik ang tubag ni Auntie Claire. Atong himayon. Sige. Palo ko, Gab.
3: At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon, ang pamahalaan. How do you respond to that?
4: Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman.
1: Madali lang.
4: Para patuloy ang pag...
1: With all due respect, ma'am, makahiblad yung kagdagway bisag unsao na kugpugong.
2: Ayaw!
1: Ma'am, Attorney Claire Castro, may I respectfully comment? Ma'am, bisag unsaon yun akong pugong, ma'am, musurok yun akong dungan. Ma'am, bisag unsaon akong inom-inom din santon gold, ma'am, santon gold coffee mix, musurok yun akong dugo ni mo, ma'am, ano man?
2: Ay,
1: kapoy mong good mo, tanaw's dagwes, bakakon, bay? Sige, go! Para. Ayaw na niya.
4: Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss.
1: Parang ikaw ano?
4: So,
1: napakababaw. Sige, go.
4: Oh, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po. Sa loob lamang po ng wala pa isang taon.
1: Paminawa, okay na tana. Okay na gununta, magaigala, no? May mga investigasyon, bla bla bla bla bla bla. Okay na unta. Tanawag asa na daot yung statement. Panit, asa na daot. Sige, go.
4: Karoon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihalan tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na-imbestigahan. Yung mga ganitong klase mga anomalya.
1: Diba? Asa siya na daot? Okay na unta, magahigala. Luwas na unta ang administrasyon. Asa mo siya na daot? Gisumpayan pa mang yun. Hindi natin mahihalan tulad sa mga nakaraang administrasyon. Gidamay pa mang yun tong uban. Diba? Madam. Amot, kapoy man po si Giyaw-Yaw, ane, kay yamon mo minaw, ne? No? Wala ba ilang makatanggal, ane, ni Maygalas? BBM, ra ba? No? Si Auntie Claire, wala ilang makatanggal, ane, eh. Si BBM ra. Ang dapat mga higala panubagan sa Malacanang, panubagan ang dapat mga higala i-explicar nini mga tawhana, mga kaigsunan, ganong nahitabo man eh. No, in the first place, kining mga proyektuhang nangapalpak, no, kining mga proyektuhang nangaingan eh, no, nangapalpak mga higala, panahon ni BBM, watay lalis niya. Ni baha bas panahon ni Digong, yes. Ano kung di mo baha, kanong sagunan, di mo baha na Manila. Mabaha ka na. Pero susama ba ni ining karon? No. Maraming na yung klarong istorya. Ni bahabas panahon ni Pinoy? Yes. Pero susama ba ni ining karon? No. Ni baha ba may gala panahon ni Gloria? Ni baha pod. Pero pareha ba mga igala sa panahon karon? Dili. Pusay. So, unsa may pasabot ana? Sato pa sa una mga igala, arang-arang pa. Ang mga proyekto, mga kaigsunan, di ba man kumuingon kay panahon ni Digong, panahon ni Noy-Noy, panahon ni Kuanway Kawat, ang mga tigit, mga kontraktor sa DPWS, nakasanayan na nila yan. Ginagawa naman talaga nila yan, ah. Noon pa yan. Pero mga higala, dili pa yung anak kahakog, no, dili pa yung anak mga higala kahalata ba, kung pananlitan, mutigbas man galing gab, kung mutigbas man o galing mga kaigsuon, 60-40. 40 lang ang mabulsa. No? 40 lang ang mabulsa, mga higala, ang sa isinta mapaingos project. At least, kanus aman yun na hitabo, mga kaigsunan, nga ang budget na, pero ang project wa. Dabe? Kang Duterte ba? Kang Noy-Noy ba? Kang Gloria ba? Dili! Dako ni nga sagpa, mga higala, ka BBM administration. Naga Cebu City. No, Naga Cebu di ay province man kuan ang Naga Ralph. Ang Naga Ralph kuan manok ining lungsod. Lungsod oh. Lungsod Naga. Hindi pa wala kay ang Naga City kadto man dog ang Lini Robredo man to. Oh, Naga Cebu City Cebu mga igala. Unsay na itabo? No, kanu sa unsang tuiga? 2024. Oh. I might ask you mga igala. 2024, asa gi ka ng budget? Posible sa 2023. 2023, mga higala, 15 presidente. 15 presidente. Si Digong o si... Kwan? Pisa magmuingong kag naa pa sila, gauban pa silang Sara Ana. O sa may mahimos, busy presidente, dinood lang. No, di man pwede, mga higala, nga ang baha ron, ang kalamidad ron, ang kapalpakan ron, imong ipasangil ni Sara nga naman, in the first place, vice president, rasa. Bisag imo pa ng imo pa nang tagdaro ng huho ng konstitusyon, imo pa nang basahon, wajoy. Ingon, di may gala nga ang vice presidente magkakaigsunan, basulo na to. Kaya iyahang responsibilidad ng mga baha, mga kuan. Wagay nakabutang diha, sinuod lang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tagin sa magiging trabaho, dati presidente, gani. Problema lang kay... Mananitan, balik ka na to sinaga, may gala, sinaitabo. No? Kadto pa mga example lang niya, isang this is one of many. No, usa lang ni daghan. Ha? Dunay trapal ba? Trapal. Ah, himuon sa natong tarpulin kay para social. Dunay tarpulin gibutang nito may galat tunga-tungas kalibunan. Tuwa dito sa mga hagono yung mga igsoon. Ha? Pilay kantidad, milyones ang kantidad. Nabay kalsada, may galang nabutang, wala ultimo agianan, may gala sa mga halo, mga ibid, wajoy kalsada dito. Usay naa dito, kalibanganan. Duday ni Tuyhakaw dito, mga higala nga. Kailan mag-Tuyhakaw? Ni, ana ba, ni Tuhoy ba? Oh. Dunay ni Tuyhakaw dito, mga higala, ang tarpulin, gibutang, na i-frame. Ana kabutang dunay karsada dito mga igsoon. Pero ultimo dalan may galas bitin.
2: Aya.
1: Pero nakabutang dito humana. Uy. Humana o humantikaan. Ang naga Cebu City kay Cebu City o si salamat kayo. Ugot ka suwito ano niyang inyong lugar kaayo ba? Kaanha lang ta pero di magyud ta suwito ana kuan. Katropang Arnel kay ang Cebu compose og pila ka city. Di ka na may province god naman sa Cebu City. Lahi man ang Cebu City, lahi man ang Cebu province. Eh, ko ang kuno ninyo na, i-plaster kuno ninyo na di kami. Alas 8.36 na may galandag na sa Tumbag Banagubanuban. Okay na unta, mga higala. May mga problema pa man ganyan na, pero okay, arang-arang na lang. At least mga higala, makita ni mga nag-imbestiga. Pero sumpayan pa mang yun og gusto pag yun mga higala ipangalandakan nga mas maayo ni nga administrasyon kay siya rin nakapaimbestiga ani mga kaigsunan abi nimo mga katropa well na ana tadi ha no na ana tadi ha gipaimbestigan pero abi nimo og wa lang yun bumaha mga igsoon naabay mauting kay nga susama ni ini wa mo na makaingon ka ba nga ang langit na sad mga higala mo nag tugan no ang kahigayunan na sad mga higala mo ay nagbulgar di ba no kay og tinuod ba tong daghay gikurakot mga higala panahon ni Duterte duna say mga flood control nga nangabuskag panahon sa bagbaha mga kaigsunan pero wala tay madungog eh I don't know if buta ang media ato nga time or di man pud tingali mga higala kay ang media ato nga time sige man ganig pangita mga higala media man sad ta. Ang ato gani makita ato may galang focus katong kisay mamatay. Di ba mamatay kasagaran mabalita? Sa mukha na ka mga higala dito sa Manila kay ang tanan bisag na Ligsandra ah, namatay. Kay giikuan sa DDS. Anong kuan? Tanan na lang. May pasangil ba ito gihapon mga higala? Pero wa ko'y na dungog nga naglunop mga higala unya na kuan? Nautingkay kay nangadaot ang mga kuan. But pasabot dili talamak. Naa pero dili ing ana mga higala kang ngilngig. Pag-abot karon. Ang problema bag-o eh. Bag-o nga mga proyekto nang atumpag, no? Kato na imbestigahanan karon si Vince Dizon. Tuwa dito mga higala dapit sa Forbes Manila. Natumpag. Ano ba 'yan? Ang Kalini kay Naga City unya ang Cebu kay Naga City of Naga. Pero syudad na ng Naga di ay ang Naga Cebu kay City na siya katropang Arnel kay ang Cebu compose of pila ka city. Sige. Tato ba parian na siya sa Talisay. No sa pamay kuan Karkar no. Syudad naman ng Karkar. Ang Danao di man rap no dili syudad ang Danao. Ha? City sad. Way otso dia city yo. Adi na tamang hilabot dito. Oy, dirata sa Agusan, Davao del Norte dirata. Anyway. Alas 8:39 na bagay galang tagdas buntag. Kay bao ka? Tanaw ninyo. Kung wala lang untay baha, do you think mga igala nga mabulabog, maimbestigahan? Wala, uy. Wala ni. Wala ni mga igala. Wala lay baha. Problema lang kay sa sobrang panghinambog, makaimbito ka nga. Adi man ta, muingon nga gagabaan. Pero, well, somehow, mga igala, pwede sa kamuingon na. Nga, saan mo pagkaunsaan, no? Well, gisungog sa panahon. Kung bagas tagahog pa mga higala, biniro ng tadhana. Biniro ng tadhana. Yan naman. Inamdum ka mga higala, kapanghinambok sa BBM. Meron tayong 5,500 na flood control projects. Diba? So, apparently, it was not by the past administration. Yan naman, inamin niya eh. Inangkin niya eh. Diba? Ano ba yan? Tagalogin nga natin para maintindihan ng iba. Diba? Yung 2023 SONA. 2023 SONA. No? Meron tayong napagawang na turnover na 5,500 flood control projects. No? Imbis na babaha, ang gagawin natin, iipunin natin ang tubig, amauron. Diba? Kadumdum anak nga SONA. Suna na siya, Maygala. Imbis na babaha, ang gagawin natin, iipunin natin ang tubig. Amo to, nakita na ko sa Facebook, Maygala, nga gisud, nagsako, Maygala, ang tubig.
2: Ayaw!
1: Kaya na, kuno, Maygala, natin mga flood control nga murag sundog. Napate, flood control, parihaan ng mga Singapore, Japan? Murag wa, siguro eh. Kaya nang murag na i-catch basin sa ilaw, Maygala, nga tumupundong tubig. Unya, inigbuga niya, balik dito sa suba. Tinaw na? Wala tingali taan na eh. Pero basin na siya gihimo ana, no? Kay daga magbuaya ang Pilipinas, dapat lang tubig-tubigan yung Pilipinas. Di ba sa mabuhi mga igala ng buaya o naas mapirmi? Na kinanglan yun nga makapatubig yun na siya. Okay, maughan na siya mga igalas ma. Alas 8:41 na mga kaigsunan, di ba? Inambog siya mga kaigsunan 2023, no? Na imbis na babaha, ang gagawin natin, ang tubig iipunin natin. No? Meron tayong 5,500 na mga flood control. Unsay na itabo, gibaha, bay. Gibirahan kay baha. Babi nga baha, mga kaigsunan. Hangtod nga, nabulabog na 2023 to 2024. Tama ba? 24 yata na eh. Tarungon na gudad doon yung pizza na to, bay. Lagi 24 lagi. O 24 July 2024 na imbis na babaha, iipunin natin ang tubig. Alagi bahag taman taman mga kaigsunan. Moto nga pag-abot niya sa 2025 nga SONA, dito na niya nabuhian tong mahiya naman kayo. Ah, habay mahiya. Ga? Siya. Mahiya naman kayo. Ngano, para asa man to? Tungod to sa nadiskubrihan nga, kadto di iyan ang gipanghinambog, nga 5,500 nga mga flood control, mga tutyo na ito. Dos Camongay, Piat City na ito. Wala na ito. No, ang uban ato mga isyon, tarpulin ray gabarog, giilad ray in towns BBM. Nga, humana siya nagkapanghinambog, may gala siyang SONA nga, natay 5,000 laliman kag 5,500 ka flood control Megalas Pilipinas mubaha pa kaana. Pero nga naman apparently after that statement Megala baha nga baha as in gibahang Cebu etc. Karon oh di natas karon kay makaapoy na mubalik sa kaniya to aritas karon niyatong July Megala 27 so na ni presidente. Kasuhan na, daganang kasuhan mga katropa. Isa di ang kasuhan, yan ang igagaw. Kasuhan yun ko na yung igagaw. Pabili ba me? Tuloy nyo yan. Pabili ba me? Pero mo lagi gyapon, mga igala, si Anticlear, sige yung pictos dito sa nakalabayang administration. Karon, gibaha na sa tamantaman. In fairness, mga igala, gibaha ang Davao. Kanang inyong giingon nga palpak kay mo'y nakapabaha nga flood control nga naa sa Bangkal, naa sa Talumo River, nag-exist na may galagdugay. Tinuod lang, Dino na. Nag-exist na nagdugay. Kaysa katong naa sa Narbakan, Ilocos Sur, karon mga egala. Niaging tuig pa mga egala, turnover. Karon ni hiwid na.
5: Pino ah!
1: Inood na mga katropa. Aminin mo, kanang litan ha? Kanang diha sa may SIR. Sa may mga taga-Davao ni Mino, dire. Diha mga egala sa may Matina area. SIR. Mga katropa. Naman ay taas kaya nga flood wall diha. No? Ana mga igala baha uno grabahan baha uno na mabaha na diha no diha sa SIR mga igala dapit anang mga grabahan diri sa nang mga boarding house mga igala sa taga UM ug ubang mga eskwelahan grabaha uno na sa una pa na

0: kanila ng liki nga ni nga na. Kano siya lang itong project ka to, mga yagalan himo? 2016, mga ana. Mga kaigsuunan. Kaya pag ato na kong dabaw, it was, na naman na. Mga 2015, 16 na. Imagina, nag-servisyo na siya may gala for 10 years. Na po, katuig. Nag-crack-ray mo nakita. No, knowing nga, kada tuig mga gala, kaduha ba, bahaon. Unya, current ang ginasagang, ana. And yet, mga gala, mora to'y nakita, mga cracks. Wala gyoy major damage nga. Parihaning, mga makita na to karon sa social media, para sa itong sa Narbacan, Ilocosur, mga gala nga, nihiwid. Diba? Makita ni mong diferensya. So, ang ilang gihimo karon gining administrasyon na puro pamulitika para matabunan mga igalang ilang palpak ipahid sa uban. Pasensya ha, but isip usa ka citizen, mo makita na ako. I don't know kung sa inyo ang mga igalang makita, pero para na ako mauna eh. No? No? Kanunay mga igalang ipalutaw ang laing administrasyon kaya para at least man lang matabun-tabunan mga igalang ilang kapalpak. So, mga na timeline, 24 ng hinambog, gibaha. 2025 ni Ingon nga mahiya naman kayo, gibanat-banatan sa baha. Karon na saan mga igalan ni Ingon nga nauli naman kuno mga igalan ko ba mga kwarta sa flood control, gibanatan na sa baha mga kaigsunan. Every time mga kaigsunan nga mubaha, mulutaw gyud nga dunay dako kayong kawat na hitabo sa atong panudlanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Piyungan ba di mo udili, mga igala, dawaton man ni mo udili. Una ginaingon nga, you cannot unsee what you see and you cannot unhear what you hear.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naana na siya diha, mga kaigsunan. No? Mauna yun na yung realidad. Doon ay dakong kawat na itabo sa atong nasod. Ang flood control scam.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Flood control scam nga gilikayan mga higala ni Erwin Tulpo nga imbestigahan. Kay ipasa na lang mga higala kuno ngadto sa ombudsman. No? Ipasa na lang ngadto sa ombudsman mga kaigsunan. Paunsa kahatama kasigurado? No? Paunsa kahatama kasigurado mga higala nga imbestigasyon way sagol nga cover up. Nakita na nato ang ICI? Di ba? Ang ICI mga higala nag-imbestiga, unsa na may gilaras, Davao. Doon ay gi-identify nga mga kongresista, bigala nga gitawag nilang mga kontraktor, natanggal ba? Wala yun. Napriso ba? Wala po. Mura taga-kanta ni Chungkuyla. Diba? Asa man sila karon na, nagpakahilom. Swildado ba? Yes, of course.
2: Pinawa!
0: Yes. Sildado sila. Pero identified sila as contractors. Nanubag ba? Nag-restitute naman kuno sila. Giuli naman kuno itong ubang kwarta. O tiyaw mo na. Diba? Mao ganito yung panghinambog sa zona. Nga naanak kuno yung ipanguli ng kwarta mo. Ito'y nagamit sa mga ayuda. Nadawat na ninyo yung tag-2000?
2: Pinawa!
0: Kamu diha mga taga-bukid no. Nakadawat na mong tag-2K?
2: Istorya, hepot.
0: Kadawat na mo diha? Muna siya mga igalay dakong kuan diha. Makasalig baka sa administrasyon nga giyaw-yaw ni Anticler. No? Even mga higala ang ilang investigasyon karon kang Romualdez mga kaigsunan, makasalig baka nga kana siya tinuod. Pangutana ning ato, wa ta mo hukom. Pangutana ra ning ato. Makasalig baka ta mga higala nga manubag yun ang dapat manubag. Kaysa pagkatinuod, kinahangla na. Ano man? Sobra na oh, tanawan ninyo. Ayahay ta nga di bahaonon, tinuon yung storya. Kita mga igala nga naas mga lugar nga di kay bahaonon, wa tay kuidaw ana. No wa tay pakialam kayo ana. Naman tay bahaonon, di harapos karsada limaw mana, di mana baha. Hubas mang budayo na. Ang baha katong mga na, tanawang sa Manila megala taga Dughan. Karsada pa bagud tawag nimo ana. Di ba? Submerged na. Mga kaigsunan. Panahon na. Alas 8:50 na baga kaigsunan na dagdas buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mahirap ang bagyo ngayon, hindi sumusunod sa schedule. Ingon ni BBM. O ganit po.

0: Loy, kayo ang mga naapil sa lista, walay GCash. Sir Arnel, disqualified sila. Ah, gi-GCash na itong Dusmil? Ha? Ah? Gi-GCash na ito? Maya na mo pag-amuha na, oy. Pangita, mga narbaho na lang ta. Ay na, sagdi na na. Ipakawat na lang na sa ila, oy. Harold Salang, Maing Buntag, Albert Adubas, maogani na ipambansang attack dog. Eric Concepcion, Kalibanga, Kadugayan, basulo ni Claire Ana ang pagbaha ang Ginoo na mura. Murag duol-duol na gyud diha. Si lalo na pag matuloy ang racket nila, Dol, pangalan pa lang racket na yan. Medyo paldo-paldo talaga siguro dyan. Dahil man. Nakadawat akong manghod atong 3K sa solo parent nga ayuda, sir. Name na ko ang idala. Ako ang manghod ang nag-claim. Maayo kay nakadawat. Inyo ba sa nagkwarta? Way kapuslanan nga ayuda. Ingos Christopher Isgira. Ako di kumukuha na na. Emmanuel Bernante. Sa may Duterte. Sige. Balikan na to, mga higala, ang 2025 budget. Unsay pag-identify even sa mga tao nga karon ni dapig sa administrasyon. Unsay ilang tanaw, mga higala, sa 2025. Kay dirigikan ang tanan. Kini mga flood control karong nga palpak, dirigikan eh. Mabito ni mga higala nga budget. Muna ni gikamatay mga higala ni kisa ganito katong taga DP. Diba mga higala? Mauna nga budget ang gikagubtan. E perting dakua mga higala sa mga insertion. Mauna yung budgeta mga higala nga ang distrito ni Sandro. Kila to? 300,000 retao mga higala pero bilyon-bilyon may galang pundo. Samantala mga higala na ay distrito nga 100 million kabuktao. Pila na to'y gihatag? 300,000 ay gihatag. No. Baliktad. Pati mga higala sa yung uyuan nga naa sa Tacloban. Isas pinakadakog allocation mga kaigsunan. Pero pagtanaw ni mo dito, gisos ginoo ko. Ambot sa langaw. Bullseye. 2025 matod pa mga higala is the most corrupt budget. O the most kanabang kung sa Tagalog pa sinalaula nga pondo mga higala. Paminaw na to. XFM Katropa.
1: Sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress.
2: Some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree?
3: Yes, I will agree.
4: This is talaga naman a very, very bad budget.
5: Ito po ang pinaka-corrupt. Parang binanggol nila yung budget.
6: Daming description niya, pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget. Pinakamasamang budget. Wala na ibang description doon.
7: Hinatikos ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang umano'y korupsyon sa 2025 national budget ng bansa. Ito rin anya ang maituturing na pinaka-corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas.
8: Lahat naman ay nag-agree na ito'y pinaka-corrupt na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas.
9: Naniniwala ako na ito na yung pinaka-ano ba tawag natin dito? Pinaka-sinalaula na budget ano, sa buong karanasan ko.
10: Naniniwala po tayo na ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas.
11: Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguri ang pinaka-corrupt na budget.
12: Pinaka corrupt na budget sa buong mundo.
13: Itong budget na to ay napakabulok, walang kwenta.
14: Isang malaking scam ang unconstitutional 2025 budget ng Budol-Budol Marcos administration.
3: Ako ay naniniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon.
15: Ano nga awa na ako dyan kay BBM, nagbumuka na talagang tanga.
0: Alas 8.55. So ang resulta, mauni. Paliwag ko ng... mauni, isa sa mga resulta, tanawan eh. Bagong flood control sa Ilocos Sur na daot. Na?
16: XFM Katropa.
0: Oh, pag-udaw na nahuman last year. Gamayaan ng tubig, ha? Di pa nadako ng tubig, bay. Kung ikumpara ni mo na sa tubig sa Talomo River. Oh, wow, eh. Hugmak, oy. Narbakan, Ilocos Sur. Watay labot o kang chabit na diya kaysa na mga igala. Basta ang punto. Ang punto din hi, mga kaigsyon ng daghag kawat na hitabo. No, sa atong nasod. Sigurado ko, ini mga higala, no, iani sa kongresista. Flood control, magitawagan, alisod po nag-flood wo, o kuan, ganing flood gate. Flood control, yun na siya, mga igsoon. Yung bago na natapos. Kung bago na nahuman, asagi ka na nga budget, 2025. And look at the result. Oo. Di ka dapat bins dison mo tumbling. Kaya katong imong gi balikas-balikas sa Davao kahit bawa bakang dugay na itong project. No? Wala, bisag gapila na itong gibaha, at least man nang wa tumaing ana. No? Wala tumaing ana, may gala na hugmak. Murag na himayang na hunlak. Tawa, no? Murag kanta, may gala, himayang na hunlak. Di apay resulta, mga kaigsunan.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawa na itabo, mga igalas Manila. Pipila ka picture, palihog.

0: Tanawa ni mga katropa, no? Kita na magyo siguro mo ani pero tanawa lang ninyo balik. No. Unsa magaigala kahugaw o unsa magaigala kadaghans basura. Unsa naman ang tao ni atong nasod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di na mo? Oh, tama na ka pa dahil. Kanasa, kanasa. Ito dahil nga, sunod na katong mga dagat ng basura dahil. Sige, tanawan eh. Ano ba? Nangutan ako, ano ba? Kung gitistingan ba na siya o mogin na trabaho niya. Ngay, diya siya sa sapagi suyop o niya, diya rin po sa sapagi buga. Muratang mga hanggaw aning kalakihan. Pinagluloko nyo yata kami, ah. Parang harap-harapan, ah. Para lang videohan, para lang picturean. Binuang na istorya ha, Mayigala. Kay mo doon na ilang pang suyop sa baha, o niya, ibalik nila Mayigala sa tubig. O niya, ibalik nila sa sapa. No? Jesus, kapag ka. Huwag sila naghuna-huna. Gagatong gikan, Mayigala sa karsada, gikan doon sa sapa, nibalhin na Mayigala kay napuno na. Ha? Ang blood control, di nakasagang mo. Ilara sa ibalik, mubalik na sada. May pag napalit mo, daghang container, gisood ninyo na. Total, mo mayangon ni BBM nga, iipunin natin. Puslan man. Hala, iipunin natin. Parang harap-harapan na tayo talaga mga katropang pinagluloko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ragwa na gini mama, oh! Alas 8.59 na magaygalan, tag na sa Tubag, Banagumanuban. Sa ato niyang pagbalik, dugang pa magkakatikaran o katong pulso ng Pilipino atong hataga pagtagad. Hindi maygala sa ato ang Tubag, Banagumanuban, sa lumanong bullseye. Alam mo, kawa niya, ha? Mo kwansa ko. Maing buntag rin na baro, Yuprasinya Babael, Wilma Flores, o si Jocelyn Tipon, mayong buntag diha. O sa mga katropa nato naglantaw sa atong social media sa Facebook, Real Zone Saguban, Albert Adubas, Eric Concepcion, si Kalibanga, di ba sa basta ni Kalibanga, no? Si Renny Goring, no? Si Alma Paranguay Garing, mayong buntag. Si Wei Casas, Gina Mahinay Ligaspi Soria, si Joseph Lasaka Munilia, no? O gining isa diri Arabo may panganan ni digid nako mabasa, no? Basa niingon siya nga wala na ipakialam ang gobyerno karong sa baha kay nag-focus na sila sa 2027 budget nga 7.2 trillion. Ilaha nang gisagad aron mahurot ng kwarta sa kaban ng bayan. Looy kayo tani next year tanan mga buaya astang lipaya sunod tuig paldo-paldo na pod sila. Hoy bitaw. Wala ko kasabot sa tong gobyerno halos buslot ang tanan mga katropa. Sige lang ma'am agwanta lang. Reggie Renji Ringilo. Uyawan ni noy. Maing buntag from Negros Occidental. Gipalisod-lisod na gitanin mo pabasa ni mong pangana. Reggie Renji Ringilo. Sayago Junas, mayong buntag. Alas 9:01 na, may galantag na sa buntag. Balik ta, human lamang nini, kajut lang.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gida-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. O kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at pre.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Alas 9:10 na mga igalan, dagdas buntag. Kining oras hatod kanato sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Aron di kadaling masakit din na mga katropa, labi na kita in taon yung hago kanunay. Maulanan, mainitan, mga kaisunan, masubawan. Sus ginoko, ayaw ginintaw kumpiyansa kay natay mga mabay mga kabataan nga tungha. Daghan, pagkita ginahuna-huna mga igala. Ako, Purya Buyag. Pakaingon, joke ko, abini mo ba'y, ambot nga nung nangandoy pa ko ane. Pwede man tagdi na. Kining eskwila-eskwila mga igala, eskwila-eskwila. Eskwila-eskwila ga lo. Bisag wa mo mungutan ha, ako nalang mo ingon. Lisod gud siya, Purya Buyag. No? Adili, Purya Buyag, Purya Gaba gud. I believe those people nga naka sinati og naada ga pag-eskwela mga igala can share with the experience. Bisag kung saon ni mog tumbling, bisag kung saon ni mog basa mga igala, di man gyapon ni mao akong mutubang. Ani nga klase ni nga. Mananapan eh. Pero ay mo lang pa ilin-ilinan ba? Pero tinuod lang draining, very draining yun siya mga igala nga klase sa pagtuon. Lahira no sa uban. Very draining yun. Labi na kay, siguro, lahi ko gagibati kay tigong-tiguwang nako, no? Medyo ideran na unya na yung trabaho. Mungo na isa kay, sa programa palang daan, humana ang, dire palang daan ba, sa atong bullseye, mag-prepare ko ka. Mag-prepare ka, mangugat ka, di man sa kuganahan, mag-programa, mga igala ka ng, hinahinay ra. Ano may igala, ganahan na na. No? Gusto na ako, wakan ng dasig kayo nga pag-dash program. Kaya kamusta diyang naminaw? Usama sa dinyo pagka makatog, saan mo? Una ako ah. Unya, magtuon pa mga higala. Unya, siguro, ang akong mga classmate nga mga batanon, o, mga bagong graduate sa college, unya, nag-proceed og law, mga kaigsuunan, medyo, kuwanig yun sila, kanang tawag ni ini, bintaha, advantage mga higala sa ila palang daan panlawas, bintaha na kay oh, mga kanang 23 anyos, panalitan, bagong graduate college, 21. Nya, pagkahumag college, nagdiretso og law. Arang-arang yun na, para saan nga ito ang mga kuan, ang dulan 40 na. Na ay mga, daghanag pa nga, na ay panuhot, na ay, daghanbas bation. No, naghang kay mga bati-bation. Pero may nalang gani mga igala kay dunay Santon Vitamin C. No, kay kining Santon Vitamin C, mo gid akong gina-maintain bay. Kay para, isod man good, no, kanang naay panahon nga kabigayon imong lawas. Nga nagtuo kag kalinturahon ka pero kulba ra dayto may gala sa oral recitation. Wagid, wagid kay mabit-bit mga igala basta kana nga kurso, adyo kay mabit-bit bisag unsa pa nang imong gi why magamit? Wag yun, wag yun kayo mabit-bit mga ison. Ang imura yun diha nga, bago yun siyang butang hala, you have to learn. Anyway, no, ang Santon Vitamin C bagay gala, gika na sa Santon, no, niya alkaline base, nindot kayo na dakong tabang mga kaigsuunan. Im na lang siya, bisag twice a day kung makaya ni mo. No? Pag di makaya, once a day mga gala. Ang isa kakabaks, ana, 100 kabuksulod. Naka-blister pack na siya, tag 7 pesos ang usa. No, mga igala, mapalit na sa mga butika. Diri po sa station, mapalit na Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C, di na makapahapdos imong kuto-kuto. Mga kaigsuunan. Bullseye! Panawagan na ay, kasi nakaila ni Roger Perfecto Kagunda. Roger Kagunda. No? Kasi nakaila ni Roger Kagunda diha. Tagapurok dos pawas. Duhalih. Braulio Duhali, Davao del Norte. Oh, again, kisay nakaila ni Roger Kagunda, no? Taga Purok Pawas Duhali. Braulio E. Duhali. Mga kaigsuunan, palihog ko panhiya siya diri sa kuan, kining stasyon o ipakuha ang iyahang LTO OR CR. Murag OR, okay, OR CR ba ni? O CR lang ni. Naadri a pila ang insurance nimo kay nawa ni unya nakitan unya gi hatod diri sa kuan istasyon no og alang sa mangutana asa man nahimutang ang istasyon no ang XFM naata diri sa may Domingo building Magugpo North second floor Domingo building Magugpo North, Maharlika Highway, Magugpo North, Tagum City. Kung imong atubangon, kung gikan ka mga higala o Tagum, Tagum, gikan ka o Carmen nga side, unahan sa kining ginakonstruct nga SM, no, kining mag-o. O gikan ka mga higala sa Davao de Oro nga side, unahan mga higala sa Bulgari, na nakabutang Bulgari, na nami sa ibabaw, second floor, ha? Na inala na may signage sa kabutang skarsada, XFM. Atubangan po niya, UCCP. No, na, ang among utlanan, di lang yun na mo makita kay naaman ng tiilan sa flyover. Pero o guwa pa ng tiilan sa flyover, ang among atbang, simbahan mga higala sa UCCP. So, dami diri mga kaigsuunan sa kuan, ha? Domingo Building, second floor. Makita niyo na yung XFM diha, pangutanas guard. Ilang kuhaon ako ang akong ORCR nga nawala unya naagi pahibalo sa XFM nga naa sa ilaha. Again, kasi nakailan ni Roger Cagunda. No, taga Purok Pawas, Duhali, Braulio E. Duhali, Davao del Norte. Pahibaw siya nga ang iyang kining mga dokumentos, motor. No, kay murag motor man eh, no? Na iplaka numero, no? Niya. Ayan, dokumentos yung motor na adre sa istasyon, no? Amuning hipusan. Niya, bagong renew naman eh. Sayang kayo, July 31, 2026 ni na renew. Oh, so, magkuha-kuha kag bago, ana. Malangan ka pa. Kuha na lang na dire. Okay, ha? Roger Cagunda. Alas 9.17 na may galantag na spuntag. Dirita, magay galas katapusan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katapusang topic, isa sa mga resulta. Siyarong di pa mauaw mga higala ang hinoon po kita mga Pilipino ba'y di pa sa dato mapariha na agyoy mga way pakialam. No, na agyoy way pakabana plus gobyerno pa mga higala nga himuon sa tang way pakabana para lami kayo na eh. Perfect combination na ang way pakabana nga tao sa kawatan nga gobyerno mga higala o opisyal sa gobyerno. Maudyod na yung mag-perpetuate mga higala sa kapitos o kalisod sa nasod. Sa atong poverty, mauna mga higala, gwapo kayong formula. Tinuod lang. Tao nga way pakialam o gobyerno o opisyal sa gobyerno nga kawatan. No. Una-una, ano nyo, pila kabuk tao. Pila ramay pagkabana, pila ramay ganahan, minaw ang mga radyo. Mga kwa, pila may ganahan. Ang uban, may galas. Para sila. Oo, mamana. Unya, aside may gala, ana, nga way pakabana, ang uban may gala, mausay magpabadlong. No? No? Ay alam mo kalain ha? Mo siya magpabadlong. Tanawan ni Nahitabos Manila. Human mga higala sa baha. Gawas! Nga na bulgar nga grabing kawat. Kaya wala pa kawata may higala ang pundos gobyerno. Dili man tayo nga na ka. Kabalo na gud mong bahaunon. Kung bahaunon siya, unsay project na dapat? Flood control. Apparently mga higala. No? Apparently mga kaigsunan, wa siya na. No? Wa siya ni epekto. Wa siya na kamitigate. Wa siya kapugong. So, palpak siya.
0: Bullseye.
1: Second question, nganong palpak man siya nga naa may pundo, gikawat man. Ha? Ana ra. Gawas niya na may gala na bulgar sad, no? Nga kinahanglan gyud tag disiplina. Mo na ginaingon ako. Kamong mga tawhanan ng mga igalang kalaban kay Dios digong, no? Ako mga igala di man sab ko ingon ana ka bilib ba. Di man ko 100% mga igalang may kag product dili man, no? Sa una reporter pa ko. Basta makuan ka ba? Pero straight man gud siya manulti. No? In fact, mga higala, I remember, itong gikag Japan, isa ko sa nangutana, kamayor. Ang iganahan ako sa iya, mga higala, di, okay ra sa, ako na bash ko ato, gab, kay, ang tawag na ako sa iya, mayor raman. Nag-bash ning uban, mga higala, nga mga padidiis-didiis kunuhay. Nga wala, walang galang yung reporter na yan. Mini-mayor-mayor lang yung pangulo natin, si Tatay Digong. O sila kabalo nga, sa mga taga Davao, no? Mauna na gusto ni Mayor Rudy nga tawag sa iya. To his friends, Rudy. Mga amigo na niya, no? Pero sa mga nasa Davao, mga higala, mayor, gina, mayor, no? Oh. No? Dagan siguro mga higala sa inyo, di ba kaoyon sa prinsipyo, di ba kaoyon di pag dumala mga higala o style ni Duterte. Pero tinuod lang mga higala, whether we like it or not, siya ang leader nga gikinahanglan mga higala sa atong nasod.
0: Pusa! Bullseye.
1: Tatro Bang Arnel, kaila ko anang Roger Kagunda, i-inform lang nako siya. Paliw ko dato, Jerry. Salamat kayo, Dutch.
0: Bullseye.
1: Salamat kayo. I-inform siya na iyang papel diri, pakuha na lang. Safe hinoon na diri, di mawa. Pero ipakuha diri kay sayang po, no? Bag-ura bang rin yun na. Mudawat baga siya dili, mga igala, ganahan man ka niya o dili, mga kaigsunan. But he is the leader that we need. Tanawa ragod niyo. Tanawa ni nahitabo. Paliw ko gab.
0: XFM Katropa.
1: Dila sa siguro makatarunganon kung si Bingbing. Si Bongbong Marcos pa imong pasanginlan ana maigalang basurahan na. Dila sa siguro makatarunganon kung si Auntie Claire pa mga igala imong pasanginlan ana basurahan na. No, dila sa makatarunganon mga igala kung si Hoy. O kinsa ba mga igala nga mga politiko? Atong pasanginlan mga igala sa paglutaw sa basura mga igala sa ilang lugar. Pasig River? Porbida. Dinasan makatarunganon, may gala kung imong pasanginlan sa paglutaw sa basura, may gala karos Manila, gas, kayon daghana. Kisa ganito, ay politiko, mga gala nga naikanta nga, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Kisa ganito, gab, no? Aliw. Kisa ganito? Ha? Ha? Dili, naikanay ko, ana? Nay, politiko, ana? Abangin ko na kung ninyo dumdum, eh? Kira ikuan daw dia i-search daw dia kinsa na kaya pwede na itong ma-play. Na literal oh, na ay dagat ng basura mga igala. What happened? Unsay nahitabo? Dili magsugod ang akong mga igalang ginaingon ninyo. Ganahan man mo udili ni Digong, but he is the leader that we need, mga kaigso. He is the kind of leader that the Filipino people needs. Ngano man, luag tabay, no? Tinuod lang luag ta, that is why wingon ka og ato ng panganduyo ng susama sa Singapore, layo ratas tinuod. Daghan, manibilyar, manibilyar na to? O will binay? Manibilyar? Sige ko no, binapa na, napa na. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Oh. Download ka? Download pa, sige, sige. Salamat kayo, Aris E29, ha? Kuyogin mo ba? Salamat kayo.
0: Thank you!
1: Ato ning dawaton, mga igala, we need discipline. Kailangan na to. Filipino society, Filipino culture ba, daghan tag-angay ipanghinambog ba? Kanang kaya na to, magkakaisunan mo, katawa, bahalag problemado, mura ba itang mga hanggaw usahay? Gahilak ron, gangisi na, sunod. Dali kayo ta maka-move on, resilient ta, daganta good qualities as people. Ang kuno na to, daghan kayo ta ikapanghinambog, hospitable ta, magpakanaa, bisagwa, na. Labi nagmabikil ta silingan, mga igala, basta makautang siyang TV, mangutang sa tag-ato, kung 50 inches iya, 51 ato. Ato man ang mga batasan, mga Pilipino, nga di gusto malabyan, malabuan. No? Kay inig kapista, may gala, di ko pwedeng di kaihaw, mag-ihaw kita niya. Na kay upa, lima kabuk anak, may gala, mag-birthday, akin na lang yung bongga, hurot imong kwarta sa katuig. Plus, dugangan pa kay katuliko ka, magpista pa, magkalag-kalag pa, mag-birni santo pa.
2: Pinawa!
1: O na mo, gastuhan yun mo, gastuhan! Gastuhan yun mo. Economically, pait, mga kaigsunan. Again, as people, daghan kay tag ninot kay panghinambog. As a country, mga igala, daghan kay tag kasuruyan. Natin daghang ikapanghinambog, mga igala, sa laing nasod. But you know one thing, mga kaigsuunan, I don't know if panahon na ba nga i-impose ni or okay lang magpabilin tanga susama nini. Discipline.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dili ta mature when it comes to kung di ata mga igala maghisgot karon sa ikot na pagsunod sa balaod, we are not yet disciplined mga igala in following the law. Panato kayo na incorporate sa atong kaugalingon mga kaigsunan. Nga ang balaod ay nakinahanglan nga naapay mo tanaw nimo para mutuman ka. Look at people, for example, Japanese people, Singaporean people. Naabay nagsigig pulis nila para mutuman sila sa balaod. Nga naman, gi-invibe na nila na silang sarili mga igala. This is the law. This is what we do. Nga naman, kaya ang buhat, mauni kami. Ato alahi eh. Makahawid ganita mga igalag plastic bottle. Sure, yung kang sunod ana mga igsoon, witik yun na skilip. Makahawid ganita na ganang silupin mga igala. Sure, yun na mabilin, yun na. Nabatay balaod mga igala nga bawal magtapon ng yes, of course. Natay balaod, anak mga igala, kadaghan na itong balaod. One of it, mga igala, Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management of Year 2000. Di gani na mga igala dapat ko kuhaon imong basura kapag gawa na mga igala na nasip na sanay na segregate. Nabubulok, pinakabulok og kinabulukan. Sige daw. Wa mo gud ninyo padag-an eh. Oh, sige na gabi i-play do na gabi dagat ng basura gab. Oh. Ha? Audio ra o sige lang. Lima na. Kana ang audio kana o ang video kana ato ang kuan. Sige daw. Oh, gamay na lang. Oh, sige. Nakapalit na sila sudan? Namalit na? Uy, ang sabi din ng istorya, miski mo palit pag uglitsyon manok ka ron. Wala gina'y kadaot ninyo ba? Kaya di man mo mangonsulta po.

0: Remember that? Oh. Dili na tumo ang mga igala pag pahinom-dom ninyo kang bilyara, but just a reminder, gentle reminder, mga kaigsuunan, giunsa na to ni, huwag matay labutan na hinoon, kaya huwag manta dito. Pero ang point na ko din mga igala is this, we need discipline. Kung, ganun sa una mga igala, madlok man ka manigarilyoan ng public, gumulang kay si Digong ang presidente. Diba? Bisag-asa nga lugar, nga niya, bisag-asa nga lugar, nationwide na ang no smoking in public. Tama? Gi-nationwide na panahon ni Digong. Kaniadto sikat ang Davao ana, pag masakpan ka, ipakaon sa imong imong upos. Dili man, dili man nga na. Pinaltihan gyud ka, magbayad gyud ka, mga igala. No? Nailas sila nga naman, they enforce the law. Pagka panahon ni Digong, mga igala, gipatuman na, ang uban po, dala sunod, nga sunod, nga sunod. Pero nga nung nawa man siya, anig tagom ron mga kaigsunan. Puer, sorry ha, pero makaingon ko, pati sa palingki mga igala, mahanggab ni mo. Sigarilyo. Ano man na, no? Balaod lang to siya, panahon ni Digong, kay strikto siya. Karon wala na. O, kaning bawal magtapo ng basura. Kada di naman na to na ma-blame mga higala. Di na to pwede nga. Ang sadaan lang ana, si BBM lang. Ang sadaan ana, si Auntie Claire lang. Dili na. Kita na mga tao mga higala. Or specifically, wat ilabot niya. Hindi man tataga Manila. Laim po atong basura maabot sa ila. No? For the meantime, ilaha. Ilaha ng problema mga higala. Sila'y sadaan ana. Ano man? Damak! Pusay! Tinood na. Ato nang dawaton. As Filipino, we have a lot of karakter nga kay bang hinambog pero naasad tay mga dili maayo mga higala nga mga kwan, no? Naasad tay mga di maayo mga higala nga mga taras o gawi sama ni ining usahay why disiplina mga kaigsuunan o why pakabana. Dere sir sa Singapore bawal maglabay og basura bisan diin kay mapriso ka. Tinuod kanto nakaanha may ano man yung mga Pilipino lagi nga pag makaadto may mga makaadto sa laing lugar perte matang grabe na to kamo kay bawo man lagi tang musunod mga galas patakaran kay bawo man lagi tang musunod sa balaod di ba ngano kay bawo man lagi tang mayagala nga bawal yun yun muna yung nakapait ya ngano man kabalo man tanga dito certain ang penalty pag-abot diri kay bawo man tanga pag-adto madakpan ka mga galas. Ayun na sir, no, ayun na sir. Ayun na sir. Na mo na siya. Alas 9:29 na mga galantak nas buntag. Hi Pilipinas, usaon ka naman lang. XFL Katropa. Aras ata sa atong pulso ng Pilipino mga katropa. Uyon ba mo? Balikan nato ni atong pulso. Uyon ba mo? Nga. Imo ang 5 years ang terminus kapitan. Barangay Kapitan, Barangay Kakawat o SK Chairman. Sayo na dia. Si Katrobang Lar. Oh, isa lang. Oh. Pero na busy ka karon na, naabsan ka pirmi ah. Dili mapriso diris Pinas kay wa na ipakaon sa prisuhan. Mauman. Tamban-tamban rin. Like sa Japan, for example, mga igala sa Japan, bawal manigarilyo in public. That's definite, mga kaigsunan. Naatoy, nakita na ko dito, mga igala sa Tokyo nga. Mga inchik. Gahe pong ulo ni mga inchik lagi usahay, magsikadakpan. Pinawa! Kabalo ka? Diha dayon, gitikitan mga igala sa hapon. Oh, diha dayon gitikitan. Gipabayad diha dayon. Kaya hindi mo bayad, dadoon man, presoon man. Di ang inchik, sama mo, bayad ka o dakpong ka. Abayad siya. Pero bayad nga with resibo ha. Dilito bayad mga igala nga talay. Dilito. No. Dilito kwan. Dilito bayad mga igala nga mabulsa to sa kwan. Katong tigdakop. Yan naman, diha man, buhot-buhot man diha sa daplin sa tindahan. Yan na may mga sigarilyuhanan sa Japan, na may mga kanang smoking area designated nga nakakulong aircon pag yun, di pa mo suod dito. Tuwa mas karsada. Awa, dakpan, bayad. 2,000 yen ba to? No? Sakitan, oy. 2,000 yen. Alas 9:31, ito saan maminahon, mga igala, ito ang pulso ng Pilipino. mga katropa. Si katropa ang Lar Sanyol.
1: XFM Katropa.
2: Mga katropa, live tekundriya sa City Hall, Tagum City. Alas to ang pulso ng Pilipino. O ganiining takna katropa ato mahinabi no ang pipila ka mga taguminyos. Mahitungod sa ito ang papulsoan karon kung uyon ba sila nga mahimo ng 5 years ang termino sa mga barangay officials mga katropa. So ito ang mahinabi karon diri ang mga namainit karon diri sa kining mga painitanan at bang mismo sa City Hall sa Tagum. Sir, maayong buntag, sir.
3: Maayong buntag, sir.
2: Pangalan, sir.
3: Gayon, si Andi na yun eh.
2: Taga-Tagum
3: lang, sir. Tagum, oh.
2: Agan.
3: Sayan Village.
2: Okay, sir. Ato ang karong kuwaaga reaction, sir. Uyon ka ba nga mahimo ng 5 years ang termino sa mga barangay officials?
3: Uyon gapon, sir.
2: Mm.
3: So, para sa ako, uyon gapon. Pero kaisa rang agi.
2: Mm.
3: Wala na yung re-election.
2: Okay, subot pa sabot ni mo, ang example o sa kakapitan, dapat 5 years na siya. Sunod election, dili na siya makadagan.
3: Oh,
2: ano yung pasabot?
3: Di na, kadagan.
2: Okay.
3: Kung mahimo galit, tanan siguro nga public officials. Kaisa rin yung agi, pati presidente, para kuan, kung isa rin kagi yun, wala na yung re-election.
2: Okay.
3: O, sir, karoon ang presidente, bro, may re-election gabon.
2: Okay. Ba? So, ang sa imuhang nakitang rason, ganong sa imong opinion is dapat wala na, dili na pwede makareelect ang Osaka official?
3: Corruption.
2: Corruption.
3: Maumanggit ning, bro, kuan na sa ato, diri, kaneng maunang kinaiya na ito, baburahihan na ba?
2: Mm-hmm.
3: Barag nadungog naman yun. Dili raman yun nga sa ato, kung dili.
2: Tibok Pilipinas na yun.
3: Kalibutan yun.
2: At tibok kalibutan.
3: Kalibutan yun.
2: So sa imong punto is kung mangurakot ang usaka politiko, di na siya makadagan sunod. Ayan na.
3: O, kanagyan. Ang corruption yun. Mm. Ang corruption yun. Ang corruption, tungkol sa corruption yun.
2: Sir, taas-taas na ang 5 years. Sa imong tanaw ba nga kung maaprobahan no? Mabuhat gud ba sa usa ka local officials, barangay officials ang iyang tahas sa pagpalambo sa iyang barangay.
3: Asa ko sir, 13 buhata na gud kay
2: taas kayo yung panahon.
3: Taas na kayo oy kay ang isa ka semana 7 ka adlaw.
2: Mm-hmm.
3: Kung mga lagad gud ka wala man gud siguro ay Sabado Domingo.
2: Oo.
3: Para sa ako. Tungod kung ako ang ako gid ang barangay official.
2: Mm.
3: Sabado Domingo magtrabaho gyud ko.
2: Okay. Sir, ato ang nasayran no nga dili kayo kadagkuan ang sweldo sa kagawad o barangay kapitan, depende na sa ilahang income no sa ilahang barangay. Pero ingana kadaghan ang magpakita mubutho sa eleksyon nga gusto gyud sila magpapili. Sa imong tan-aw sir, unsay mga nagunang rason ka nganong daghan kay mahimong politiko?
3: Sa ilang makaukaw lagi, madaw-daw, makaugalingon nga
2: interest.
3: Ayan. Kung ako mo dagan burag imbis nga arang-arang ko karon siguro pagkahuman sa akong termino burag pobre na siguro ko kay kung mo publiko man ta publiko serbisyo dili man kaning private serbisyo publiko sa ato pa atong kasing-kasing gud para gud sa bayan Moragana ba.
2: Okay sir, imong opinion sir, dapat bang ipadayon ang eleksyon karong Oktubre pohon?
4: Nobyembre
2: pohon, dapat ba ipadayon o ipospon usa?
3: Mas maayo gud nga padayon kaning eleksyon gud. Ana ba? Nagi eleksyon kay kung wala eleksyon, burag siguro magparihan na ta sa komunista, wa eleksyon na lang, ana ba?
2: So excited ba ka sir?
3: Democratic yun.
2: Excited ba ka nga mapili sa mga possible nga mo kandidato sa local officials o barangay officials sa karong Nobyembre pohon?
3: Perting excited ra kay basig ako mismo, why depende sa Ginoo basig makadagan ko. Why siguro.
2: Pangalan kay kumpito sir?
3: Ferdinand. Andy Kua.
2: Ferdinand Andy Kua, taga Bisayan Village.
0: Ferdinand Marcos.
2: Salamat sa imong panahon.
3: Salamat
2: sa imong misis, sir. Pero bisag misis mo siya, possible nga maglahi-lahi mo og opinion. Oh, ma'am, good morning.
5: Good morning, sir.
2: Pangalan, ma'am?
5: Lord Kua.
2: Ma'am, ini opinion lang. Musugot ba ka nga himo ang 5 years ang termino sa barangay officials?
5: Para sa ako, pwede ra gihapon kay mo lagi to nga murag nagkapagihapon ni sa akong husband nga kung kurakot siya mas taas ang panahon nga makakurakot
2: okay
5: siya kung kurakot siya. Mm. Mas maay na lang dili na gid magre-elect kay para kung mabuhat niya, kung unsay gusto niya nga mabuhat, makita gyud nga kurap or dili kurap, makita gyud siya.
2: So kung possible, kung kurap ang usa ka politiko, once sa 5 years matuldo ka na iyang pagkakurap.
5: Oo.
2: Ayan. Ma'am, salamat sa imong panahon, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: So, mo to mga katropa tong nahipos nga reaction sa to ang pulso ng Tagumenyos. Gikan diri sa Tagum City Hall ground, alang sa Pilipinas, Pilipino para sa Pilipinas sa tropang Larsanyol, XFM News.
1: XFM Katropa.
0: Daghang salamat katropang Lar Ismaela Sabiliano Asuncion. May opinion, dili ko gusto 5 years, give chance to others na ay mga deserving na tao. So kung kurap na siya, 5 years na siya mudato, dili maayo. Ah, di na po siguro makadato kay ni barangay. No? De, anindot ana, 5 years and then no re-election, no? Gwapo na siya. Pero katumang gonggi duso ni Escudero is 5 years with 3 consecutive elections pwede. O di 15. Pero either way mga higala, magdepende maguna sa tao. No? Kung ang purpose nato 5 years, katagaan nato siya time nga mas makapanerbisyo, that's fine. Okay na siya. Pero ang responsibility, mga higala, naa sa atong mga butante nga mubuto, tagtama. Alang-alang mo dawat, naman po tag 300. Di ba?
4: Ayaw!
0: Saan na ito magkapili o tama nga kapitan nga mo dawat man sa mug 50? Mubot straight pag yun mo bisag i-appel tong kagawad nga way alamag.
4: Pinawa!
0: Di ba? Sorry ha, way sakit na igbuot, pero realidad ba yan na siya? No? Napa mga igalay, mao pa'y pagkapatong sa barangay, murag kagawad, murag naghusgado.
4: Pinawa!
0: Kung makapangistorya mga igala, murag taga Supreme Court.
4: Ayaw!
0: Diba? Naagya po na sa atua karon, kita may gapadaog anak nila. No, magmantiner man tag 500. So, wasa tay, ano bang kining katungod mo reklamo, anak? Mga kaigsuunan. Kung himuon na ito ng 5 years, siguraduan ninyo nga mupili mong tama. Oh, this time around. Kita kay anad magutan ng mga Pilipino, sulayan na ito. Di agit na mga higala madaot. Sulayan, nagod na ito. Di igun mo ako, hindi. Ngita taglain. Oh, pero 5 katuig na sa itong kinabuhi ang nausik. Eh, for example, if for example, mga higala, wa mo nagbongbong, nag-isko, murino mo. Siguro na Philippines, mga igala, would have been a different, would have been in the different level kung lahi atong presidente. Oh. Diba? Ato mga good, ah, tisingan na ito, mamawi o nas pangaan sa ilang, man. Sa barangay, the same. Ato lang tisingan. Di na dapat ingana ang atong pamaagis pagpili. No? Di na ingana dapat atong pamaagis pagpili. Dapat very ano ta. No? Kanang, objective ta. No? Bahala ka kinsa ka, bisa pag igagaw ta ka, pero di magkakamao, di kumputar ni mo eh. Ay, lagalain ha. Oh. Kaila ta, igagaw ta. No? Pero ninong ta ka, pabutang rin ko ni mong kagawad si mo, di man, tako mo kao yun sa imo, di man ko ka, hambog na may gadako ni mo, magkakahibaw ko si buhaton. Yeah, di man ta musulti ana, di man ta musulti ana mga higala in person kay mahadlok malagit ang malain sad. No, di lang nato kon. Ato lang tas tumoy balota makita. No? At tumoy bullpen di ay. Ang kining barangay kay balota-balota pa man. Mana ako gabutar kay barangay kay para way mangluod. Luod ka po mangluod ng uban. Pero para nato mga higala no, para makakuan. Mamili tag tama. Kay kung kanang mga tama ka leader makalingkod ng dugay-dugay, naagyud na mahimo nga maayo. Pero kung ang dili tama nga leader mo say makalingkod og dugay-dugay, diha nang laay. Alas 9:41 na. Wa nagabo na pulso. Extra na tayo. Kapoy ang sigkahago.
4: Pinawa!
0: Kaway-kaway sa ta, kay gamay raman tagligas niyo sa mga sweldo. Pare-pareha raman. Hago ang uban, dili ang uban. Eh.
4: Pinawa!
0: Uli tagbalay, mamutos. Alas 9:41. Mga katropa, imo kalimot, mag-Santon plus gold. Aron nga di ganun ay laski mga igalang lawas. Mapalit na may galasan ako na baga butika sa inyong lugar nationwide. Climate San Juan, maing buntag. Good morning, Katropang Arnel, watching from Samal. Musta muna Samal? No, maing buntag rin nyo diha. Rilin Navarro, good morning. Gipang ulanan pa ang mga tao sa Tagum. Atong naas BBM sa Tagum o nagtinuod bitaw. Ang mga taga-Tagum ato nagkalapok-lapok mga igala para makasudo lang BBM. Gipang ahak na. Ako, never yung kumutambong mga igalang rallies politiko, sorry ha. Isarag yun ka rally mga igalang, itabangan ako organize during the time. Diha mga igala sa Montilla Boulevard, Butuan City. Kami ga-organize ato. Rally ni Digong at Bangs headquarters ni Maruhas. Okay, mo man ay ang gusto. ang stage na mo, nag-atubang sa dakong tarpulin ni Mar. Mara kita rally nga akong itambungan. Kaisa-isang rallies politiko nga akong itambungan. Rally ni Digong 2016. The rest, santil mong karaan, bahala mo riyan, magpaulan-ulan ko. Para na matanaw ka ng mga tao nga. You know, at the end of the day, mga ukaw lang gyapon. Ay, ambot. Alas 9.43 na. Sa ngaan, may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. At ang sparring partner sa biggest lawag, Katropang Gabalas. Inyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez, hantunog mapuhon sa mangtag na ugistasyon. Salamat mayong buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa. XFM.

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sad at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sad at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot manay mong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok. O nga, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o binigun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. XFM time, it's 10 o'clock.
15: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
16: Wednesday!

0: before, madalas akong haggard at stressed sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Canton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stressed at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Canton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Canton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nang inahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Solve ba sa tugstugan ka, tropa? Tutok lang at marami pang kasunod.
3: dito sa XFM.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Hi, nako, mga kamaring. Welcome sa tuang panag-uban dari sa XFM. Ako si Maring Inda Erika, Deligwapa, Delimestel, sa pandi makupiansaan tungkol kami ngunay ang silingan, mga maring, ha? Alas just, bayan tinang atong oras, mga higala, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome back sa ato ang tulumanon ka tropa kini ang kung ako ikaw ang pinakadidli nga programa diri sa isla sa Mindanao nga abot ta sa mga nagkadaiya nga mga probinsya og mga lungsod, mga maring, mga rehiyon. Siyempre, ang programa nga kung ako ikaw ang ginapaminaw sa tanan nga mga uyutar. Nga maring, dili lang ko kay ako tungod kay dun ako mga kaobanan diri ang mga ridley sab gaayo nga mga kaoban sa pagtuo. Nagatuo nga diha ra ko perminti sa obos kay nariya ang lami. Akong kaoban karon mga maring gahapon murag didlik. Hoy murag gyud sa mistake sa ay. Ladies and gentlemen, Tia Daria! Kamusta, Tia?
1: Okay lang! Okay pa sa alright!
0: Di pa ba ito na i-dubbing? Okay ka?
1: Uy,
0: kada ko sa dughan sa bayon.
1: Ah, siyempre! Maram na itong panglaban. Ito ang bumper.
0: Di lagi ka makita diha, Maring. Asa ka? Where are you?
1: Ha?
0: Di ka makita diha oh, sa live?
1: Ayan naman ako. Basta nag... Na-enjoy pa man ang operator.
0: Ah, nagka-on pa nga itong operator?
1: Yes, sagdi lang na siya.
0: Ah, sige lang, kay action na pala sa kakalingin. Ang ito ang operator nga si Sir Gab. Sorry, Sir Gab.
1: Sorry, sir. Naman si Sir Ralph diya, pero sorry, Sir Ralph.
0: O niya, taot-taot ba na ito makaoban ang waray? Nag-Bangladesh pa ang waray?
1: Marag, sa kauras pa siya dito. Marag, nabasa-abasa na ito yung cellphone karon.
0: Sure ka nga nag-Bangladesh na ito. Kaya doon na lagi nagkulo-kulo nito.
1: Lahit ito tingog, no?
0: Doon ako yung nadungog na nagkulo-kulo sa dami.
1: Ah, grabe man po ni... Pwede mo na yung plastara, ani? Waga ito nakalampas, ani?
0: Mura bang nalinugan?
1: Gani?
0: Ay, nako, nakay pinaubos-ubos sa strap sa imuhang spaghetti pababa, ani?
1: Mahulog man siya, Maring.
0: Mura ka gaburikat sa gamaw, Maring.
1: Mahulog man siya, Maring.
0: Ay, muna ibut pasabot niya ka ng you are so very kisabol.
1: Yes. Uso kisabol?
0: Kanang, kuwan, rognaog kuwan ba? Rognaog lips. Maring, adlo karon nga na Martes, ha? Salamat kaayo kay Martes na karon kung dili mga Matis, mga Lungis. O ba, Merkulis, mga Maring, kung manayon ang adlo nga Martes. Petsa, Agosto 11, 2026. Hantod ta alas 12 sa udto, mga Maring. O siyempre, kini ato ang programang ipaluyuhan kini sa mga produkto nga gigihimo sa Yes to Health.
1: Correct!
0: Ipaningot ang iyang kuan, Maring.
1: Aha, maraming nakaturans na siguro din. Kaya maraming isa ka oras man siguro dito.
0: Ipaningot yan, Jujulit Hills.
1: gani. Marama gano'y na siya, oh. Tanawa. Iha palang t-shirt dahan, marama na.
0: Oo, gani. Oo, gani, no? Ay, nako, mga Maring. Ako ang kaoban kayo rin. Akong ipailad ya kaninyo. Walay lain ang pinaka-didli, gikan sa pagadian.
1: Pinaka-poisonous.
0: Pinaka-mos, binamos.
2: Hello, hello. Mayong morning, Agi. From Davao City.
1: Tanawa.
2: To pagadian na.
0: Wala pa magawa sa...
1: Grabe.
0: Wala pa malatid sa batakang kuan ba? Katong imong content kagahapon gani, Maring.
2: Sa kuan.
0: Dindot ba na ikaw mabasa o ka ng mga balita di? Ay, mayo man na ikaw himuong ka ng anchor woman. De, sample na good be?
2: Natural. Tagay ko na kong kuan be. Tagay ko na kong kuan ninyo be. Di ba na ikaw kabaluan na?
0: Ay, yan. So, kuan ka ka ng... kuan kunuhay ka ka ng... Kumbaga ikaw ang news anchor.
2: Natural.
1: Hangus lagi kayo ka, Master Ay. Hangus kayo.
0: Ikaw,
1: alam na. Naglisod o ginawa, oh.
2: Di ka magkuhan nga, ganaki ko sa sabaw.
0: Ay, Maring, Maring, ako'y nanungog, Maring, dito ba? Pag dito ka nagabang na dito, nanungog nga, imo ako.
1: Dili, dili, dili, 1, 2, 3, 4?
0: Gabahin naman siguro.
1: Ambil ako, 1, 2, 3, 4, tumaring.
0: Mara gani ka nang, kanang ta, karni high, gani, gabahin ah. Magyo-iwa sa karni, imo ako, imo ako, imo ako. But anyway, ato ang,
1: susiway, Jay, na.
0: Ang ato ang, di ba sa sample mo, sample niya sa isip Angkor Mansia.
1: Ah, ah.
0: Ladies and gentlemen, Master and Eternini, sa, express sa basuka.
2: Ah, balay
0: ka kan.
1: Ayaw ka piki ha. Oy, ang ato ang mga palangga ninyo, nanabali diri atong mga palangga.
0: Ang mga palangga bigat ato nang bigyan din.
1: Hi mga maring, ana si Metsurong.
0: Ah, si Metsurong.
2: Si Metsurong, ako na imo bigtian, bigtian ko na.
1: Napod si Jampong. Asa naman ang bayot ga opaw?
0: Ladies and gentlemen, ang musampol niya kay muna siya ang pinakadidling yaram. Sa mana? Ay, kusog ba
1: niya? Labi, oy! Yung tiyala ko nga...
2: Wala, magunda. Okay.
1: Di vibrate ako ang buog. Sa mana? Kusog ba, oy!
0: Ang anchor woman dito sa programang Exciting Pilipinas, Master Rita Nini.
2: Live na ganun rin mga katrupa dito sa may New City Hall. O ganun nakita rin dito sa may New City Hall mga katrupa nga dagang kayo nga nag-jogging nga.
0: Master, sa may gip-tisok na ba ang Giant Holiday 3D ha?
2: Sa ako, nakita dito ang katrupang Lara dito sa ang Giant Christmas Tree ha? Isa pa man eh, dili pa man siya tuluwa. Kaya kung tulo ni siya, Christmas tree.
0: So, sa itawag ana?
2: Christmas one na.
0: Go ahead, say mong extra.
2: Okay, mo gani ang ato ang sitwasyon dili sa my new city hall. Og mo gani ang inyong ubo, ang inyong katropa nga si Stillness. Stillness Duinyasa. SFM News, sa.
0: Pasahan din siya ako an. Pasahan ako na yung
1: sino? Kina. Sino?
0: Pasahan yung form.
2: Okay, kuan man to. Si Stanley man to.
0: Stanley. Hi, good morning sa taong mga viewers. Karoon live, takar mabati sa XFM Mati City.
2: Yes, okay, syempre, dali sa mga XFM General Center City.
1: Okay, XFM Bukidnon, dali sa Malaybalay City.
2: Aba, okay, dali sa mga XFM, dali sa mga, asa pa ba, sa mga San Francisco, ako sa Delisora.
0: Og siyempre sa...
2: XFM Pagadian na! Kaladya sa itong amigo nga si Stanley Duhinyasa!
0: O, ito na itin ba niya ito mga SM? Ito ang mga butihin ng mga yes, snapping ng mga SM?
1: Yes, adi. SM Bukidnon nga si SM Inday Mari.
2: Aba, mura si SM Inday Mari lang yung kailanin mo niya ba? Kisa pa man?
1: Mga ganyan kong giyon na.
0: Kisa pa.
2: Station manager Siro Basquez.
0: Siro
2: Basquez.
1: Laro ka, laro ha.
0: Saro ka na, dili na ba Siro Basquez?
2: Siro Basquez.
0: XFM Jensen. Good morning kang Sir Ruel Dumante.
2: Yes.
0: Good morning mga SM. O dili po sa Mati.
2: Sa Mati. Si ato ang sana special operation of task force sleeping dinosaur OIC Vivo Pichona.
0: Ato ang outpatient nga si
2: ato outpatient nga naka pool na yun no si Kane sana si
0: Quintasio
2: Batongkahi si pangalan niya
0: si incoming outpatient
2: incoming adili na siya outpatient incoming adili siya outpatient day
0: outpatient niya si Pikong sama siya
2: si Pikong kana siya kana nga always dummy. Ay,
0: so, welcome mga maring sa ito ang bugdo na sab nga lain na sab nga binugno ay karong adlawa mga maring at ato ang live drama at syempre ato ang katropa okay ay nako pwede na sila mag-request kay ato sa ligsan gamay ni ato ang kagulingong ads. Kaya dito ka sa kuwan maring
1: sure na maring
0: magamay ato ang oras mga maring
1: Kasi diyan anyway, mga football maring.
0: But anyway, mga maring, kini ato ang programa ato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghanang kaayo ang mga testimonya sa ilang mga bulawanon kay mga testimonya na ayo sila sa pinaang sa adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold. Og puhon-puhon mga maring, ikaw na pusab ang mga testimonya sa imong pag-alim sa balatian tungod sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Busa asuway na mga maring, ha? Pabalik na sa mga parmasyang butika nga dool mismo sa inyong mga lugar. Ay na mo ato sa layo kay mapaakal mong jatot.
2: Oo, mapaakal mo niya og kuan tangkig. Oo, kay mo tabok pa og sapa.
0: Sa tangkig.
2: Sa sapa ba kada bitin sa sapa.
0: Napo di
2: ana. Ah, tangkig.
1: Kuya tangkig.
2: Ah, di
0: ata. Dili ko na bakasi ana.
2: Di, lain po tong bakasi, abakasi kay dito man sa dagat abakasi.
1: Lain po tong
2: walo-walo to sa dagat.
1: Kasili, lain po na kasili.
2: Ang kasili dito na sa salda sa tabang.
0: Lain po tong kaatsal ana.
2: Kaatsal, lain sa kaatsal ka kulikot. Ay sa las. Ah, dakala sila. Ana, kaluya. Ana.
0: Katong kuan, iyasad na.
2: Iyasad na.
0: Ay, dun na mga kuan, una tayo mga anta mga marin. Dun na tayo mga, dun na tayo mga kuan mga marin, ha? Dun na tayo kining gitawag mga mensahe.
1: Kisam na si dun na tayo, good boy.
0: Si, kuan mo ganas siya, kasi dun na tayo.
2: Dun na tayo, kisama na. Si.
0: Naimensahe, una ako mabasa marin, naimensahe diri, ayun pa si Ismaela Sabiliano Asuncion. Uy, dayon daw ang kuan. Dayon daw ang IP day today.
2: Aba, mauba.
0: Uy, nagsaulog garon dahil maring sa ika 67 araw ng Mawab Davao de Oro. Kung dungan sab ani mga maring, gisaulog sab ang IP day. Pero doon na sila mga issue diha mga maring. Pero doon na mga mensahe din nga paabot sa tua. Mga IP o sige ato na lang susiyon ta na maring
2: ato na susiyon kay para at least kuha na oo na mabalaan na to ang mga sistema o mga punto o sa mga kolokabildo
0: ayan
2: ana no.
0: So minsan ada na request request ko kanta nga Never Been to Me
2: aba o si Jeep Jeep Darunday ha. When she cries by restless heart aba si Maring Dari ato pakantahon ana o kanang never been to me
0: never
1: ah, grabe
0: been
1: to me
2: ana
1: may mo mabutang bugaong ana
2: sige lang at least dahil na nabod mapatransfer pong bakos ni mo
0: si master dili lagi siya magsuot og pinakita ang dughan ang duha kay siksik ay
1: wala nang punay dughan
2: wala koy dughan puro ni luyo.
0: Wala dugan pero naay kuan naay kanang naay sa dugan.
2: Ala oy, grabe naman talaga yan.
0: So, taga media palihog operator og Never Been to Me kay nagkisikis na si Tia Daria mo kantahin na daw siya. Never Been to Me.
2: Og when she cries. Sige na. Oh. Okay, kantahin na naman ni Daria.
0: Asa na i-dedicar ang kanta?
1: This is for you.
2: For you. Aba, kakisa na. I-mention.
1: Kisa nag-request.
2: Kisa na si...
0: Kisa ba na ito ang
2: jeep,
0: mga...
2: Jeep. Asa man yung mga operator niya? Hoy, operator! Tar, singe, tar!
0: Ay, paliyag di ako upang yun. I-mission nyo. Abi, mga 3C ka mga viewers. Is sure.
2: Sure po na. Ay, grabe naman yan.
0: Grabe naman mukha ko ano eh. Mga kusiyon ko na yung mga kalunggo doon sa bugan doon.
2: Ay, di ba na kalunggo eh? Quartz.
0: Quartz eh na.
2: In English sa kalunggo, quartz.
0: Ako mahalo siguro sa una, mabata ako. Kaya mahalo ko magkanao ng kalunggo. Kaya murag alien ang itsura.
2: Aba.
0: Daghag mata.
2: Daghag kayong mata, no? Murag ka ng tremors.
0: So, ladies and gentlemen, Tia Daria. Tia Daria, ang umabot nga parang itagawad sa Barangay Visayan.
2: Vice Kapitan.
1: Hello, isaksak. Siguro microphone na na, oy.
2: Ah, kana.
0: Wala din masaksak.
1: Dito na ito, silahan dito.
2: Sige daw.
1: Wala lagi.
0: Ano yan, ha?
2: Sa Eon sa kalay lang ha.
0: Backward please.
2: Backward.
1: Wala yung mic.
0: Kaya mo kanta na si Tia Daria.
2: Asa mang mic anang alalobat siguro ba nag-charge? Ay dapat gi-charge ng mic o ganang kuhan.
1: Sige mo na na-charge. Na-charge mo siguro. Naon.
0: Kailan makatandog balatian niya kanta ni Tia Daria hato ni kanato sa Santon Vitamin C para mas mulami ang ngisi.
2: Max Santon Vitamin C!
3: Ayaw naman.
1: Hello?
0: Wala itcho.
1: Itcho.
0: Give me itcho.
1: Itcho.
0: Okay na lang siya.
1: Itcho. Ayan. Backward. Ayan, pag-a-day mo backward?
0: Kalas kag 5 ba?
1: God.

0: Grabe yung kayo to, Maringo, eh. Kasi kado siya na Maringo. Dapat ilailang kong hindi mo na Maringo kasi ay mga sugat, Maringo.
1: Kaya ba

0: marin na dyan, mga gandusan.
1: Gandusan si marin na
0: dyan? Gandusan siya. Pero noon, kadi lino na hait.
1: Hadi itong hait na dumpol.
0: Oo, oh, niya, mga tulok ka pulgada ra.
1: Ama, opa. Kanang...
0: Dili sakit si knife.
1: Ha? Huh?
0: Dili sakit si knife.
1: Dili sakit. Pero kani nga isa ka bayot ka ha. Andam na ba ni siya?
0: Kini ka muna yung andusan nukay, kini mapatal.
1: Maki mamalik na kalir ka tampok.
2: Still living in your eyes.
1: Grabe kayo din siya maganda ba? Kayo ang kayo din siya.
2: Would you ask it about
1: me? Mamali mga palaway sa ilang agianan.
0: O, da ganun eh, gibali nga mga kuhan mo rin.
1: Da ganun gibuak ka ba, plagana?
2: I said a breeze when I see it coming on the
0: air. Muna yung mga leader sa Maritisa di Sayan.
2: I move the hand of a monte.
1: Ang iyong barbuar nga tato, maring kagitaya na maring.
0: Ay, butangin sila ng asiti, oy.
1: Asiti na, oy, maridarya, oy. Grabe na ba na, oy. Imon totoy, ang imon totoy yung kay kwa na kay imon totoy ba? Maring ang tama yung totoy maring.
0: Totoy na. Ay,
1: magsiyata siguro tabi, pasiyata tabi. Ako niya ha.
0: Bulutan maring.
1: Ay, mabulutan pa di ay? Salamat kayo, Marinar niya. Very nice song.
3: Grabe kayo na si Alvin Guok ba? Ano yan siya? Duhan lagi adiha ang naglingkod nga upan. Katindog mo kong isa.
1: Aba.
0: Asa may upaw.
1: Asa man. Ay, saluyo, saluyo.
0: Itundo ang imong upaw.
3: Alas na siya yung upaw.
1: Kamuha mga. Oy, sina si Camila Saba. Kaya ninyo doon. Oy, naglisod ba na siya og janta.
3: Aba.
1: Gabi. Aba. Bibi.
3: Aba.
1: Katong isa, itong nga. Katapa itong isa, Marindaria.
0: Saman itong kanta?
1: Katong When She Cries by Restless Heart.
3: Ah, di ko kabalura. Restless Heart. Kamu na sad.
0: Isa pa yung kanta diri si Alvin.
1: Kwan, may. Masi maring Erika, pagkataan yung Restless Heart. Kaya mama na yun.
0: Sabi na pagtahanan
1: mo. When She Cries. Katong kay dog ni mo niya ba?
0: When She Cries.
1: Sige na.
3: Ayaw na paglanga.
1: Sige na, maring.
0: Subaya, kung ano ko na, Bik? Anong pabahay ko na, Bik? Ang kanta nga, When She Cry?
1: Correct.
0: Looy, basi When He Cry siguro ni.
3: When She Cry, meron na.
1: Sige na.
0: This song is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Where you na? Miss you na.
1: Aba.
4: Ayaw na ma.
0: Santon Gold Coffee Mix, doon ay collagen o kanang glutathione.
1: Glutathione.
0: Yes.
1: Kung
0: aron nga og siparing larpa aron nga
3: makabaton ka
0: o limpyo nga lawas gikan sulod pa ingon si gawas mag Santon
1: Gold Coffee Mix.
3: Ana ba si Libakira himan tayo no nayabag naman ka maring.
1: Ay, sige lang. Okay na Libakira himan tayo pag puyo ra dia pag tan-aw ra.
0: Yara ka be kaya.
1: Okay.
3: Ka, pang libak lang diha ha.
0: Hello? Mapalit mga maring ato ang produkto sa Yes to Health. Mapalit diri sa Tagom, sa mga butika, unya pwede sa bumani diri sa ato ang palingki sa Dakbayan sa Tagom. Gikan ka sa Gantiro Daka sa wala.
1: Aba, oy.
0: Dapat sa bugasan o sa Mr. DIY, pangitaa lang si Doc CJ na Druda kung mapalibri ka nga mga check-up.
1: Mm-hmm.
0: Unya kung mapalit ka sa produkto, pangitaa na yun si...
1: Palang lang. Kasi palang ka niya. Okay.
3: Nausap lahi siguro to.
0: Awa si... Uy, lahi na yun. Lahi
3: sa pika siguro na.
0: Sa tindahan sa feeds. Ay, si Palanglang rigod dito.
1: Sa feeds ay ito.
0: Kasi Palangga, nagainom na isang Santon Gold Coffee Mix, naganustos o sabon, nilamit na sa karog maayo eh.
1: Aba? Grabe, no?
3: Ang iha, ano kaya Palanglang man? So feeds ang ginawa.
1: Nagawa ko ito, kanil pigrulak. Yam-yam. Ikaw siya yam-yam.
3: Ah, tampo kayo.
1: Ah, yam-yam.
3: Mahal na yung chubby si Palanglang.
1: Kung nakayaraktat, naman ko'y Palanglang. Okay, sige na.
0: Ayan na kagi...
1: Napagay Scorpions ba yung holiday?
3: Ayan na ba si Libakira? Yagaw kayo mong kanta, Marie.
0: Ang siya katahan eh.
3: Ang siya mo itong katahan eh kung nangyayagaw.
0: When she cries?
1: When she cries.
0: When she cries. Ang sama ng kataho, uyo.
1: Kanang... Gatong ni Kuan siya. Nihilak siya.
0: Nihilak siya.
3: When she cries.
1: When she cries.
0: Kay duba yung dunggan.
1: Isayaw mo nga.
3: Lahit mo ito.
0: Lahit ito.
1: Ano si Kuan na John Jampo, gisaway mong Libakiray man tayon. Sige lang John, kay kami, mamaor mamong duha na John.
0: Kisa kini si ulo grabe dagway profile ng si Libakira himan tayo no.
1: Dagay mata.
0: Murang CCTV nga high end kayo.
1: Kanang HD3. Okay, sige, bunal kay nanganal.
0: Ay, kalimot mga maring, kung di na mapuslan ni Mambana, pa'y dumaog turbo or nga mapuslan sab.
1: Okay, sige na maring, katana ni maring.
0: So, gituno ani, uy. Shot, miss, shot.
1: Shot, shot, ah. Grabe yung kayo to maring, uy. Grabe kayo maring ba?
3: Pasugura sa siguro. Kaya po kami ito.
0: Maring, eh. Ano, uy? Ikaw, oh, ikaw kaya.
3: Para maro, ah, kanasiyan.
0: Ah, kanasiyan, waray manasiyan.
3: Ikaw, di bala.

0: Thank you.
1: Okay,
0: salamat kayo. Grabe, oy.
1: Grabe dyan kayo mga maling. Hoy, nakoy na kailan maling bang, kana kana ganing dali kayo siya makalimot mga maring. Kanang inag-adto niya sa kani-adto kay kung naman na, kanang mga tokens ba? Kanang makalimot siya, umsaling umsami, akong kagtahon, eh, makalimot mo ko sa mga titulo, eh.
0: Ama, mao ba?
1: Kanya karon kay, isuwat ko niya, maring.
0: Isuwat niya,
1: Isuwat niya sa papel.
0: Papel, ah.
1: Kanya kay...
0: Para kodigo.
1: Kanya mamawala man, maring, kay mahubog man siya, maring, mabasa man.
0: Kanya.
1: Isus, karon giinan sa siyang kumpari nga. Masa na, giinom ng mga kape. Kanang ito mga kape, ayaw, anak, kanang ilisin ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Karon.
1: Uman ato mga maring, lantip niya pangunahuna. Daghan kayo sa memorize maring.
0: Ha?
1: Nga mga kanta.
0: Ha?
1: Memorize niya. Memorize niya mga kanta.
2: Ano saan ang kanta ha?
1: Kanang 6007 kaya tilit doas part man na.
0: Ah.
2: Kapag nasa number?
0: Kailang 1771. Ah, maraming na.
2: No arms.
1: Ang sila, ang sa to?
0: 1771.
2: Memorize.
1: Oh, sige, nabi. Kanya, nabi.
0: Sige.
1: No arms can ever hold you.
0: Baby.
2: No arms, 1771 daw.
0: 1771.
2: 1771.
0: No arms can ever kantas mga pungkol.
1: Si kanta ni paring Chris ni? Paring Chris Norman?
2: Dili na si Stevie Wonder?
1: Dili ay si Chris may kantaan ni?
2: Si Chris di.
1: No arms maka can
0: no
1: ever
0: arms,
1: hold you.
0: No arms can ever hold you.
1: Si Chris Norman.
2: Nalimog siya. Saan mag-ito sa 1771?
1: Pangita po daw ni Sir Ralph. Sorry, Sir Ralph.
0: Sorry po.
1: Ayan ang ikanawang kanta ni Master Indaita Nini. Hato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga makusog imuhang cognitive function, inam adlaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa Yes to Health, mapalit sa mga parmasyang butika nationwide. Pinahe!

0: Okey, selamat, selamat, selamat.
1: Kato ra?
0: Tama ra toy kay kuan man kayo kaning agamay kay na makpak.
1: Good morning.
0: Daghan pala ko gibayaran nga may mora may na makpak oy.
1: Amo na sa tawag og inside job. Good morning, Erica, Daria, Master Tanini. Happy day all of you.
0: Uy, si Ma'am Pili Feliciano.
2: Ay, na Ma'am Pili. Kumustamos, ginamon.
1: Ang itawag siguro nito ka Ma'am Pili. Dito siguro Ma'am Pili, Ma'am Phil.
0: Ma'am Phil.
1: Mara sa kanang teenager ba?
0: Yes.
1: Hello, Ma'am Phil. Uy, Tuberculiano is watching.
0: Aba, natanaw po na siya diya.
1: Kasi pa'y naaariya maling, birahin nyo yung maling, kaya kapangita po ko dali mga maayon maling.
0: Ay, oy si Ma'am Pili, ato yung kantay, ipagkantay ng Impossible Dream. Si Ma'am Pili Feliciano, ato yung ganyan pagkantay.
1: Impossible Dream.
0: Ay, Impossible Dream. Ay, sige.
1: Birahin na, ikaw biraan na, kayo may nakahon ako ikaw. Na.
0: Katay, saan na diyan, mayuta ka.
1: Impossible Dream.
2: Sige, tagkanta na dito, takabaloan eh.
0: O sabi na ginibalaan yung mga kanta di ay, ka mga gapas-gapas. Kana mga kuwal.
1: Ang kanta niyang, di ba ang kanta ka to, muli?
2: Ay, kini, ay, mamilit lagi, ay.
1: Pwede man kakabalan mo tila, oy.
2: Di ba ito tila, oy?
1: Masa day na?
2: Ipapilit lang.
1: Ipapilit di.
0: Kao na, sina, kay kabalo ko, dilin na mo kayo nung kayo ng aluya na mo sa sabaw.
1: Nara aluya man kahit.
0: Grabe ka, ba?
2: Grabe.
1: Hoy, ayaw pang reklamo kayo.
0: Ay, alibre ba ito? Ayaw mong reklamo.
2: Bawa na itong wala na kaginawa si SM. Happy daw ang ginawa tungkol sa sabaw.
0: Oo, sige.
2: Kung saan na itong sabawa, oy.
0: Oh, lamig yung sabawa. Oy, shoutout sa mga taga-ilalito, ha.
1: Sa pagyod. Sige, unsa ka tahan dito? Impossible Dream.
0: Impossible Dream.
1: Kauban sa kuan, in your dream.
0: Ano?
1: Kaubag sa babae ay...
2: Ambi minakog ka ng in your dreams. Lili, di ah, impossible di ay ni.
1: Ay, si Tommy Jones, kakanta.
3: Ayaw, di ba?

0: Si Isim siya ito magkantahan. Ano kay... Stop sa amin. Atong naidayo. Di takapugong ang dayuhan eh.
1: Naidayo.
0: Di may isang dayuhan.
2: Lagi mo ay.
0: Headset. Kay hatang.
2: Pasalon.
0: Okay, sige.
1: Nadia.
0: Dirita.
2: Oy, pamilin mo oy. Oy, plastic na lang. Wala kita bilhin ni Master.
0: Sige na nga. Okay na na.
3: Okay. Lali mo manilitsyon akong...
0: Ay, importante niya nga makakatagag Impossible Dream.
3: Impossible Dream.
0: Ladies and gentlemen, Mama Pili Feliciano, this song is for you. I hope you like it. Okay? Bunal, maestro, kayo nang anal.
1: Ano na?
0: Okay?
1: Gisilig
0: pa. Yung babae nga siksik ka. Ay,
2: malagin yung babae lagi.
0: Golden Freezer, Golden Buzzer. Ingan
3: yung itchuan eh.
0: Ingan yung itchuan na.
1: Ano na?

0: All right.
1: No?
0: Okay, bare bug na, babe.
2: Chacha!
0: Bare bug na, brave law law.
2: Chacha siguro kay grabe.
1: Chacha siguro.
0: Chacha, man.
1: Up one for the road is
0: M. One for the road is M. Para okay kayo ang para di mabungol ba.
1: Nice kayo tinong si Kuon. Si Ma'am Feli.
0: Sabayan na lang daw ni Larog ni Gab. Ano siya?
1: Nice kay siyang tingong.
0: Yeah.
1: Nice boys, thank you.
2: Ngayon pa si Alano Pablio. Maayong udto mga maring. Pwede mag-request of music nga My Heart Will Go On.
1: Ay, na si Lar. Lar is watching.
2: Kay Naga, sleep me ka ng tamis kaayo ang
1: tingong. Na si Lar, watching na si Lar.
2: Ni Maring Irika. Ako naman po yung ano-anoid, ha?
0: Sige, nakatay na lang niya, Maring.
1: Si Lindion.
2: My Heart Will Go On. Who's holding Duna now?
0: Oh, sorry.
1: Mataas naman si Duna. Oh, nilakaw man si Duna.
0: Noted. Kanakatay. Sige. Taasa. Tanggal man po din mong anay mong pamitay, ana, oy.
2: Magani
1: na. Ay, anay man si ana, oy.
0: Ano naman ko, ana?
1: Kaya yung pamitay mo, pakpak naman gani.
2: Tagaan to, gamay, bigay, magkuan.
1: Naman na kayo, ilikuran ng gitara mo, tugtog na, go.
0: Magani naman, ni kwilyo-kwilyo na.
2: Ay, kakita lagi mo sa kong pamitay, ay.
1: Ay, kata ni Joko-Doko, go.
2: Ibakad siguro ko ninyo sa tanggapuan ko sa kuanga. Da kuan ko sa kuan mga kuan ay mga rotor.
0: Sige na birahin na ni.
2: Hello.
1: Nakakita man gumay kato naguba ang imong kanang air pump.
2: Ay katong giayo na ko. Basta gibo ko gi-picture ni mo ko.
1: Nice selling.
2: Ayo i-send sa GC ha?
1: Wala naman sa GC. Mga lunod ta rin ha, mga lunod ta.
2: Para ni kang jump. Tour jump. Duwita, oy! May buring, duwita!
1: Ay, susuluhan niya, oy! Bahala ka niya! Ikaw rin malunod!
2: Every night in my dream...
1: Ikaw rin siya, ay!
2: I

0: Pag-inom kape. Pag-inom kape.
1: Sa?
0: Nalimog ko sa ibang kanya, Marie. Ako yun lang, pag-inom kape, oy. Ayun, ayun lang sasabihin.
1: Between...
0: Ayun ta! Ano pa siya lang ng Pablio? Maringini ka, don't worry kung matanggal imong pamita kaya ako'y puni.
2: Ayun, bakit?
1: Far, wherever you are, I believe that
0: thou art dust. Tarong nga, maraming masyok ko si Jack o si Juan Rose, maraming.
1: Go on.
2: Ayaw naman.
1: Once more, you open the door.
3: Laman na ulit, ha? Ah, well, lamig yung ganyan.
4: Ah, sige. Ate sa kanta no dili kay masiro og okay, host holding do na now.
3: But anyway, ato nang kantahon taw tawod mga
4: mare. Tawod sige.
3: Sa to ang pagbalik tungod katong oras alas 10:55 sa buntag. Kini ang XFM.
4: Exciting.
5: Mamina kasa X.
6: Sa una, pobre kami. Ang sud at tagisa na jud ka buok bulan.
5: Mamina kasa X.
6: Sukad na mi do mi sa X. Dato na mi. Ang sud at tuhana ka buok bulan. Exciting!
7: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Subtle Bus Gold. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
7: Samton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
12: The secret of health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
13: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The secret of health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
16: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Selamat sang kantang. Sebenarnya lagi dari itu dia maring berana on siguro ning mik sa kami grup puno siya maring. Anyway, balik ta mga katropa mga maring ha. Alas 11:11 na ngatong oras kamo gihapon siya na mati sa pinakadidlig nga programa sa Mindanao kini ang
1: kung ako ikaw.
0: Wala kalitan ka tiya ay.
1: Adi, di ko headset ay masakit mo. Nawayo pa na ko mga kuan ay mga chuchul.
0: Chuchul ni mo na kuan
1: siya.
0: Anyway, mga maring kini ato ang pagbalik karon. Bit-bit na ato ang suwat tampong ato tagapagtagad nga hatod kini ato mga maring sa oy pangontra sa mga viruses.
1: Yes.
0: Adi ka na kaayo ang mga viruses.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Inamin ka na mga maring og premium D3 capsule.
1: Yes.
0: Na mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Ano man sa layo mga maring oy kutasan mo maayo.
1: Ayo ay, sa duol. Layo o. Oh. Unya dili kahilig og walking, mm-hmm. di. Kasi madamaag ganin ha.
0: Yes.
1: Ala pa si Mitch Yurong. Akong request ba through the years? Si Master akong gusto pa kantaon.
2: Bibi, makantaon ka na lang.
1: Dili ko matanaw sa inyong live. Uy, dili man yung kantaon. Lain lagi na
2: siya. Si Mitch Yurong.
1: Mangluod man dahil. Mahiubos man
2: ang pitas nga, Bill. Ayaw kagol niya, Mitch Yurong. Kay Big Tian lagi. Big Tian.
1: Gani, ayaw na si Big Ay Kabalaka. Big Tian ka.
2: Big Tian talaga ka. Tuduhan ko ni.
1: Mahiubos na yun ang pitas nga, Bill.
2: Andaman ang imo hang pamitay diya. Bibi. Through the years. Bibi. Dawat kita ang disgrasya. Kala panggrasya.
1: Ayaw ko pa sa Mitch Yurong. Ultimo trapo ni Dubugon.
2: Check.
0: Doon mo galing niya siya kuan.
2: Miss Yorong, ay kabalaka kay. Manindot talaga na yung paminaw, ana. Hindi ko man.
3: Check.
0: Naikanta dali ang mga maring. Una tayo mag-drama. Doon tayo kanta nga giganta ni Master.
2: Halina?
0: Banggiitang...
2: Announcer sa Jumping Horse.
0: Unsa kantaha daw?
2: Through the years.
0: True by the
1: Kini. Gani, bayot no?
2: By Kini, Rogers.
1: Opa, wala pa man kantaha. Oh, ibang bistro sa Jampong.
2: Sige na, pasang nila si Jampong kay buutan mo lang ang bata.
1: Bata pa di, Aini?
2: Bata pa di. Mabita mo ibuot mo chat. Mag-comment. bata pa di. John Jampong, morning, Uyadong.
1: Behave.
2: Baka na.
1: Sige. Ayan lang, istorya. Masumasuko na ng upaw.
4: Guwapos kanta, oy.
1: Lagi?
4: Maring.
1: Oo.
0: Dos ikaw, Maring.
1: Oo.
5: I can't remember when you were
1: Karimimbali ko to, Maring.
0: Would I be kataka ba? Dari ginapusa akong pag-apaga ni Edgar.
1: Dari sa True Reyes, yun ay mo.
0: Ikaw, kanis na pusgay ang imuang pag-ababae?
1: Katong one lang. Just once lang.
0: Just once? Kamusta ni Ay?
5: Yeah. I don't know.

0: Davao del Norte. Alright. Shout out to kay Harold Salang.
1: Salamat kayo, Harold.
2: Ay, salamat kayo, Harold Salang.
0: Ano pa si Alano Pablio, Maring Erika, Balete, na good evening, ikanta sa My Heart Will Go On.
1: Sadaan?
0: Ambe mong Gcash number, be, para i-claim ang imo ang 10 pesos lang. Uy, kasayang man ato de ay, uy.
1: Otro na ko kanta, be.
0: Otro ha, kaya 10 lang ang ihatag.
1: Wala man tayo oras, mga Maring. Kinsa pa na Adjeri Abil. Hoy, ato rin timbaya usa ka maayong buntag di an si Happy di ay. Timbaya po di
0: si Happy.
1: Good morning, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ang ato ang Happy di sa Tagum City Police.
0: Yes. Station. Salamat kay si Muhang ma-accommodating kay si Happy. Oy,
1: gitagaan dito niya si Juan ay.
2: Bingo.
0: Bingo, yes.
2: Kaya kayo ang mga bingo.
1: Kanina kayo nang lili. Samtang ga-interview ko, si Utena sa bingo ba si Hotdo ninyo ba?
2: Ah, kanina si Panimbubong kayo. Doon kayo man niya kuha na iya, ha? Ako na, ihapan ko din mga lima segundo. Di ka din niya na magkaroon. Impas, di ka ba niyo doon? Ah, di ko, ha?
1: Pero sa kalas, sa gano'n nakuha agad niya.
2: Nakuha agad.
1: Na-claim ganiya niya.
0: Na-claim na
2: pa. Claim.
1: Ano ko mga Maring, atong oras, alas 11, 15 na.
3: Aduna ka ba isuliran na dili ni mo mapasaan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
2: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa akong katahuran ganinyong tulo. Maring Erika, Maring Daria, o Master Inday Tanini.
5: Sampalin mo.
2: Ako sa lamang sa mga ordinaryong tigpaminaw ng inyohang drama nga naguluhan, nga gigagugtas, Kabisaya, ug Mindanao, kung ako ikaw. Gani akong suwat karon, Maring Erika, Maring Daria, kaning Inday Tanini. Bahin kini sa ako ang pagkatawo nga dugay ko nang gidala-dala. By the way, naday ko din sa mugat nagpuyo. Diri sa may magugpo, di lang ko masulti diri sa east o sa west. Doon ako diri sa inyong hanga si Bianan, mga Maring. Grabe kayo, mga Maring, ang inyong sound sa gawas kay Patitik Klingod kay mga layas. Kusog ka ayo galanog-lanogid mo diri. Kini mo ko na kong problema karon, bahin kini sa ko ang gender. By the way, ako dahil si Cardo. Pag magabi, Carda. Yes, tama mo. Dugay ko na yung ginadala kay di ko gusto nga mabalaan sa kong amahan kay biyudo ko niya kong amahan kanang dad sundalo magunin sa sauna wala nga dugay ko na yung diyog ko gusto nga makabalaan sa kong papabisaga na nga kanang gamay nga bangag nga iyang mabalaan rin ako nga usak ko ka uyutars para nyo masahiran kung unsa gyud kini inani mga panghitabo

0: कर लो यो
1: यस पग बतावा गनीमो
0: ये बतावा कोई खाओ काई गुस्तो ना को नगा इकाओ में आको आंगा नमक मलो कोई कैसा को आंगा नमिते किनिंग सिक्योरिटी एजेंसी
2: Ya, sumay.
0: Gusto na ko ikaw mo dalaan ni anak. Kaya ko gigapoy na ko aning ako ato ang negosyo.
2: Unsa?
0: Oh.
2: Ako'y padadaon ni mo sa to negosyo? Tira ko kaya na ba? Kabaw, bisa ko nga pa ko'y experience na sa taong kabaw eh.
0: Anak. Anak, pamino.
2: Gihapak ni mo ko abaga.
0: Gusto na ko ikaw ang mo dalaan eh. O manununod aning ako ang ato ang kining security agency nga sleeping security agency.
2: Buot ko man nga mabalibad, wala mo kayo mahimo kayo. Magkailangan
0: nga. Kabalo ko anak ka, ikaw. Man. Bagay kini si Mua kay sakto kag barog. Ang imong lawas. Oh, pangwagyo kayo.
2: Pag snappy kayo pa, snappy pa.
0: Snappy silence kayo.
2: Paita, aning tapaklagihaw
0: eh. Oo, sa?
2: Ay, yung ko nga, ah, dawato na ko na kayo. Ah, kaya kayo na ko na. Manis eh. Gamay na itong company na to.
0: Kana, anak.
2: Yeah, yun na pa.
0: Hmm. Dagang ito nga, yung matrabaho, monitoron ni mo ang ito ang mga kwan area rin. Namatay mga
2: brands sig,
0: mga
2: to.
0: Brands. Dari sa Tagum City, natin ang mga security guard rin na pita.
2: Pa, nabot ay kanang brands ito sa Turel?
0: Sa Turel! Nabot dito sa Turel, diyan sa Maya Lisada. Ha! O nga, siyempre, ako ang chief of staff ito nga si Pico nga. Sa Mati City, kanang mga sikyo niya sa City Hall. Ato, ana?
2: Sula ni. Sabot pa sabot. Daghan kong tuyo ko na niya di ay.
0: Dili lang ka na, anak. Dito po sa may Dabadil Sur. Dili sa may Digo City. O sa may Padadang.
2: Pa, nabot ay brand sa Pagadian?
0: Sa Pagadian, ata. Ang akong ipadala nito si Stanley. Pero layo na kayo ito, anak.
2: Yeah, focus lang ko dito sa Tagum pa. Pwede masiguro ko magbutang lang ko dito mga kuhan, mga brands manager. Ang kulang gusto lang, ang kulang gusto lang i-monitor baya kanang video-video.
0: Baya satellite, no commercial break, maragin na.
2: Ana lang good ba kayo? Hasul po kayo na mo, biya-biyake ko pa, eh. Dagaton biya ko, kabaw biya kasi ko, dagaton ko pa.
0: Anak, anak, mo na, ako kang itestingan. Layo ka inisiyatiba ka.
2: So, dawaton ako pa. Dawaton ako imuhang kwan siya ko. Dawaton ako na imuhang hanyag na trabaho siya ko. Okay. Ako rin may bugtong imong anak.
0: Oh. Nga,
2: lucky pa yung ko.
0: Baga. Natural! Lalaking lalaki kay gini yung mataan eh. Pag gini ko ganan, oh, imong tiya, no?
2: Okay. Mutindo ko, straight biya.
0: Yun na pa, usap mo rin mong brief ni mo nga ni Gawas, mo rin mo rin nga na-lace ka mo.
2: Gawin na pa, kanyang bagong style mo guna na. Order mo ako na Shopee.
0: Ah, mo rin na. Sipiat kang palitan na sipiat kang.
2: Sipiat ko, ano gun man. So ako na pong gamit.
0: Ah,
2: mahulam ka pa?
0: Ayaw, ayaw, ayaw, ayaw. Namo rin na-lace.
2: Iwasok mo, ilis ako pa.
0: Ah, sige, sige, anak.
2: Lahit kita naon po eh.
0: Sige, sige, sige.

0: mo ba dai?
1: Lagi dai oi.
0: Wala ni wala ni ba mo sugod dai nga imo ha man ang business man ninyo dai.
1: Ay ni sugod ko oi nya. Na problema lagi ko kay di ba ko anan haniti ana mag-manage ang negosyo oi.
0: Wi duwata na dai kay kabalo kang mga secure dai. Tara pay mga gwapo nga secure dai.
1: Mo gani no? Oy. Pero dai oi.
0: Ano man? Sa may imo ang
1: hadlok ko ba nga bas nga but ang panahon nga mabulabog ko ni papa nga
0: usap ko. Ayaw yung pasakop.
1: Ayaw yung
0: pasakop. Ayaw yung pasakop.
1: Busa bitaw ka na si Kuan, si Alano Pablio. Ako binang sa ingnan nga. Ayaw pagsapa ka papa kay. Hoy, former ko amin na si papa day.
0: Ala ka din, mabastro ka.
1: Kanya ko na siya.
0: Nada ang mga armas na day.
1: Sus,
0: gamay rin ba kayo ang disabo?
1: Akong ginan si Sir Kalamba nga. Hindi ka magsaba si kong papa ha nga. Naibag ka yung tarp ko kay. Hello, biya ko. Mopadol biya si papa
0: na. Ano na, doon ko dahi. Ako may palaki doon ka dahi. Kanang araw inyong nga kaburang kaganang matso dahi.
1: Pero ay, kanang, di na kung sa'y kanang ma, mabantayan, baga mukimbot akong sampot. Oy.
0: Ay, kanak dahi, di mo ginamalika yan. Pero ayaw yeah, nagkipakita dahi.
1: Ay, katuwi mo kipahulam na tibak sa kuha na gabi eh.
0: Oo.
1: Ay, nabantayan ni papa dahi.
0: Ay, nakita dahi.
1: Sama ka ka, oy.
0: Masipa kung saan to dahi. Mula ba magin ang lace at...
1: Di ka musuot.
0: Ito yung lace dahi, mga mulabaw dahi.
1: Pero ano, tsadak ay sa'yo kanang hamugaway kaya kung mamatay sa kong It May Games dahi.
0: Pisipis ko kayo na dahi.
1: Ayaw diba? Kabahin
0: ang kanang imuhang ka naging boundary anak dahi. Ako nga pa kayo sa hinungawan.
1: Ito, oy, dito mag-iskot ang mga stress, oy.
0: Ayan, ano ba stress? Makadawata dahi, oy.
1: Kuan, oy, kanang, oy, kumusta ba ito? Manglaki siguro ta, oy.
0: Dito taong niya, ay, mag-gym taong niya, dahi, kaya dito, naghang kayo, kuan, dahi, naghang ka-workout dito ng mga laki.
1: Dugay nung kawakan sulala ba?
0: Aray, tara, dahi.
1: Tara, oy.
0: Ayaw,

0: ដៃ
1: អត់ទៅណាវត្តទៅអូអូមកណាវត្តដៃ
0: តែមកប៉ះឡាតហាងានីត
1: ាកានីតា
0: បើបើស៊ីដែរមកមើលទូរិនស៊ីអគូអង្ប៉ាប៉ាបានយ៉ាមកមើលទូរិនអូន
1: អាយប៉ះឡាតដៃកណ្ដាលឡាគីគូបារុកអូយ
0: ប៉ះស្នាប់ស្នាប់ពីគូដែរ
1: អូកានីតាអានឡងគូ
0: អូយអូ
1: គេចាំទៅ
0: ដូចនីតាគូដែរ
1: អាឡាទូរិនដែរអូ
0: អត់ក៏ដូចលីងអូនសវឡាងាបាហិនពី
1: អូអូ
0: អត់ what
1: man អំពីកស្តាព
2: ីណារហូតរីណារហូតរីមងាងាសិន
3: អាយូម៉ា
1: អឡូដង
2: អកូអងជេមីស្ត្រាក់ទ័រដេរី
0: ងិសិរតស្កេនហងមៃរបកៃតាវតមកានគូនីករូន
1: អឡូដេគ្រីកៃទូឌីវីដេរី
2: អេ
1: តណាវងដ
0: ងមៃយុនមិនដយបិសិងមៃរកយ៉ាហាដៃ
2: អំប្រាក់ណាមកគេស្ត្រីអាហានរីមងា
1: វឡាសើ
2: មងាបុស
0: អឺ
1: Sir, what up, sir?
0: Pwede ba niyo dula at reguan, sir? Ganing...
2: Nata, dili, naka ka na. Pag humayag dula niyo, mag-gym niyo, pwede mo mag-pickleball.
1: Ay, napo na i-pickleball, sir?
2: Nadri. Isa mo niyo, mga... Mag-gym ka?
1: Mag-gym, eh?
2: Jimmy?
1: Jimmy. Oh, dahi. Pwede na ni, dahi.
2: Ako dahi ang, Nadri, ako dahi ang...
0: Ito, no, bisa gamay siya, pero...
2: Boss, ako dahi si... Ako dahi ang... Jimmy Sector, boss.
1: Di ay?
2: Ako yung stoic bronze eh. Ay, possible.
1: Pwede na nila ba?
0: Pamilya naman yung pangalan niya, oy.
1: Stoic bronze eh.
0: Bakit naman yung gamay iya? Pero, basi nagdakup na
1: eh. Basi nag-iya, nagbutangan na eh, dahi.
0: Kasado na siguro ni, oy.
2: Ay, dali pa, single. Tumon na ba yun yung...
1: Nadungog,
2: dahi. By the way.
1: Pero pwede na nila, kaya mo na magagal. Iyak na, umbrang tumboy.
2: By the way, ako kabalok ko mga paloy mo.
1: Ay, pagdar!
0: Yon, saan yung pagkipan lang ang paloy, me?
1: Pamatot eh!
0: Tirahon na karun!
2: Kapagahanap!
0: Nakaisulto ka sa mong... Among...
1: Wait, klaro ito na. Sabi na, birahan ito eh!
0: Unahin hato pag unay oil!
2: Ako, kabalo ko nga mga paloy mo. Walay problema na kay... Taga, ako, anand ako, ana!
1: Ay, kay...
2: Anand ako, ana!
0: Uy! Si pangani mo, Stoyex?
2: Stoyex!
0: Ato-ato rani, ha? Mga oyotar, bitaw mi, oy!
2: Karo man kay mga paloy mo kay... Ang inyong mga shirt, oh, po, kayo niya, may pagkabahay ng mga itlog ninyo.
3: Ayaw naman.
1: Klaro ba ni Ay? Ya, pang basketball, magundi.
2: Sa man, magkuhan mo, mag-gym mo kayo. Ako, wala mo yung instructor. Ako yung gym instructor niyo.
1: Ay, day, pwede na, day.
0: Sa man, ka ng threesome, taan eh.
1: Ay, come on lang sa, day.
0: Ito mo na siguro na.
2: Ay, sa man,
1: okay na lang, day, burag tumoy.
2: Sa man, mga youths.
1: Lain naging siya doon.
0: Ayaw may tawag yung anak, Bi, kaya masing mabulabog, Mi, ba?
1: Eh, Brad lang, good. Okay na, Mi, sa Brad.
2: Bro.
1: Ah, bro, okay na.
0: Wala ba yung kabala mong papa ngayon nga ni Mi?
1: Yung papa.
2: Ay, sige lang, ay kabala ka, kaya ako, ako yung problema na. Inani ni, pagpadako, biceps, inani, ha?
1: Ah.
2: Sahon naman ako, kusgan mo kayo ko.
0: Loo, kusgan na ni niya, oy.
2: 300 kilos, ah.
1: Buktan na,
2: eh. Tama.
1: Dahil yung biceps
0: na. Pagpangusog niya rin, ginhawang iya, ha, dahil.
2: Ha? Okay, taka.
1: Lahin naman niyong gitan na, guys.
2: Taka sa kong gano. Nag-cycling man ko, no? Nag-cycling man ko, no? Ako balik-liyo ko na kung doon kahit may games, ah. Pagpangusog.
1: Alam, guys.
2: Ha?
1: Hindi, balimbahin na. Wala sa right, sa left.
0: Dahil muluhod, di ba ko?
2: Ha, sa ba? Okay na mo? Okay na mo?
1: Bay, okay na ni Bay!
0: Alarga ko.
2: Sa ganit tambukan eh.
1: Alam niya,
2: patuwaro na niyo. Itom lang ganit kalakanan.
1: Ayaw, sir. Kaya mo ni abri po, sir. Naay na ganit siya.
2: Ayaw, kamala ka. Ikaw, sa man mo, okay ka?
1: Okay na, Bay.
2: Tansan, parang huwag tagapirido.
0: Okay lang po. Bitaw, uy. Basta ato-ato ranihan
2: ko na sa lain. Ay na, alisa, ako.
1: Doon na, day! Doon na, day!
2: Stay ka, day!
1: Doon na, kasi malibri na ito, day.
0: Baba, di ay.
1: Kasi malibri
2: na. Ay na, pati mag... Shhh! Dari, magod, day. Day.
0: Ibira magod ko ni mo.
1: Is this to, kay day?
2: Kinay mo lawas ba? Basaon kay lawas. Ang hit siguro kay lawas.
0: Ang hit. Suway lang. Mag-aanag ka nga, di ay.
2: Ang hit. Ang hitong lawas.
0: Dali, be. Kasi man.
1: Day, balos na.
0: Musambon sa kung papa day.
1: Lalaki ni tuwa na pero doon day.
0: Si maduwa na may pickleball oil. Maduwa na may. Si
2: day. Masakay wala na ko
0: dre. Apo sa na ko
1: ni day. Tara na.

0: Pwede kitaon akong tagotagol minsan sa kong kauban nga si Daria. Oy, kaya kuhan man lang ganyan nga mag-gym, lagi mo niya mag-pickleball niya. Okay, beto, it's 2 weeks po. Kaya kuhan, bisag mo lang nagtumboy, pero game kayo pa. Lakot na kayo kayo, gingnan ko nga, basa na kayo lawas. Ang hito na kong lawas daw. Muto mga maring, abot ako sa balay, story namin, inaani mga pangita po.
1: Kardo, cards.
2: Tay.
1: Ano man? Nakoy, kwa ni mo, ano yung mga kumpare?
2: Kaya sa mga kumpare
1: sila mo, si Iring-Iring Miao, Anastasia Bulingit, si Pabusaw. Ano nila sila si... sila dagan mga nire na mag-ihawa tong kanding.
2: Ako tay, paihawon ko ni mo kanding?
1: Nga nung mo reklamo, mangka nga, laki mga, ikaw may mag-iwamay, alangan ako yung pagkwaro na na. Sungagan, hindi mo ko pwede kayo. Lakaw, sundoon mo na ako sila.
2: Sungagan, panunta na.
1: Kung so?
2: Nga, sa mga kandi, katong laki?
1: Ah, katong ba eh?
2: So, tatayo eh, ako mo yung paihawon ni mo, ano eh, hindi mo ko kantigo na mag-ihugap.
1: Puro mo balibad na magkasagwa, Cardo!
2: Ah, tay.
1: Ha?
2: Ah, dilit tayo eh, dilit tayo. Dilit ko mo sukul
1: sa mga ahi na ka?
2: Ah, dilit tayo eh.
1: Ay, kung ano na ba?
2: Ah, sige, ako nang ihawon tay. Ihawon ko ning kanding tay. Ang sama pag... Ang sama nagulgulo ni siya tay? Ang sama ni siya tokon? Ang sama ni tay?
1: Ligua!
2: Ang sa...
1: Ay... Ligua kay kandingon mo na! Mamatay na siya! Kulira nito! Gulgula!
2: Sige tay! Ay, naku. Paita ko na ni. Kamaham tag-istrikto eh. Ayo ra bitchinan. Sige nang ihawon ko ni kanding kanin. Asa mo to asa pay bai ano. Kini mo to lagyo kada ko it migi. Kada lang bai kay bai bai ko ni tatay. Ay, gamay tingog ni kanding ka ay. Kining isa ko. Tok on ta kabing kanding nga kabi. Oh, nada kuna kuna tingog pa ka. Dumugon ta ka. Kasi ano ko yung mga itmigin?
1: Oy! Kaya sa mga manangin? Kandingin mo manangin ko nita ng bungot, ana.
2: Akong gigawin tayo. Akong kahit manangin nga, God. Ag, tukuna ko na.
1: Malalaki ko na ikagayo. Nakita na ko. Nakita na ko sa CCTV.
2: Kita ka ni tayo. Kinita ka ng ako ang kutsilyo.
1: Ah, sige daw.
2: Iduslak ko na siya yung kandingan.
1: Ah, sige. Kalimala niya. Ay, kalimala.
2: Gingigaw ni. Uy. Masama ko manipag. Kung ano nga. Ay, magkakwato. Kinabuhi, ani. Ah, si, niya, Rakbi. Mangito ko pa maagi mong search ako sa Google ang si Paagi, ani. Magpatayan ni kanika-kanika.
3: Usa ako kahuham tong...
2: Karoon lang. May mga isko katahuran sa kanding. Ding... Basay luwab yag maayo ko. Gisugod na sa kong papa nga stricto. Ihawon ko na kay pakawang ko sa mga bisita niya. Pasailo ako ha. Ako kang ku anon, tirahon ta na lang kagaroon ha. Ding.
1: Mapare. Ako sa kwarto pare kay nagwan ko dito pare.
2: Si tatay.
1: Ako sa tanaw nito ko na luto na bato ko na ihaw na bato pare. Ah. Ano ba mga kahuman ni ana? Mapare mo na hiwa ni Cardo?
2: Ay. Tay, kanang aksuk-sukol tay. Aksuk-sukol mo na nga nalangan ko tay.
1: Nagsuksukol.
2: Suksukol ang kandi. So ako nang gigi.
1: Gamay raman ni Kai.
2: Tawad-tawad tayo. Matagay kong mapila ka. Ihaw na. Tirahon na.
1: Tay, tulog ka oras na ba?
2: Sige lang tay. Tay, sorry tay.
1: Dali na niya.
2: Sige tay.
1: Sorry ka ba lagi?
2: Sige tay. Lagi, lagi.
1: Kaya na ba? Nakita na kong gatuan-tuan. Kamarang lain eh. Kunang maraga suin na imong pante. Anong nga wapagalag brief? Anong mag-suin-suin mga?
2: Ginoo ko. Kontay, kanyang, ay, no, mali na pag-order na ko tayo. Ay, sayang pong ilabay. So, ako na pong gisuot, ano, mapuslan po.
1: Basta mapresko mga na?
2: Oo, oh, okay na siya.
1: Mapresko na kayo?
2: Ay, mahulam ka tayo.
1: Si. Dali na niya.
2: Ginoo ko, saan siya kayo ko ni kandingan eh. Sige na lang, B. Last na lang, good day. Pasailo ako ding, ha? Inuslog na lang ako niya. Oh!

0: lagi-lagi dayo eh.
1: Mau ba dai? Unya dai. Na uman ni mag ihaw dai.
0: Na umod hapit bi jadi yo eh.
1: Oh di. Ana kadungay pa dai.
0: Weh. Ako pyo tu pa ihaw kan di sa di ay.
1: Weh di nang ito ugan ang tigluto imong papa.
0: Gani kay Si Tuti, unta to kay maayo mo luto.
1: Gisakyan ni mo dai kan lihokan mo kan ang kanding dai.
0: O si lihokan kan ako asing yakan oy. Ay yak. Gibiran ako yung dila.
1: Ay! Nya wakas yagit dai.
0: Sakit man siya gamay. Ano siya? Agay.
1: Maura di ay?
0: Maura kay ako
1: mag-iaksan. Ikaw pa nagluto dai.
0: Ako nagluto papain.
2: Ay, may nagluto niya dia. Ay,
0: ay. Ano po lagi niya siya dari?
1: Si Tuyix dai. Nanag si Tuyix dai.
0: Ato nang tarungong at entertain kay. Basing isumbong ko ano si kong papa.
1: Ayaw ko piyan siya dai.
2: Ka ba?
0: Uy. Yix.
2: Uy. Labalubi ako si mo nga.
1: Relasyon dai
2: sure ibabya ko gi ibabya ko gi fit ibabya ko kumot akong itmigem sa to nga
0: yung saba ha basig ma
1: oy dai nakakumot na dai ka dai
0: yes dai
1: sana all
0: lagat kay nig itlog
1: ay lagat kayo
2: ay si kanya takay gusto ko motira na po nimo
0: ayaw sa aron oy kay kon
1: maana na na dai
0: ay sino kay gutasan ko oy kay payaw ko kanin sa kong papa.
1: Ay, baho na kang brakwa na, day.
2: Sige na ba, kay
1: po? Baho na, baho kayo kang paklay.
0: Di sa lagi kuyiks, oy. Di sa ko, karumukuhan ka.
2: Ay, nay. Ay, na, sige, kagkuhan.
0: Ay, gamihan mo naman kong hawak, oy.
1: Ayaw, ano. Inay, nay, yan ang tuyiks.
0: Uy, makita, nasa itong papa, diri ba?
2: Ay, na, sige, kuhan ba? Kita ka nyo, no? Ay, ako. Ay, pakita. Ay, pakita lang ko. Wisi-wisi na ko. Wisi-wisi na ko.
1: Burman ka na mong distractor. Alay mo,
0: maraming muli sa tinwillers.
2: Masa man, taba mo doon?
1: Ay! Threesome?
2: Ha? Taba mo doon? Para atin si Paraway Boy Mayay?
1: Dai, masukot ka, Dai.
2: Ha?
0: Okay naman ganin mo, Dai. Ay,
1: ay okay, nilipinti ni Dai.
2: Ha, si?
1: Ito doon.
2: Ito na dito. Masa man ta? Ito na sa Bulgari. Bulgari lands ta.
0: Ano ta dito kay...
1: Doon kayo.
0: Kasi pag kita na sa ka-XFM, makasilingan na biya sa dito. Mamula po nila mo, Ani.
2: Ayaw mo na may dol-dol, Re.
1: Chismoso biya to nilang admin.
0: Oo, sa mandi ay. Ah, sige yun eh. Bahala na
2: niya. Dito na ako yun na, ako yun na. Sorry mo ito.
3: Forward!
4: Mom!

0: Anak ay.
1: Baila, dami kita sulusan sa inyo.
2: Nagbaho na totoo ka mga kagalingo na ni.
0: Kaligo sa siguro dito, oy.
2: Ako yung naligo.
1: Ginuukod.
0: Okay, na.
1: Mamplastar siguro tadaan diri dayo. Oh,
2: kitamo yo. Kitamos ko sa manido yo.
0: Anak ay.
2: Ako yung hapag-hapag sa kanha sa durjan, ha?
0: Alam ba eh? Murag bisag na na eh!
1: Gano'n ko. Gamay to ang trugahe man sab, no?
2: Ang sik... Ayun, kayo balik ko
0: na ko! Alam, maplastar ako na una na eh!
1: Uy, ikaw siguro yung una, uy. Dili ko mo.
0: Mahigda ko na
2: eh! Alam mo, hindi naman kap. Kaliko nito, tambok pika kayo. Ano nito? Ang hit mo lawas ba?
0: Nakaliko ako ganiya. Oy, 2 weeks, oy!
2: Ay, ano na nito? Ano na nito? Ano na nito?
0: Sige.
2: Kaliko mo doon, ikaw! Ikaw na nito, Carl. Liko na nito, Carl. Kay...
1: Sige na, maadun ako
2: sa kuhan. Eh, kung basa kayo lawas, ang hiton, pika
1: kayo. Maadun ako sa banyo.
3: Ayaw na ba?
1: Day. Day ka nang...
0: Saan mo nila ito, Day?
1: Kado mo ni Day. Basi ka nang kuhan ba? Doon na ba kung ano nang panagway niyo? Ay, mo naman si Malitohon, oy.
0: Mo na ba ito?
2: Kalihan na lang yun, ya!
1: Tara na rin, gawas na, Day. Gawas, oy. Oh, malami ye.
2: Dali, plasta na ta. Okay, ne.
1: We are both ready.
2: Sa salida, lagi ko kakitaan, eh, baka na tinoon na yun.
1: Sige, sige, larga.
2: Palong nga ito, suga, ha?
1: Palong
2: nga ito, suga. Palong nga.
1: Palong na.
2: Abilin yung mga patak kanyo.
0: Abilin.
2: Sumbo ka sa iyong amahan! Nabayot ka!
0: Alaga, Day! What's happening, Day?
2: Diyan na ka!
0: Ayaw!
1: Ay, Toyex!
0: Dili!
1: Ay, ako pitaka nga puno itong porta, Day!
0: Ay, nakuha mo, Day!
1: Akong cellphone! Ay! Ay, naangin yun!
0: Ay!

0: Não se vai lembrar, não!
1: Kita kong sino?
0: Nagus pa tayo mong nawong!
1: Kita kong sino kumagay dito pa?
0: Lucky gina ka.
1: Okay, simpa na ko eh.
0: O, di nag-chat mo. Kasi ba na nag-text? Kasi ba nag-text? Basa na na. Basa na!
1: Uy. Ayaw sumbong sa pulis ha, kay sumbong to kasi papa. Wala pa! Parang ko marinig. Kanang, room scent.
0: Ano na sa mga wagin ka ni Sokol?
1: Ano Sokol ko boy? Gisipa na ko. Sipa na ko sa kuto-kuto. Giplying kayo na ko. Giuppercut na ko. Giside cut na ko. Pero ako...
0: Lalaki gina ka.
1: Oh, laki mo lang.
0: Sige lang.
1: Pero natangag akong kwarta pa, oy. Natangag akong sapi na ko.
0: Unsa?
1: Oh, natangag akong sapi na ko.
0: Ato na pag-imbestigas, pulis.
1: Ah, ayaw na pa, ayaw na pa.
0: Eh, pero pag-uha na ito yung mga nila, pwede lang ang mag-anad na mga tawahan na.
1: Ah, dili na gipa kay bunog po ka ito. Igo na po siya nakadagan po siya, mas bunog kayo, oy.
0: Mga ba?
1: Ah, bunog, pwede bunog ka, oy.
0: Di gini ka papildi, ha? Di gini ka papildi, ha? Kuya, gini ka. Tinunuan, tama gini na kung kitunlo si mga karating bitsida. Bitsidilas dagan.
1: So, di na lang kung, di na tayo mukhiya pa, oy. Di na tayo mabungan kayo. Bunog po ito.
0: Pero ito kuno na nila po. Ito ni Sir Bahan.
1: Ah, ayun na ba eh. Bunog na po kayo ito pa.
0: Ah, kisa?
1: Bunog ko eh.
0: Aha?
1: Bunog ko pa.
0: Ano, bunog ka?
1: Bunog ko.

nga maring, man ako problema karon. Hantod ka rusan ako nilalalahon. Ang ako pagkabayot nga di makabalo ang ako amahan. O nga, ako kong kakulba karong mga panahon na, kay basig. Mabot sa kong amahan, umusulti itong mga laking bayot ko. Katos 2 weeks. Basig musay mabuhat sa kong amahan din ako. Di ko gusto nga ma-disappoint ang akong amahan, mga maring. Di ko gusto nga ma-discoverihan sa kong amahan nga usa ko ka-oyotars. Tambagay ko ninyo, Big, yun sa inyo na pagdawat kay kamong mga bayot, magyod mo, no? Wala ko na, Big, tambagay ko na ko ninyo, Big. Kikalibog na dyan ko karong mga panahon na bang? Magpaabot ko sa inyo mga tambag, mga maring. Dini nalang kutob. Karda.

0: to na Sigulano ni Cardo nga paggabi Carda, no?
1: Piyasan si kayong banat si Cardo. Si Cardo Carda.
2: Ano mga yung anak ng mga sleeping mga maring, no?
1: Piyasan kayong banat, kinakulatahan ang uyotar.
0: Ay, mga inana nga mga sitwasyon, no? Nga dili na to makuana. Hindi ka na kabalog ka mga maring. Ano mga inana nga mga Danis. Mga feelings, mga yes. Gender, mga identity crisis. Ana ba? Okay, among nga klaruhan rin yan, taas may respeto sa mga LGBT. Kasi yes. Nagto mo nga, taas among mga respeto na katakali, nagkantag mga amigo nga mga inana, no?
2: Ay, ako, dahan ko mga Jamaica.
0: Yes, indeed.
3: Basin Boret.
0: Dili, oy.
1: Ay, lagi na nitubag dia.
0: Ay, lagi mo, ay.
2: Kasama nun, kasi ron.
1: Kumusta
3: ang palin mo? Basin Boret.
0: So, ana, no? Karoon itong iskutan kadali, mga maring. Naba may mga kailan, no? Nga istrikto ang amahan.
2: Lagi kay abi
0: nimo. Gusto nga mabalaan sila.
1: Si
0: ana.
1: Juan, si Carda.
0: Di nyo mga amiga ba? Ngawas adin ni Carda ba?
2: Naman kay mga agay mga amahan pod nga kanang digid makadawat ngay nga na ilahang anak.
0: Yes.
2: Ya, yeah, do na pay mga anak ka mahadlok pod sila nga di madawat sila nga amahan kumutugan sila. Na pay mga anak, kita kay dawat naman gid ta.
0: Correct.
2: Dawat naman sa tubo.
0: Dawat naman sa tubo mga anak ani.
2: Mga asawa.
1: Nakapagos gani sila.
0: Na, bahala ka dita ko ano.

0: Very well said. Yes. Ako lang ipuno nga kung namati man ka karon sa Carda Brasilia.
1: Cardo Carda.
0: Kung namati man ka ikaw ko alapit imong address kay mag-solicit minimum. Nag-solicit minimum sa tuang Gabi Group o company kay Panako.
2: May na lang.
0: Panako na matuang organisasyon.
2: May na lang. Madungan ka na mga pundo.
0: Okay. Siyempre mga maring ka mga nang mga naka-experience sa mga anak. So, ayaw niyo sa likway. Uy, yes. Dawatan sa yung pamilya kay
2: tao mo yapo na sila. Uy.
0: Yes. Tao. O niya ho man.
2: Kami mga tao man, mi.
0: Tao lang kita niya. Hangulat siya tag tao.
2: Wala so, na matay pili.
0: Ayaw ikahadlok kay... Ayaw ikahadlok na mga anak nga butang kay... Ang dapat imong kahadlokan ka ng pasmus kusog. O niya... Imo mo na amahan.
1: Yeah. Oo, dapat ragyan pong ana, oy.
0: Kaysa na kaanang kulatahon niya. Pagkaog ba, mga ina nagsuri nga. Bunog ng kaika.
1: Ana.
0: Anyway, madamat kasi imong amahan. Masakay, maayo lang ka mapasabon.
2: Yes.
0: Wala may kong oras, mga maring, oy.
2: Ha? Paskos kay Maring?
0: Hantod ugma pon kita magkaoban ng kuna si Maring Inda Erika de Ligwapa de la Mestan sa panin makopian sa antong gamang muna usilingan.
2: Kinilang iya po ninyong iyaan sa kanuna yung Panama, kinis ni Tia Daria.
1: Alright, so kinin yung ubos kay Galas Kanginan, ang iyong lingkod nga barog. Sige lang ka barog, Master Inday Tanini.
0: Daghang kaing salamat, oh.

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gyud sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo,
3: Ibutang asin ako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
12: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
15: Ang

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
0: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, bilang na mga nasawi sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay, umakyat na sa 19 ayon sa OCD.
2: 10 katao patay sa naganap na bagyo landslide. Assessment at clearing operation sa lugar isinasagawa.
0: Pag-ipon ng basura sa Baclaran, isa ng garbage crisis. PBBM isusulong ang waste to energy program laban sa basura.
2: Pag-atras ng depensa sa document comparison, tinawag na bad faith ng House prosecution sa day 14 ng impeachment trial.
0: OBP confidential funds ginamit umano sa appreciation night at Christmas party.
2: Headlines. Congressman Leviste no show muli sa sabpina ng NBI.
0: Dole pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
2: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
0: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
2: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
0: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako naman po si Melanie Ocam.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mayigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mayigit sa 1.45 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa gisad Surong Baguio City ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pakikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa paggasawin na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng Alternative Learning System. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
1: XFM News Nationwide.
2: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline para panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
4: Inihanda ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarang pagatid ng tinakailang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizona bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaque City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa Karatig, Lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod dito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Parañaque na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasiga Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupada ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ang hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anila'y mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po na magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison ng Webes o Biyernes ng nakaraang linggo alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Ngayon pa man, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihagdi ni Capuna na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
1: XFM News Nationwide.
2: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Binusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zolaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang subpoena. Nauna ng kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggi ng dalawa ang mga aligasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Balbuin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Balbuin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin na ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Balbuin ng wala umanong kumpletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings, habang sinabi naman ng kampo ni na Balbuin at Ateneo nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Remulla ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM, Cebu.
1: Live report.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan, Dos, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Remulla, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng nangungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Remulla ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Remulla, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
7: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft scale insects o RSSI sa mga high value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at magtatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na kung saan agad naman na inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento na nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
0: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Di nalapa sa paggamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Cagayan City, Isabela. Sangkoting isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos na Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos, ng San Fermin, Cagayan City. Kabilang pa sa aksident ang isang pulang berdeng Isuzu dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daan patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likuran bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinugunan ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Cagayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jace, bagamat patay na nang maitakbo, habang dinala naman sa Cagayan District Hospital si Alexis pero idineklara ring dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Bryle. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Cagayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
9: Ipinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag, habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag, at maaari ring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression, dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng sangguniang bayan na Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Julio Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landaan. Sinuportahan din ito ng ilang residente, dahil bukod sa maaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaari rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, XFM News.
0: At si Merara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
10: Tinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FEM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible ring may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal, dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding, hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, na tulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
2: Katropang Buddy, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
0: Samantala, maaranasaman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
2: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
0: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuliksan ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ng ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3 labas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ay gatlong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohab.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Pagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating programang The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga bagay na makakatulong sa atin po para mas maging healthy, mas maging informed at prepared sa anumang uri ng problema at mga karamdaman na maring maranasan ng atin pong pangangatawan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santom Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, at sa ngalan po ng isa sa ating po mga kapartner, Doc Ronald Paler, ito po yung liko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, isa rin po sa ating po mga certified naturopathic practitioner, at ating po alternative medicine na Dr. Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
0: Mm-hmm, tama.
1: Eh, talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
0: Walang
1: eh.
0: Di tayo tinitantanan.
1: Ha? Oo, eh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayo mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
0: Tayo po yung napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM. Ganoon rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre, sa bahay din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon mga ka-wellness ha, sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin ha. I-share nyo lang ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ganoon na rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ha? Text nyo lang sa atin ang inyong pong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. At pipili din tayo sa atin pong mga texters. Ha? At mamaya ay malay nyo kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga yung nais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan ha. Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan ha, sa mga gusto makabili ng ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre pa, ka-wellness, ang Yes to Health product, mabibilin po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga naturopathic consultant, at kung kayo doon ay bibili ng produkto, merong special price para po sa inyo. At ang kagandahan yan, pwede nyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyo mga pangangailangan pagdating po sa natural o tinatawag nating naturopathy. We have modalities katulad ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech. Yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Health, eh yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Health Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zamfon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zamfon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ay ito ahitid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Mm-hmm. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
1: Ay, siyang tunay talaga.
0: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba ay makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng binipisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo pong nakaugali na kape, subukan yung ating pong Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan at siguro ay rainy season na rin ngayon, ano? Mm-hmm. Nag-uumpisa na mga ka-wellness, ano? Kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan, payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Mm-hmm. Ano, lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Lilikas na ba kaagad?
1: Matutulog na lang.
0: Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilabasan kapag ka panahon ng tag-ulan. Mm-hmm. Lalo na pagka dun sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, naandun yung mga maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yan. At alam nyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontamina nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman or yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Dok, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan. Yeah. Ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon ulit ng panibagong pandemya. Oo.
1: Kasi yung COVID nga, nung nakaraan, nababalita ako na medyo dumadami na.
0: Oo, yun nga.
1: Kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
0: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito, ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahon. Hunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
1: At pag-usapan natin, ano, actually, yung tubig baha, yan, karamihan ngayon, walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Eh, hindi lang yan simpleng rainwater. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan. Pwedeng galing sa kanal, diba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, sa nakaimbak dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado, ano. Hindi siya pwedeng gamitin panghugas, pangligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon, ano. Yan yung problema pag panahon ng pagbaha at tag-ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, hindi nila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Just imagine, ang lamok ay kahit konting tubig lang, basta
0: naipon dyan.
1: Pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? May mga kapatong na mga ano, nakapatong na mga gulong, di ba? And yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, etc. Ano, timba, mga paso, na mayroong stagnant water, kahit na konti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko itaob, itaktak, takpan yung lahat ng mga water sources natin. Dahil ito ay pwedeng maging breeding ground ng mga mosquito, ano. Actually, isa sa pinakadelikado yung pagdami ng dengue.
0: Tama, oo.
1: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bakterya, no. Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Hindi ba pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil iiwas ka sa matatamis? Ito po ay virus, ano, na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok na yung species nila nagkakalat ng ano, ng mga major viral infection sa mga tao katulad ng dengue, kung alam niyo po yung yellow fever, yung Zika, and also yung chikungunya. Ito yung mga responsible doon ng mga lamok. Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, pati yung leptospirosis.
0: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
1: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas na ngayon ka nag sa bahay.

0: Oo. Another thing, yung diarrhea, hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Mm-hmm. Kapag kayo ay dumudumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, mm-hmm. ano, hindi lamang po yung dumi ang nawawala. Ano. Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, mm-hmm. yung electrolytes. Kaya nga, ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, mm-hmm. especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang mm-hmm. magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bakterya, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangang ma-hydrate ka para mm-hmm. mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea mm-hmm. ang isang tao? At ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the floodwaters?
0: Pag sinawag na diarrhea, mm-hmm. ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang mm-hmm. tatlo, ano, mm-hmm. or more. At mm-hmm. yung dumi mo, talagang matubig. Mm-hmm. Misa, may makikita ka dyan. Pag dumi, wala na nga halo solid. Mm-hmm. Talagang
1: tubig lang, ano? Talaga. Oo.
0: So, kung ito ay tumagal ng mahigit isang araw, mm-hmm. hanggang mahigit pa, eh, delikado yun, ano? Mm-hmm. Kasi yung diarrhea, eh, hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Mm-hmm. Eh, pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection. O dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens, katulad ng bacteria, virus, or parasite mm-hmm. sa ating katawan. Kaya, pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng, ano lang eh, home remedies lang. Mm-hmm. Kailangan nyo magpapacheck up, ano. Kasi marami pwedeng mag-cause ng, ano, ng ganito. Pwedeng E. coli, mm-hmm. ha? Pwedeng salmonella, pwedeng shigella. Mm-hmm. Norovirus, marami yan. Mm-hmm. Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea. Mm-hmm. Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw. Eh. Mm-hmm. Pag nakita nyo na ang dumi ng bata ay talagang matubig, nakatatlong dumi na yan yung bata, hindi mm-hmm. na umiiyak, wala ng luha, mm-hmm. tahimik na lang, hindi na umiimik. Mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh. Mm-hmm. O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag nyo nahintayin ng isang araw. Kailangan nyong dalhin yan sa mm-hmm. pinakamalapit na health center o sa hospital mm-hmm. para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang mm-hmm. keyword dyan, maagapan siya.
1: Yes, oo. O,
0: kasi even, madala mo sa ospital, pag super dehydrated, mm-hmm. nahirap na yung mga doktor na ihabulin yun. Mm-hmm.
1: O, tama.
0: Especially sa mga bata.
1: Ang diarrhea kasi, Doc, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, mm-hmm. defense mechanism ng ating pangatawan.
0: Yeah, totoo
1: yung,
0: yan.
1: Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
0: yes.
1: virus, bacteria man yan na nakapasok sa katawan mo.
0: Oo.
1: Ang defense mechanism ng katawan mo
0: i-flash
1: is ipalabas
0: out.
1: Yun, i-flash out yun siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Doc, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
0: kasi wala
1: katawan.
0: Namang ibang gagamitin ng katawan, kundi yung water reserve
1: tama,
0: mo.
1: Tama, Doc.
0: So, kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para tama. Hindi ka maubusan.
1: Oo. So, paano, Doc, nakukuha ba yon yung mga causes ng diarrhea na ito?
0: Oo. Very simple explanation mm-hmm. para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Ano? Mm-hmm. Pwedeng contaminated na tubig, mm-hmm. contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, mm-hmm. pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha mm-hmm. o nagkaroon ng anything, kahit hindi ba, kapag medyo panis o nakontaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed. Mm-hmm. Kasi kaya, eh, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, mm-hmm. ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve. Mm-hmm. Ang problema, yan, nauubusan nga po tayo. Kaya, mm-hmm. ang una-unang titingnan natin, yung dumi. Mm-hmm. Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nanglalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh.
1: Tama
0: tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Mm-hmm. Dahilan lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
1: Nako.
0: Nakailang ulit na yata.
1: Niloto.
0: Nakailang araw na yata yung nanirecycle. O yun ang nangyari sa kanya ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posibleng kasi magkaroon ng panghihina, pwede kang lagnatin,
1: tama,
0: pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
1: Saka yung dumi.
0: Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps nandun. Mm-hmm. Para kang di mapakali. Tapos, ang pinaka-worst nun talaga, yung sudden death. Kasi mm-hmm. nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration.
1: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration,

0: parang nag-shrink yung mga internal organs natin doon, ano? Biro mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangangatawan. Oh.
1: Tapos ang sign noon, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, eh hindi si, parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper eh hindi na hindi basa. Eh baka ano, kasi nga yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
0: Minsan nami misunderstood pa.
1: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
0: In case, doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasing iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
1: Yes.
0: Oo, kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
1: Kung gaano kadelikado bakit yung mikrobyong pumasok.
0: Oo, yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda makapagpakonsulta daw, Dok.
1: Oo, ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
0: Mahirap sila maka-adjust.
1: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng kahit may oral rehydration, hindi mo papainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, ha, exempted ang bata dito sa advice ko, ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo yun, ano, kasi kulang na tayo sa oras. Kasusunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital, and maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan mo ng antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya para hindi umabot sa ganun, kinakailangan dun pa lang sa preventive side. Hindi na tayo dapat nagpapabaya. Kinakailangan eh, malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, ano, kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta
0: dapat
1: sa CR, hugas kamay.
0: Talaga.
1: Yes, kasi dito sa kamay nanggagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung mga contamination. O yun, doon
0: minsan kasi, Dok, ano na lang, alcohol na lang eh.
1: Hindi.
0: Sanitizer na lang ginagawa.
1: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglinis ng kamay. Kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
0: Tama, Dok.
1: Diba?
0: Kaya mas, at asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
1: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
0: Kaya yan, kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness, and then of course kapag meron ng onset, ano, lalo na, Doc, yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga siguro mga tatlong beses, limang beses ka na pabalik-balik sa CR.
1: Totoo.
0: Tapos tubig na yung nilalabas mo, eh mas maganda mag-rehydrate na kaagad, or kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong pong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan para malapatan na kaagad, ha, ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kung sa mga bata naman yan, eh huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Matagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung
1: pag
0: bata.
1: Pag shrink na kasi nga dehydrated.
0: Pag lumulubog na yung mga mga ugat, nako. Napakahirap, kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
1: Kawawa lang yung anak niyo sa dami ng tusok.
0: Okay, so mga diba? Pag yung mga anak niyo po, ano, especially yung mga 5 years old, sabihin natin, pababa, or even yung mga infant, lalo-lalo na, ay mas maganda, ipacheck nyo na kaagad sa mga pedia ninyo.
1: Yes.
0: Okay, mga ka-wellness, ngayong alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, ano, like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito, eh maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha, para maka-cope up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon, na ano yung pwede nating gawin at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malungkay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon, Dok, itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection, dulot na ang bacteria na leptospira. Isa sa mga common na route nito, Dok, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga flood waters, ano? Kasi doon naman sila talaga, ano, Dok, kumbaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila mula sa mga feces ng mga hayop, ano?
1: Mga daga,
0: nako, yung mga waste products nila, eh pagka bumabaha, syempre nagkasama-sama na yun doon lahat, Dok, ano? So, itong mga ano na ito, Dok, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagko-cause ng leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kaubayan natin para makaiwas sa ganito pong problema at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
1: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
0: Yan.
1: O lalo na kung meron kayong sugat at minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
0: Oo,
1: kaya may allergy kayo. So, hindi pwede. May lulusutan yung
0: bacteria.
1: Yung, bacteria. So, tingnan nyo yung symptom. Wala, lumusong kayo. Hindi talaga makaiwas. So, kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nanghihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis. Eh kailangan magpakonsulta na po kayo kasi nakakamatay po ito. Marami ho namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siyang akala nila. Hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. O, kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan ni inyong katawan paglulusong sa baha para hindi magsisibandang huli. Kasi nga, napakahirap labanan ito pag huli na. Although may mga antibiotic, pero sa totoo lang, kung late na, medyo delikado na din sa ating kalusugan.
0: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Dok, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman na ito dulot ng mga ganitong panahon?
1: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin. Isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold. Na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila na natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
0: Tama.
1: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganun din po yung vitamin D3 na meron tayo sa premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc, vitamin D3 plays a big role sa ating immune system na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
0: Oo. So itong mga bitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures, ano? Mm-hmm. Para kumbaga merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin if ever man na mga merong papasok na mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan, ano? Not to kill them first hand but to boost our immune system, ano? Palakasin yung first defense ng atin pong pangangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na kapasok sa katawan natin, ha? Kaya wag kalimutan, ultimate trio po natin mga ka-wellness. Nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin, ha? Pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito, ano, sa mga karamdaman na nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alalahanin yung mga kinakailangan nating gawin, ha, para makaiwas sa mas malalang problema sa ating pong pangangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa atin po mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang.
3: The secret of health.
10: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.

0: Welcome po mga ka-wellness, mga katropa sa ating pong programa The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate no, sa ating pong intestinal tract. Kaya na kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Ano, napapakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrisyon na may mabahagi nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gusto makasubok ng ating pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011 or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay dumiretso na po doon. Ano? At isabay nyo rin ang pagpapakonsulta. At kung gusto nyo pang masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay pwede nyo pong subukan mga ka-wellness. Ha? Available ang atin pong mga services na yan sa iba't ibang mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa atin pong mga consultants ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang atin pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung maiutulong po nila sa inyo mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant. At yung mga naturopath. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopathy? Mm-hmm. O kaya, opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman. Kasi meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin in a program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si... Ayan, si Mrs. Laging nanonood dyan. No? Si Ma'am Emeline. Rogelio Cantian Guarin. Mm-hmm. Si Ayane Tolentino. Si L. John. Ganon din si Josephine Abrugar Australia. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap na pala ni Ma'am.
0: Oo.
1: O, kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh. Mm-hmm. I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream. Mm-hmm. Ng inyong mga good experiences. Ano naramdaman nyo? Anong binipiso sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health? Maging dun sa ating mga texter.
0: Mm-hmm.
1: Bigyan natin sila ng opportunity. Uh-oh. Na mag-share sila. At pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayong mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron. Mm-hmm. Sabi niya dito, magandang hapon po mga doc. Ingat po tayo. Mga ka-wellness sa leptospirosis, mm-hmm, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Ayan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Province. Siguro nakikinig yan sa XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: Mm, oo. Oh. So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Ayan. Mm. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan ha. At sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming ha, malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panonood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo ha, lalo sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na sa mga syudad ha. Yung mga nasa probinsya din, Dok, meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil kumbaga yung mga hindi nakakapagtrabaho, ang dami. Yung school nga yata ngayon, walang klase. Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado. Kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga, sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. Kaya... Manalangin lang tayo sa Panginoon na
0: ganun pa man mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. Ano? Mas okay na Dok yung hindi ka nakakapasok dahil may baha. Kaysa hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay yung kayo pa yun. Ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness. Ha? At syempre yung mga healthy coffee natin. No? Sa mga ka-wellness natin yan na gustong humigop ng mainit na kape. Partner rin nyo dyan sa kung ano man ang pwede nyo ipares dyan. Ha? Subukan nyo ang ating pong mga healthy coffee. Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa, lulusong talaga ako sa baha. Ano bang pwedeng life hack o health hack na pwede nyo mga advice? Alam mo, meron, mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog or VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mong ang VCO, parang ano yan eh, nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahid nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo niyan, Dok, nagpapahid tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nag-protection dun sa ating balat. Then after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santone Plus herbal soap.
0: Herbal soap.
1: Yung herbal soap natin, meron siyang mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin din ang panghugas, Dok.
1: Yun ang gawin yung pangsabon kapag kayo ay galing na sa ano sa labas. Kasi di nga naman maiiwasan. Minsan hanggang tuhod, yung baha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis ng nyog, pwede na. Kung walang-wala talaga, di langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag na huwag. Pwedeng, ano, pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: No, yun ha. Sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang ano kayo, protection, ano, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal nakababad yung paa natin sa, ano, sa mga tubig baha or mga contaminated water. Usually, Dok, yung mga, ano, mga fungal infections. Ano? Malipunga. Yan.
1: Buni.
0: Pa. Daming mga skin diseases na pwede nating makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga wellness.
1: May ano dyan, may herbal na panglaban dyan sa mga fungal na yan. Alam mo yung, ano, yung Acapulco? O yun, doon sa mga...
0: meron kayong makita niyan dyan.
1: Dikin nyo yung Acapulco, ikuskus nyo doon sa, ano, sa mga na nababad. Para maiwasan yung...
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Dok, kasi masyado matapang. Okay, kailangan doon lang sa affected area. Huwag niyo ikakalat sa buong ano, malawak na parte ng
1: kasi
0: balat
1: mo. Kasi may ano yan, sulfuric compound yan, na anti-fungal property.
0: Same pala siya ng ano, Dok, bawang. Ano?
1: Same siya ng bawang. Kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta ano, fungal
0: infections. Ayun, no? Okay, mga kabalas, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa ating po numero. Ito po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyzed po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit na paralyzed na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. Na alam naman natin, napaparalyze ang tao, una, pag nagkakaroon ng bara dun sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Tama.
1: So, to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So, maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daloy ng dugo. Kaya maganda ho mag-take kayo ng Santon Vit-C. Yan po yung natural alkaline vitamin C ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May sakit ka man o wala, isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya, so you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga capsulated na vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka acidic na yung tiyan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung tiyan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C. Mm-hmm. Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Kasi meron magtatanong, Doc, ano ba yung mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba? Yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila, yes, mga kaibigan.
1: Parehas yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyadong mabisa, mas mabisa. Hindi po totoo yun. All vitamin C have the same
0: lang
1: benefit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Doon sa compatibility ng katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka. Mm-hmm. Tapos, nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yun siyan. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakayangan na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nag-react yung tiyan mo, at yun ay ascorbic acid base yun, pwede ka mag-ship sa non-acid base.
0: Mm-hmm.
1: Like Santon Vit-C.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, another inquiry. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka. Mm-hmm. Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwedeng magkaroon yan. Pwedeng magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin. Tapos hindi, alam mo, high blood ka. Mm-hmm. Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo, pwede magkaroon ng differential yung nerve natin.
0: Kaya anong pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12?
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Saka minsan yung mga yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps. Mm-hmm. Ano rin, apektado yun yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka?
1: Oo.
0: Ano yun? Possible na magkaroon ka ng crampings, yes. Nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes.
0: Yan,
1: usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay dominant-dominant, hindi kontrolado.
0: Iyon, no? So, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng yung ganung problema, yung parang tinusok-tusok yung talampakan mo or yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita ka sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung dahilan nung ganun pong problema o yung ganung karamdaman.
1: May tanong naman dito. Pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede kung meron ka makabilihan.
1: Actually, ang buko is ang maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma. Diba? Kaya lang, pwede siyang pang-sustain. Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun eh.
0: Tama.
1: Yung ano yun. Kasi it's a combination of salt and sugar. So, ang gagawin lang natin, pag mayroon kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: At pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. Ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, meron kang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice. Kasi medyo less, mataas yung sodium and potassium noon.
0: So, kaya kailangan na ma-monitor yun siya, Doc.
1: Yes.
0: Ano?
1: Iba na yung plain water nga kapag may problema ka sa kidney. Talagang nililimitahan ng doktor yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig. Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na. Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Pwedeng magkatubig ang baga mo. Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira yung kidney.
0: Ayun. Okay. Eto, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun. Baka mayroon siyang mga sinusitis. Ayun, ang tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsil stones.
1: Frequent na infection sa lalamunan. Hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso. So, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan. Isa sa magandang ano niyan is ako doon sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3Softgel capsule. Marami na rin tayo nabigay ng advice na yun. Ang gagawin nyo doon, instead na lulukin nyo yung premium D3, butasin nyo, tapos sipsipin nyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata. Gata ba yun?
0: BCO eh.
1: BCO. Pero, stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo. Siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mong inuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig. Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, mapenetrate yung lalamunan mo. Then siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang uminom ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo naman yung BCO, and also yung
0: moringa seed oil.
1: Meron siyang nature phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property. Yan. So yung mga ganun. Tapos isa pa maganda, yung salt gargle everyday. Kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung kulantro. Natutunan ko sa lolo ko yan.
0: Anong gagawin sa ano doon?
1: Kapanahonan nila, partner, Michelle, ano, para bumangaw yung hininga nila, dalawang ginagamit nila, anis at kulantro. So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata nung panahon. Ewan ko lang kung alam pa to. Tapos yung kulantro, natural antibiotic kasi yun eh. Yung kulantro, antiviral, antibacterial. Ngunguya nila ng dahan-dahan yun. Yung mga butil-butil na bilog yun eh. Parang sago. Tapos ngunguyain nila hanggang sa maubos nila, dahan-dahan yun. So yun ay breath refresher, meron siyang antibacterial property, at nakakatulong siya sa pagpapaganda ng amoy ng ating hininga. Yung anis naman, para mag-amoy baby yung hininga mo. Anis. Sisip-sipin, ngunguyain mo rin ang dahan-dahan.
0: Parang kikindihin mo.
1: Parang kikindihin mo.
0: Yung mga star anis.
1: Yung mga ganon. So yun yung ano po, yun yung classic home remedy during that time sa noong kapanahunan.
0: Hindi nila alam doc yung kulantro. Coriander seed.
1: Coriander. Yeah. I-research yung kulantro. Coriander seed. Yun ay mabango.
0: Pag ginoyang-uya mo doc yung kulantro, pwede mo lunukin yung ano nun.
1: Pwede,
0: yung sapal nun.
1: Pwede mo siyang lunukin kasi edible naman yun. Edible yan.
0: Tips para sa mga kababayan natin.
1: Tip mula sa lolo namin.
0: Gustong maging maayos yung ano nila, yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po ninyo. Yes. O yung halitosis. Ano?
1: Commonly, ang isa sa dahilan ng bad breath. Kung malinis naman yung bibig mo, like na tututbras, pwedeng, yung halitosis kasi, pwedeng nagagaling sa tiyan. Pag yung mga hyperacidic, may acid reflux yan, commonly nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis o pagbaho ng hininga.
0: So, yung sa mga kababayan din, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area, mas maganda rin yan, Doc, iwasan yung mga mucus forming na mga pagkain para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bakterya. Kasi yun yung laging nangyayari dyan. Pagka malakas kang kumain ng mga ano, mga pampalakas ng production ng mucus, ano, mga tinapay, mga noodles, yung masyadong matamis na mga pagkain at yung mga malalamig din na mga inumin at mga pagkain kasi mga pro-inflammatory yun sila. Mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness, ha? Then subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algie. At malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo yan everyday, mga kababayan.
1: Ayan, may ano dito, gusto kong ihabol tong tip na to. No?
0: Sige daw.
1: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
0: Yun.
1: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na, na mabibilhan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig. Mga ano yan, apat at kalahating cups.
0: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
1: Mas maganda
0: or,
1: yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig.
0: Okay.
1: Then, 6 na level teaspoon of sugar. Asukal. Then, kalahating level teaspoon of salt. Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig. Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis na mis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration solution. So, yun ang iinumin po ninyo. Sa mga adult, ito yung advice ko lang ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
0: iasa
1: doon. Ito, pang emergency lang. At kung wala talaga habang malayo kayo, ito yung pwede niyong gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito.
0: May tanong, anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
1: Any kind. Brown man yan. Kasi, ang pinag-uusapan dito is yung how to help the body hold water na hindi ka ma-dehydrate. So wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
0: So, sa mga kababayan natin ha, yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin kung meron dyan sa tahanan po ninyo, ano? Lalo Doc, yung mga nasa remote areas.
1: Hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Pero kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Sa DOHO, namimigay sila sa mga health center ng Orisol na ganyan. Oral hydration solution.
0: Okay ha, para maiwasan yung dehydration kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming makakompromise sa mga internal organs po niyan. Okay? Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120. Ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliyah ito ng Cavite.
1: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot. Pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa ano, maghinahinay ka na sa mga matatamis at ang carbohydrates.
0: Ang 120, ano na yan siya?
1: Borderline
0: or above? Kasi ang ano, Doc, 110 pa ba mga ka-wellness eh, ano? Or mas mababa pa, ano? Yung bilang ng FBS po ninyo.
1: Oo. Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
0: Mas makapag-consulta ka.
1: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
0: Ng mga maintenance.
1: Tinitingnan naman nila yan kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka eh. Kasi kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription. Anti-diabetic maintenance. Pero pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
0: Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung iba kasi, Doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
1: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar mo, pinaka-the best din mag-take na Santon Plus Gold. Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties yun mula doon sa mga herbal extract na meron siya. May ampalay ha, take note, may garlic siya. Kaya, kung kayo mayroong ganyang blood sugar, FBS ba yung sinabi niya? FBS
0: tsaka HbA1c.
1: HbA1c. Medyo mataas-taas nga ng konti yun. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, 1 capsule 3 times a day para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
0: Ayan ha. Sa mga kababayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron kayong family history
1: diabetes.
0: Ay kinakailangan mag-control kayo ano, sa inyong diet. And then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule and Premium D3 also, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po niyan, ha? And then, iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain, highly processed na mga pagkain, iwasan yung mga masyado mga tamis na mga inumin. Minsan doon tayo nadali, mga kababayan, ha? Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain or hindi ka palakain ng mga mataba na mga pagkain, pero doon ka nadali sa mga inumin na mga matamis.
1: Yes. Mas mabigat yung liquid sugar kasi.
0: Yan. At ang bilis kasi nun mahatid dun sa inyong bloodstream. Kumbaga minsan triple yan, Doc, ano?
1: Yes.
0: For example, yung amount ng kinain mo kesa dun sa ininom mo, mas madami yung glucose na ihahatid ng ipong pangangaton dun sa iyong dugo mula dun sa mga inumin na naiinom natin.
1: Oh, tama ka dyan. Ayan, ako, wala, tinitinan ko dito, wala nakasunod doon sa mechanics.
0: Oh, yun nga.
1: Dyan ba sa text mo?
0: Wala din wala doon, wala nakasunod sa mechanics natin.
1: Ayan,
0: ha?
1: So, sorry.
0: Sunod na lang mga ka-wellness. Ha? Alalahanin lagi ang mechanics natin para kung gusto nyo makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment niyo inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At kung kayo ay nanonood sa atin pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Paano to? No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Dok. Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Dok. Algie. At maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganoon rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dok. Remilito Uy. At sa ngalan po ni Dok. Ron, ang ating pong partner dito sa ating pong programa. Ito po yun ko, Dok. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy ng pagpagaling at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Make Love to You by Boyz II Men. At ang inyong taon-taon, mag-uban-uban ta sa programa X-Rated.

0: That was Bakit Pa Ba by JR. Ang ngayon pabagid pa sa iloon ng mga taong maghatag og kasakit sa to ang mga bae. Kung di pa sakitan lang ta, unya pa asahon lang. Unsa pa na diha? I think deserving pa sila sa another chance sa pagpapatawad. Kasi kung hindi, wag na po. Wag na. Anyway, mga babe, atong oras, alauna 46 na sa hapon. Kumusta man ka diha? Asa man ka nakaplaster karon? Sa mga babe na ito nga, ganina pa nakasubaybay, ganina pa nag-LL diha ka rin mga babe. Lingkod-lingkod. Laray-laray. Kanang ganina pa nakasubaybay, nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban karong hapon. Of course, ilang gihapon sa programang
1: X-rated
0: gihapon mga babe. Uban-uban tagikan alauna imedya. Hanto dala stress sa hapon. Daganapuntag mga hisgutan karon ng mga, of course, no? Mga kuhaan na itong pagtulunan, gikan sa storya sa kinabuhi o gugma nga ipadala or ipadala diri sa to ang programa mga babe. Ang ato ang kahaponon karon, medyo naglagiting ang kainit. Adri ba sa inyo nahimutangan mga babe, kumusta ba ang dagan sa panahon? Ang init sa panahon, mas init pa sa inyong relasyon. Unsa na lang man ang uban lugar karon kay Bugnaw. Oo, sa makabugnaw pud sa inyo hang pagtagal. Pero wala na tayo magagawa dyan. Tanggapin na lang talaga natin yan mga babe. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon at pinagdadaanan ko ngayon, magsama tayong lahat. Anyway mga babe ha, sa mga babe nato diha nga karon pa naka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Of course sa mga babe nato nga naminaw diri karon sa XFM 89.1 Davao, maayong

Bita mo ayong hapon sa inyo ha, Ma'am SM, no? Og sa mga kaubanan nato diri sa may XFM Bukidnon. Ingon man, diri sa XFM 89.5 Pagadian. Maayong hapon sa inyong tanan mga babe. XFM Zamboanga. XFM Ipil. Sa XFM 91.3 San Franz. XFM 99.9 Tacloban. Og sa XFM 88.3 Cebu. Soon mga babe, sa mga babe nato diya sa may Kidapawan. Mayong hapon kay hapit na punta nga madunggan. Dali sa XFM 91.1 Kidapawan. Oo, may mga lugar karon nga giulan mga babe, habos sa amping-amping mo diha, kay wala ra ba ko para ampingan mo. Unsao na lang gid ko magkasakit mo mga babe, wala ko para ati manun mo. Ano mas maayong kanang prevention is better than cure. Mag Zathone vitamin C ta para boosted ang atoang immune system. Og dili na mo manginahanglan ni babe para ampingan mo. Alam na 50 sa hapon sa mga babe nato diha nga gusto magpaabot sila mga greetings, shout out request, ilahang mga patimbaya sila mga mahal sa kinabuhi. Pwede niyo na ang inyong ipadangat. Inyong i-text mga babes, ito ang text line 0969-333-0537. Otrohon ko 0969-333-0537. Diha lang i-text mga babe, ito ang basahon unya sa unahan. And of course, pwede po mo magbisita sa ito ang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, para makita ninyo kung unsa ba dyan. Oh! Ang epekto sa Zanthone Gold Coffee Mix sa inyohang DJ. Ilasan kayo, babe Sabrina. No, pwede mo magtanaw diha mga babe. Or baka bisita ha ko ang Facebook, official Facebook page, Babe Sabrina, or ang Sabrina XFM Davao. O, diba? Dali rin ninyo makitaan. O, maayong hapon sab sa mga babe nato diha nga karon pa naka-tune in. And of course, sa mga nangutan na diha, kinsa man yun isigyaw-yaw sa radyo. Ano ka pa mga kadungog-an? Okay, bago lang po tayo na nag- umupo. Ilingkod nga ano, DJ ninyo diri sa X-Rated. Babe Sabrina po, ang babe ng bayan. Amoy pala. Kamu na lay sumpay. Amoy pa lang ulam na, matod pa nila diri. Maulo mo mo dag claim ana oy, ngano. Grabe, amoy pa lang ulam na. Basta may ngayon sila, humot siguro gini si baby. Pag magtagbo, may nasimutan mo. Doon lang dyan ako yung ano, yung mga kaliog-liogan, ang mga tangkugo, no? ang mga kilikili. kung humot ba gini? Kung pagsimot na ako, ulam ba yun? Anong klaseng ulam kaya yon? Marami kasing ulam din mga baby. Hindi natin alam kung anong klaseng ulam yung maamoy. I cannot. Anyway, mga babe, unya sa unahan na, ready na yung kaugalingon diha, kaya to ananing sugdan dayon. Di na natudugay-dugayon, taon-taon mga babe, mga to ang X-rated drama. Kuhanan yung kape diha, lingkod-lingkod na, LL na diha, babe. Laray-laray na diha, kaya taon-taon sugdan na natutong X-rated drama. Madunggan na po ninyo kung unsa ang storya sa kinabuyo gugma nga to ang tagaan na pod og pagtagad karong hapuna. Kung unsa na pod ba to ang itambag sa mga taong gahig ulo. O sa mga taong nagahimo lang yung problema para tambagan diri sa X-rated. Ito mga babe, no? Itong taga-agpagtagad ang mga gipaabot ng mga problema. Oh, dakuhan pa akong problema, tagaan pa tag-problema ninyong drama. Kaya nga, ang ano bitaw, oh basta, kato na. Anyway mga babe ha, sige, karun totod, ready na diha. Plaster na. Ani, ano babe? Isulod ko na. Madunggan na nimo ang atong drama karong hapuna.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan

0: habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakwal? Ayoko lahat na sa ana!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mukha ng hait kina ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Masubra ka tukiro. Putlon ko ni Anumat sa dalang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: di paandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan og pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Johnson City Norte. Kining mong tampo karon atong giuluhan og agreement. Dear Babe Zabarina, palihog toga lang ko ninyo og Delo. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Galibog ko kung unsaon ni siya. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Nganong ni Aka?
2: Jima.
1: Pauli na. Huwag ko'y ganang matubangin mo.
2: Please, sorry.
1: Baboy ka. Hayop ka.
2: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan ka kung magpakasal ni mo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Delo?
2: Oh, tuti ako ang nakauna ni mo. Kung magpakasal ka na.
1: Ugon mo ingon ko og dili. Ha?
2: Sima?
1: Tugkili ang akong pagtanaw na ni mo, Delo. Di na ang kaning Delo nga akong nailhan ni mo. Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nagonsensya ko sa unggi mo. Nabalaga ko para niya.
0: Usang masag ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalan ko sa unggi hinambay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero wala masab siya mo syagit. Sige lang, sige hilak.
0: Sige lang, sige lang, sige lang. Pasig, mauli aranas, Jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, ugi ka na nakuha.
1: Pasalamat ka nga labdi ka. Aw kunwa pa, gibuwaga na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko, ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oo. Oh.
0: Jim, may problema?
1: Wa man.
0: Kanyang gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Unsa? Nakabante na ka nga medyo bugdaw na si Jimani mo?
0: Oo, Bebab.
2: Uy!
0: Termina lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niyang suroy. Dasa'y buhaton ay lakaw. Niya, tagsa na lang kayo may mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Buwagin ang imong uyap.
0: Ma!
3: Nakita na ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Unsa?
4: Ayan may supak ka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto atong bayhan. Maong buwagi to siya.
3: Buwagi yun ha. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh, ang kunan ako. Uyab na ako.
0: Kinuha ko.
1: Og, kadagan mo yan. Ano ni Aka?
0: Jima.
1: Pauli na. Huwag ko'y ganang matubangi mo.
0: Please, sorry.
1: Paapoy ka. Hayop ka.
0: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan ka kung magpakasal ni mo sa imong gibuhat ni rin ako. Ha, Delo?
0: Oh, tuti ako ang nakauna ni mo. Kung magpakasal ka na.
1: Huwag ganun mo ingon ko, og dili. Ha?
0: Jima.
1: Kili ang akong pagtanaw na ni Modelo. Di na ang kanin, Delo, nga akong nailhan ni mo. Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nakonsensya ko sa unggi mo. Nabalaga ko para niya.
0: Nausang sad ka. Wala lang unta to ni mo ipadayon kung wala lang siya mo sugot.
1: Nadalan ko sa unggi hinambay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero wala masabi siya mo sakit. Sige lang siya gilak.
0: Sige lang. Pasig, maulian na si Jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako ha.
1: Pasalamat ka nga labti ka. Aw kunwa pa, gibuwagan na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Inyong gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Unsa? Nakabante na ka nga medyo bugdaw na si Jimani mo?
0: Oo, Bebab.
2: Uy!
0: Termina lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niyang suroy. Dasay buhaton ay lakaw. Niya, tagsa na lang kayo may mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Buhagin ang imong uya.
0: Ma!
3: Nakita na ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Unsa?
4: Ay na may supak ka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto atong bayhan. Maong buwagi to siya.
3: Buwagi yun ha. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh, ang kunan ako. Uyab na ako.
0: Kinuha ko.
1: Og, kadagan ng mga dunay na itabo na mo sa kama.
0: Unsa?
1: Mao kung ganahan ka makigbuwag, o buwag na ta.
0: No, dili Jim. Istoryahan ni na to. Ni ako, mibalik ko. Wa na to maklaro ang atong paligsulti sa miaging simana kay gusto pa kayo space. Pero karon ako nang tapuso ng atong relasyon.
1: Unsa? Di ko masugot. Karon na noon nga nagbuwag namin ni Alvin.
0: Mao ba? Buwag na mo? Pero ako, dili na ko nimo. Tungod kay dili na ko madawat ang imong pagbuwag na ko.
1: Oh, mag-abot na sa ustado. Tungod kay ikihati ka sa imong pag-grave na ko sa una.
0: Unsa? Unsa?

0: Mga katrupa, exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check itag hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sistapain. Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mag-isa.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: babe. That was Let Me Love You by Judd Madela. Atong oras, alas 2:22 na sa hapon. Balik na lang punta sa atong pagpanaguban-uban sa programa.
1: X-Rated.
0: Kumusta man ang mga babe na aludiha? Nga ganina pa yung tao ay nagpaabot sa atong pagpanaguban-uban. Exaggerated ra kayo ang, ano, ang palakpak, no? Mga ganina pa, nagpaabot sa to ang pagbalik. Eh, medyo na, na-shokera. Good to gamay sa to ang drama kaganina mga babe, no? Medyo niambak yun ang to ang ano dere. May mga technical glitches. But anyway, lumalaban pa rin tayo. And I know for sure nga nakadungog gihapon pod mo sa drama nga giplay na to kaganina ang storya sa kinabuhi ni Delo, ang iyahang love life na hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. But anyway mga babe, before that, of course, I would personally greet my friend over here, JD. Happy birthday. Patanawa daw ko sa pogi nga naong doon. Greet on air, babe. Grabe naman. Yung itsura ng isang JD na parang kamukhang-kamukhang-kamukha si Daniel Padilla.
2: You see,
0: Grabe ang reaction. Oo, so, gigreet na taka Tagalog yun, ha? Kahit magkahirap-hirap ako dito at magkalisod-lisod. Ginawa ko yun, JD, para sa'yo, ha? At sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, happy birthday sa inyong lahat mga babe. And I hope and pray na inyohang i-celebrate inyohang adlong natawhan nga puno sa pagmahal, malipayon, and of course, dunay peace of mind. Pinakauna sa tanan mga babe, on top of that, ang pagiging healthy jud kanunay. No? Dapat i-maintain gid nato to ang panglawas kas health is wealth, di ba? Kung sa una lang ginadiha kung nagkamuriching na gud, no? Ayan ah, oh, kamukha doon ni Ronnie Alonte pala. Ay, oh, Ronnie Alonte pala. Akala ko si Daniel Padilla. Anyway mga babe, balik na diri sa tuang sumatampo nga gibasa kaganina. Actually na ano ni ambak man nga tuang drama, no. But ako ang ipasabot sa inyo ha, nga spur diri sa gipadala nga suwat sa tua. Okay man ang relasyon ni Delo, no, og sa iyahang uyab. Okay man ilahang pagpanaguban-uban, babe. Kumbaga wala may problema. Actually, niabot na sa punto nga hapit na sila nga kaslon. Ang problema lang, kay imbis nga hapit na sila kaslon, wala na nakaantos ni si Delo sa iyahang gibati o natandog niya ang pagkababay sa iyahang uyab. Nakuha niya ang virginity, mga babe. Giisip to siya sa babae nga murag gi-rape good siya. Kasi semi-rape daw ang nahitabo. But after ato, mga pila ka weeks, nagka-okay man sila. O gagingong gidawat sa babae ang panghitabo, mga babe. Si Gemma, gidawat niya. Nagka-okay sila, but ang consequence atong gihimo ni Delo is gibinuangan siya ni Gemma. Karon kay nabaliktad na pud ang panahon. Siya na pud ang dili kay Gemma, siya na pud ang makigbulag kay Gemma. Unfortunately, si Gemma dili mo sugot o giyahang gihulga si Delo nga kasuhan tungod sa rape nga gihimo sa una. So unsa ba ang dapat buhaton ni Delo karon, babe? Tabangi ra gud ko ninyo tambag. Kay murag nag-ano na jud ko diri. Kalisod ba sila mga request Tagalog do? Lahat yon? Kita Tagalog ko yun lahat. Baka hanggang dito na lang ako. Dili makaya. Ayun mga babes, mga gusto diha nga mag-greet sa amin, mag-tambag di ay. Grabe sa greet. Gusto nga magtambag sa tuang letter sender karong hapon na mga babe, pwede ka mamutawag sa tuang hotline 0969-333-0537 o tuhon ko 0969-333-0537 kay para matambagan natin sabay mayong buhato ni Delo labi na kining iyahang sitwasyon karon mga babe. Ayun natin caller sa Picas Linya. Hello babe, maayong hapon. Yes, maayong hapon. Kumusta man? Ano nagluyaman kay diha, babe? Oo, si Babe Julius diri sa may Pakibato District, Davao City. Tama ba, babe? Ano nagluyaman ka karon? Wala ka nakaturbo? Wala ka naka-turbo, babe? Nagluya lagi ka. Dili jud mi magkasinabot. Dili jud mi magdumog-dumog. Oh, kana babe.
2: Okay.
0: Unsa man imong ikatambag sa tuang letter sender karon babe, si Delo ani iyahang problema?
2: Oh, si Delo.
0: Oo, si Delo. Mm.
2: Ako ko pang magandang Delo, babe. Ano mo ba eh? Ano? Hindi ko pa naman pagtanong ilang mga kuwang ba? Ang ilang senaryo ba? Kaya, ano? Nagka-open naman ang tanong sila, babe niya.
0: Mm-mm.
2: Siya na pwede gusto sa...
0: Mau gani no. Naglibog-pog ka, naglibog-pog ko, babe. Nahirapan din ako sa pagsabot.
2: Putol-putol, babe.
0: O, putol-putol lagi ato ang linya. Babe, siguro saka sa kagamay dress punuan sa mangga para magkasinabot ta kay medyo pigado jud ang signal, babe. Hello, babe?
2: Hello, babe.
0: Ha? Hello, hello, babe? Ay, nawala na siya. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster karon? Hello, babe? Babe, diri ka maminaw sa cellphone. Ayaw sa imuhang radyo kay para dili siya delayed.
2: Hello, babe.
0: Hello, babe. Maayong hapon. Nagkasinabot. Ragid mi. Salamat sa Dios. Babe, unsa tong pangalan? Og asa ka karon naka-plaster?
2: Ay, taga-Jansan.
0: Taga-Jansan! Maayong hapon sa mga babe natin dito sa may Jansan. Ilonggo ka, babe? May mga Ilonggo ba dira sa Jansan?
2: Bisaya ko, babe.
0: Ah, Bisaya. Oo. Oh! Oh, oh. Babe, unsa imong pangalan gani, babe?
2: Gemuel ko, babe.
0: Gemon.
2: Jemuel.
0: Jemuel. Unsa imong ikatambag sa tuang letter sender karon kani iyahang giatubang nga problema?
2: Para sa ko, babe.
0: Mm-mm.
2: Bulag ka na siguro niya na. Oye, pag-confuse po pa siya nga di... Pag siya ginigamit siya siya. Uyok niya. Eh, nagpagamit sa glahid.
0: Ano
2: na,
0: oye? Dili man kay ang nahitabo manggood daw, babe, di ba? Gilove manggood nila ang usag-usa.
2: Oh, gani. Wawin, klaro na Rihanna, bro.
0: Mm-mm. So, para sa imuha, okay lang ang desisyon ni Delo nga bulagan si Gemma? Okay kaayo?
2: Kaya nga nagpangita pa si Abby, si Butan mo na si Delo, kay Pinsan Butan mo na.
0: Kaila siguro mo ni Delo ay. Murag feeling na ako kay Pinsan mo ni Delo, ati kra ka din ha. Ah, wala din ka kaila siya. Taga Jensen, raba daw ni si Delo.
2: Gani.
0: Basig ikaw ni si Delo.
2: Gani, kaya si Delo.
0: Anak Jod. So, bulagan na lang gid niya si Gemma. Daw ba kay bulagan niya si Gemma niya? Kasuhan man siya ni Gemma, babe.
2: Okay, bulagan na lang si Katerin, oy.
0: Sige, si Katerin. Si Gemma. Daw ba kay kasuhan man siya ni Gemma kung bulagan niya? Kasuhan man siya, babe. Okay ra. Babe, kung si una ko na imong bugan karon ba? Kasuhan man siya ni Gemma. Unsa man ihang buhaton?
2: Ganagi ko si imong babe ba kay kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit.
0: Ila.
3: Isi.
0: Ay, mga babe, na na po yung nagapangilad sa ako ang ano mang yun.
2: Siguro man yan ang babe ko. Kita mo tayo sa Facebook.
0: Gwapag yun. Walang halong biro. Sige, kung tinood nga guwapa, babe, dagang salamat sa imong tawag. Ani akong buhaton. Pag muhin kong muama, chup-chup ang imong ingon. Ay, mag-grit pa di ay ka. Abay na ako guman na to. Ah, sige, go. Sige, greet na yung mga ano diha, yung mga uyab.
2: Greet na ko din si Edgar, nga naminaw karon Edgar Andraki, Ben. O sa mga Andraki family, sa Bisayan, Midan, Arangya.
0: Mm-hmm. Naputol ang imuha. Mm-hmm. Ay, ang imuha. Naputol. Ayan, oo. Naputol, babe, sa tumoy-tumoy, naputol.
2: Oo na, si Kona ni, Edgar Andraki, babe, o ano, si, o mga Tokyo family, dyan sa Kabisayan, o sa Kabisayan, Kabisayan, babe, ngayong pagpaminaw nila diha.
0: Ayan, salamat kayo, babe, I love you, char, ang pink kanunay. Mwa, mwa, chup, chup. Nanindog ang malibos ako ang tangkugo mga baby. Ngano naman yung paingon ani man nga mga mwama chup chup pag ina nga nalalaman tayo dito. Babe, mayong hapon. Last caller nato mga babe. Hello babe.
2: Hello my
0: ayan bumalik babe. Po si Babe Jo. Nawala gyud siya kaganina babe. Dari padayunon gyud nato ni dili pwedeng di matiwas kay magsakit. Tama ba, babe?
2: Oh! Kaya nalang yung kwan-kwan nga, babe, ka na pa-atik-atik ro na siya, babe. Dili na disibuin sa kay Dilo, kay Idula, sa kaintiin, babe. Muna yung sakit kayo, babe. Oh! Ay, pag-adlo ka lang yung kaso nga na, yung kaso, mukail po kag-kaso nga, kwan, kung kwan siya sa imuha nga, kailan ka rin kaso, balos po ka.
0: Ay. Yeah. Oh! Balos si babe. Unsa man niya ang buhaton?
2: Uyab pa man sila, babe.
0: Hmm.
2: Oo. Bilang ka nakapaso ang bukid niyo, pwede ko mag-air o number, babe.
0: Ah, sige, babe. Wala pa gid gihapon dayta nakakita diri og mo text nimo. Sige, babe, Julius, go. Air na imuhang number diha.
2: Ah, kung number, babe, is 0930 sa gusto mo nakukuha karon. 0930
0: Sige babe, nawala na pud ka.
2: 9300458203 babe.
0: Ayan. Mana imo hang number. I-greet na imo mga ano, imo mga katropa and friends diri sa XFM.
2: I-greet na ko si Ma'am Sabrina lang ang program karon diri sa
0: ako Jules.
2: Okay. Arnel Cortez.
0: Mhm. Ayan. Naputol na po. Ayan, salamat kayo babe. Sa imong pagtawag, mwa mwa chup chup.
2: Exciting.
0: Isa raman to exciting. Nawala na, naputol na ang iyahang tawag, no? Duha ka aa siguro para mas ganahan ta? Oh! Atong oras mga babe, alas 2:36 sa hapon. Ayan, magbasa ta og mga greetings diri. I mean, nila ha, mga tambag na sa tuang text line karon. Ang relasyon nga puno sa kasakit og pagduda, murag gisi nga lambat. Bisag unsaon nimo nagtahi, babe, makita gihapon ang samad. Oh! No. Grabe siya. True to life ang kanyang ina-advise. No? Tama, tama, tama, tama. Bisag unsaon magid na og kanang tahi ang lambat, murag bungkag na gid. Nawa na gid, nanganga na gid ang samad anak, babe. Bisag unsaon jud nato na. Ayan, sa atong ang... Oh, napagid diri si... Ayaw himua nga ang I love you mahimong excuse sa pagpugos. Kay ang gugma babe mura og wifi kung walay permission ng owner dili pwede mag-connect. Wilay lagi mog mga tambag ay. Oh! Ano mga ingon mga hugot lagi kayo mo. See? Boy consent. Ay pa si boy consent siya diri sa Davao. Oo, salamat kay dapat ha dili gid daw nato ipugos ang mga butang kay dili daw na siya matud pa ang gugma daw murag wifi. Kung walay permission sa tag-iya dili ka pwede mo connect. Umaw na diha. Napagidri si ano si Si Ate Inday. Kung 10% na lang imuhang love sa iya, babe, mura naman na og battery sa cellphone nga hapit mapalong. Ayaw na lang gid, babe, pugni na lang imong gibati, bugbulagi na lang gid siya. Ate Inday, maayong hapon sa imo. Sige, magdawat tag isa pa ka caller, babe, kay mura taas-taas pa matong time. Hello, babe, maayong hapon.
2: Hello.
0: Babe, hinayi gamay ang imuhang radyo or medyo palayo ka, tapos dari ka maminaw sa cellphone para magsinabtanay ang atong relasyon. Hello, babe. Hello. Kana, babe, maklaro na ko ni mo, babe. Klaro na ko ni mo, babe.
2: Klaro.
0: Oh, klaro di ay. Suko ka, babe.
2: Wala man.
0: Babe, unsay mong pangalan? Nag-asa ka na minaw ron, babe.
2: Si Rene.
0: Si Babe Rene. Sa asa, babe?
2: Sa ngayon ko rin. Kaminan.
0: Sa Aran? Aran?
2: Sa Kalingan.
0: Kalingan?
2: Kalingan.
0: Ay, Kalina. Gisapot na si Babe Rene dari sa May Kalinan. Babe, unsay mo ikatambag? Kumusta man ka diha? May hapon sa diay nauna-una sa tanan. Unsay mo ikatambag sa tong letter sender karon kay Delo?
2: Ay, kalok na yung kaso. Kaso niya, kaso niya. Ay, pwede ka. May itan ito na ka. Kaya na ayaw ito yung tulay ang iyang niya. Di siya madok siya ang kaso niya. Buhagin na kayo. Huwagan niya.
0: So dapat maging matapang si Delo. Dapat di siya mahadlok nga kasuhan, babe.
2: Okay. Oh, kailangan na siya buwagan yung bayna kayo. Hindi na masaligan.
0: Hindi masaligan. Unsa day ang unsa day dapat ang kanang babae nga makaingon ka nga masaligan, babe?
2: Anong kon ba? Bumili ako ng bayan, pero malita akong to.
0: Malita. Ah. Malitahon to siya nga bae. So dapat bulagan na gid, bas ka na mga maldita bulagan gid na, babe.
2: Siyempre.
0: Bulagan gid na mga maldita, babe.
2: Bulagan gid.
0: Oh. Anay na minaw karon maldita, babe. Bulagan ni siya, babe.
2: Hindi siya nga kuan ka nang isang madlok ka kuan kay nag-file out ng line.
0: So dili na siya mahadlok kay human naman to niya. Oh. Nag-okay na day sila tapos nagpahilabot na siya glain, ana.
2: Tapos may kaduwang nakasulti ang...
0: Hindi
2: siya mahadlok.
0: Isuga dyan mo, babe. Dapat wala talagang... Walang atrasan talaga to. Dili mahadlok, ana, babe.
2: Hindi mahadlok eh. Ngayon mahadlok. Ako mahadlok mo ngayon.
0: Nindot mauyab si Babe Rene kay kaya ka ipaglaban. Di siya mahadlok. Di ba, babe?
2: Mahadlok.
0: Anong mahadlok lagi daw siya?
2: Katuwarok.
0: Oh. Ayan, babe. Grabe mo raga. Feeling na gid na ko kung si Babe Rene ito mauyab, no? Kaya dyan tayo paglaban. Bisag kinsa pa na. Bisag asa pa mag-abot. Kaya dyan kaayo tayo paglaban. Baby mo mga greetings, babe. Mga ano ni mo, kaubanan ni mo diha nga gusto ni mong i-greet. Unsa to, babe? Wala daw siya i-greet. Sige, babe, salamat sa imong pagtawag. Amping kanunay mo, ama, chup-chup. Ayun, salamat, Babe Rene, dari sa May Kalinan, ning Dakbayan sa Davao, mga babe. Parang galit siya, no? Oo, pero okay lang. Halagin ko na ito. Wala permiso ko. Basta kaya kay paglaban. Walang kinakatakutan. Isog kaayo. Kusgan og baskog. Ay, lahi na to siya. Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:42 nagyod sa hapon. Yun, saan magid na ito ni mga babe? Kaya medyo bigado na magid ang itong oras. Anin? Dari na takaroon sa tuang tambag para sa tuang babe in tawon nga si Babe Delo. Ayan, Babe Delo, mga maayong hapon sa imuha. Nuuna sa tanan, salamat sa imuhang pagpadala og suwatan po diri sa XFM. Sa tong programang X-Rated. Babe, sa tinuod lang naglibog, jud kaayo ko ano inyong sitwasyon, no? Anong, nakita man nato kung unsa ninyo ka love ang usag-usa sa katong mga panahon na bago pa nahitabo, no, katong nga insidente, babe. Nasabtan pud namo nga siguro tungod sa love nimo sa iyaha. Tungod sa imuhang gugma kay Gemma, nahitabo ang dili maayong nga katong panghitabo. Nabuhat nimo tong dili maayong nga buluhaton. Ngadto sa tao nga imong giingon nga love nimo. At some point katong nga mga panahon, babe, na adjoy foul, no? Once nga walay consent sa usa ka tao, ang kana nga mga iskutanan, dili jud na siya maayo, no? Pwede jud kaayo ka nga makasuhan. Gani even sa mag-asawa, mga babe, ha? Bisag mag-asawa pa na, as long as walay consent sa imuhang partner, pag maghimo og ingon ana, pwede kang makasuhan. So katong nga mga panahon, seryoso pa kaayo to nga butang, no? Bisan uyab mo ato, uyab pa mo ato nga panahon. Kay na may katungod ang tao nga moingon nga dili or masugot siya. Karon kini pong bahin sa inyong relasyon, no? Pareho na nakita na to obviously, no, nga kamong duha jud na wad-an og love sa usag-usa. Na wad-an og pagsalig sa usag-usa. Siya wala siya ni salig sa imo, has iya hanggiingon, no, na mention niya sa drama. Di na siya makasalig tungod atong panghitabo. And ikaw po, dili na ka makasalig tungod kay in between sa inyong relationship, naka pangita siya glain o nahilabdan siya sa lain. Tama ba? So, nakita na to na wala na yung love o wala yung pagsalig. So, kung dili na gid mahimo ang relasyon, no, pag wala manggoy ka na nga mga factor, mga butang sa sulod sa karelasyon, mura gud na siya nagunob na pundasyon. So kung dili na gid makaya, mga babe, mas maayo nga tapuson na lang, no, sa malinawon og respetado nga pamaagi. Ayaw sa pagsulod nga maglalis mo, hulgaon nimo siya or hulgaon kaniya na yung mga pagpanghadlok nga mahitabo. Kumbaga lingkuran ninyo, istoryahan ninyo kung unsay dapat ninyong buhaton kasi mutual naman ang inyohang feeling sa usag-usa. May tungod po sa legal, no, nga bahin, dili man ko abogado, babe, para mo hatag og advice sa imong legally. Kining legal advice. Apan since serious man to siya nga allegation, no, mas maayo kung mag-consult ka dayon sa abogado aron nga kaning mas masabtan nato, no, kung unsa bagyod ang dapat buhaton. Mas masabtan nimo ang imuhang katungod kung valid pa ba, do na pa ba validity or pwede ba to nga ipakaso sa imuha? Despite nga nagka-okay na mo and then naanay lain nga niabot sa kinabuhi ni Gemma. O unsa ba mga posibleng legal na implication sa maong panghitabo, no, sa inyohang relasyon. So pwede ka muduol ka na, arapod akong advice, muduol ka og mga abogado para maka, ano ka, kanang mag-guide sa imuha unsay buhaton sa legal nga kana nga mga pamaagi or legal nga bahin sa imuhang pangutana. So take away na to ani babe, no, kining gugma manggod sa love manggod within the relationship, kailangan ang iyong respeto. Pinaka-importante gud, babe, unsa may imong gugma kung wa kay respeto sa tao. Naay respeto, pagsalig, pagtahod, no, sa inyohang boundaries matag usa. Kay kung mawala gid na siya, babe, lisod na gid na ibalik. Tama tong usa ka nag-advise ka ganina na ang gugma mura daw siya og kana bitawng net, kanang fish net na pag magisi na siya, lisod na siya tahiun og balik. Pag maguba ang mawala ang respeto, mawala ang pagsalig, bisan pa man tuod og na ang paghigugma ay ninyo, babe, lisod jud kaayo siya ibangon. Na maingon na ng uban, makabangon, makapadayon silang relasyon, pero naanay samad, no, ang ilahang pagpanag-uban-uban. Ilahang pagminahalay, ilahang relasyon. Sumona siya sa imuhang buhaton karon, no, pagstorya mog tarong, babe. Suray ninyo, lingkuri ninyo sa maayong buhaton. O wala o na tong storya siguro sa kaso-kaso. O kung ipugos manggid niya, duol ka sa abogado para matabangan ka sa legal nga bahin sa imuhang problema. Wala man ka to, babe Delo. Og salamat sa imuhang pagpaabot sa imuhang suwatan po diri sa X-Rated. Ayan mga babe, atong oras, alas 2:47 na sa hapon.
1: X-Rated.
0: Ayan na pa'y tambag diri sa usa ka, ano, mga texture. Ah, lagi mo to katong relasyon nga puno sa kasakit ug bagduda, babe. Muragid siya og lambat. Wow, kato lagi murag fishnet no nga. Sagun sa mo siya tahi. Makita gyud ang sama, dili na maayo ang sama. Sa mga babe nato diha, oy, tama di ay naka tune in karon ang mga babe nato sa XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyong tanan diri mga babe na naminaw karon. Oh, salamat. Pasensya kung ngayon ko lang nabasa but kanina pa pala sila nakikinig. Bisaya lang. Bisaya manguna sila di. Kaariyat na lang gyud ni Sabrina. Bisag unsao na lang gyud. Bisag asa dadon. Ayan, sa mga nagpaabot sila mga greetings diha. Good afternoon sa inyo.

0: na muasa na mapalit. Available na siya sa mga butika nationwide. And of course, ito ang Yes to Health Clinics nationwide. Salamat sa makausap. Amping diha kanunay, babe. Kaya wala araba si babe Sabrina para ampingan ka, ha? Mag-amping-amping yun. Oh! Kaya siya, giampingan na siya sa uban. Sayang lang ang pagmamahal.
1: Sayang.
0: Wala na talaga tayong magagawa dyan. Sagday na lang to siya kung giampingan siya sa uban. Ang importante, ikaw hapit na pagkaampingan sa uban. Again, thank you, babe. I love you all. Thank you for listening. And here's a song for you before I end. Kung Wala Ka by Hail. Amping again, kanunay diha, babe, ha? Inom kanunay sa mga produkto sa Yes to Health. Aron kadunay healthy ang atuang lawas. Again, thank you and I love you. Bye! Mwah, mwah, chup-chup!

0: ko siya ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Ay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamabi sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik takog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Batogol taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Uy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
16: Asa day ka?
13: Ay, napakudris merkado. Ano man?
16: Mga motor. Kay Parker.
13: Nikin siya.
16: Alangan kita pa. Si Lula.
13: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Orok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold, pigmero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako'y sispa. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na pandan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pag-habal-habal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abong, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yun yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapane. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mag-isa.
0: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusi pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyo.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alin pa kun, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
0: Exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Exciting.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa,

0: Rudy.
1: Uy, tita.
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas to, diba?
0: Tap, hadlok ang balite, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Manghiis ko para mudaku po niya ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, unya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin akong tulog. Jubert Jenny, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapumaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami Gis.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini

0: ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Gold.
2: Santo Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkarulad din ako madugayan pag tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anyos at Tagad Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, par, dali pagod par. Pakurati ra ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw, XFM. Tawagkon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian lula.
6: Ngano man?
7: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinagani ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: Sa mga unang tudling sa tong mga balita! Pagmarites, gibawal sa Pulumulok, South Cotabato. Hepe sa Tagum City Police Station, gisiguro nga walay hanay sa kapulisan nga magapilapil sa illegal nga droga. 32nd regular session sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte, gipahigayon. Maglibin partner nag-unong sa prisuhan, human maaresto tungod sa pagpayuhot og shabu sa Davao City. Siyam ka mga sex workers og usa ka minor de edad na rescue sa NBI human sa giraid nga resto bar sa Coronadal. Publiko gipahimong nuan sa COMELEC sa Agusan del Sur sa posibleng pagpostpone sa barangay og SK election. Lalaki arestado human ipusta og 350,000 nga walay kwarta.

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubay kayo ni sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement.

0: Departamento Foment, mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus, Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus, Herbal Soap.
3: Yan namigin!
1: Santon Plus, Herbal Soap.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Manquilac, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Wednesday!

kaayong evening kanyong tanan, mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Ato ang oras, alas 6 na ning dapit kagabion. Igala, kumusta? Mayong gabi or mayong pagpahimutang kaninyong tanan din ha, kung asa man kang bahina karon na himutang higala o igsoon. Inindapis kagabion, mauna sab ang takna, oras, minuto, gutlo, nga diin kita makiguban kaninyo. Ato na sab nga sublion, pag-hisgot-hisgot ang mga butang, dunay dako, kaayong kalambigitan sa development sa tuang tibok nga pagkatao mga kaigsoonan, labi na gyud kining tulo ka butang nga kinahanglan ma-develop sa tuang pagkatao gikan sa tuang lawas no tukno no espirituhanon nga pag-uswag mga kaigsoonan. Good evening everybody. Murag nga masalapid pa man ang tuang dila mga kaigsoonan kay medyo burag dunay bara ang ato ang tutunlan, no? Pero bisan pa, dili na siya makababag sa ato ang paghimoon ng programa ni Dapit sa Kagabion. Well, God is good all the time, hini mga orasa. And then, makaingon taga, dalaygon kaayo ang Ginoo, mga katropa. Ala, mag-uban na usab kita. Hangtod ta, niyang alas 7 ning Dapit sa Kagabion. Og andaman-damang yung matag-usak ka mga kaugalingon, mga kaigsoonan, while na nihapon mo din ha. And then while nagasigup-sigup pa mo sa inyuhang mga sabaw or ang uban nagapangapi ba, no? Labi na gyud sa mga nagagamit sa Santon Plus Copy, na Santon Plus Gold, mga katropa. Hala, ayaw gyud mo kalimot, inom gyud mo mga kaigsoonan tungod kay dunay dako kay na nga benefits nga makaayos ato ang lawas mga kaigsoonan. Muna igingon sa ato ang mga promoter din he, nga nakapangapi ka na, no? Nakatambal ka na, nakapangapi ka pa. And then may gabi usab, labi na gid sa ato ang kauban karon, sa kabatan-on o batan-on o guwapito na itong technician karon, si katropang Geoffrey Parinio. Muraga dugay-dugay yun may magkuyog ani mga kaigsoonan. And then ang tuang mga katropa, no, labi na gyud sa mga naka-tune in sa XFM Tagum sa 107.1. Good evening and happy happy listening kaninyong tanan mga kaigsoonan. Mangunod sab sa naka-tune in sa 99.1 XFM Jinsan. Labi na kang katropa Re Ferrarin. Kung siya paghihapon ba ang tuang kauban ni Nindapits kagabion, mayong evening kaninyong tanan. May nga pagpaminaw o may nga nosab sa nakatune in sa 99.1 XFM Mati. Good evening kaninyong tanan mga kaigsoonan. And then agtutas Bukidnon sa mga nakatune in sa 101.7 XFM Kidnon. Mayong pagpaminaw, God bless kaninyong tanan mga kaigsoonan. May nga nosab sa nakatune in sa 89.5 XFM Pagadian, no? Update daw kuno mo ang mga katropa na to sa taga Pagadian be kung naapabata din ha, no? Pwede mo nga mo update sa to ang GC mga kaigsoonan para atong masubaybay. Dog atong ma-monitor kung live pa ba ta din hang dapita mga kaigsoonan. Labi na gyud din na sa my XFM Ipil Sambuanga. No, good evening kaninyong tanan din ha. Labi na gyud din na sa may Pagadian. No, sa Ipil, sa Pagadian day ang ato ang mga kaugsoonan, ang Paler family, Lucerna's family mga kaigsoonan. Good evening and happy happy evening kaninyong tanan mga kaigsoonan. May ngano sab sa XFM, no? Diyan sa may naka-tune in sa 89.1 XFM Davao. O sa mga nagasubaybay sa XFM Davao Katropa Digital, mayong pagpaminaw o mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan. Kita nagpanghinaot nga ikaw karon na aka sa mayong nga kahimtang. Luyo sa ato ang kanindot sa ato ang panahon karon.
Nindot kaayo ang ato ang panahon mga kaigsunan, medyo init-init kaganina katong mga dunay gipang bulad no. Sigurado jud ko nga medyo uga-uga gyud toron. Na pilanagod ka adlaw nga nag-init mga kaigsunan, itagaan jud ta og paboros Ginoo katong mga dunay gusto nga ibulad. Karon na gid ang time na gikan sa kupras, kakao, kape, mais, kahoy nga bag-ong nga binugha, hinalay. Muna nga pasalamat ta sa tuang labaw mga gahom tungod kay chance nice para sa to ah. Mo lagi. Ang ulan atong gipangandoy usab. Pero sahay lagi manubra man no. Kita na to ang sitwasyon sa laing lugar labi na gyud dinhi sa may bandang Luzon no. Naglutaw-lutaw na gyud ang ilahang mga sakyanan ditong dapita mga kaigsoonan. Mo na nga bisan to ding nana ang mga panghitabo sa tuang nga palibot. Never forget and then don't forget gyud mga kaigsoonan to say thank you Lord. Pasalamat sa Ginoo. To nga naka-encounter ta og mga trials, mga sitwasyon nga sama niini. Kay usahay ra ba no na makalimot na ta og sampits Ginoo labi na gyud kong naata sa panahon sa kahayahay. Nata sa panahon sa kahamugayoya nga bura bitog walay problema nga niabot sa tuwa nga kinabuhi, walay wala kay problema nga gisulbad no, wala kay utang nga ginabayaran, buraga walay kaguliyang. But in times of hardship mga kaigsoonan naman tas panahon sa kalisod, don't forget to remember nga pasalamatan niya po na to ang Ginoo. Mo na giingon sa to ang kanta karon nga Lord I offer my life to you. Subot ipasabot ang Ginoo mga kaigsoonan na nasayod kung unsa ang ato ang kapasidad, nasayod kung unsa ang ato ang kaya, nasayod kung unsa ang ato ang asa ang limitasyon sa ato ang pagkatao. Okay, so may gabi usab sa ito ang mga listeners din sa may Perkibalang gihapon, no? Canada family, and then ang Econor family. Good evening kaninyong tanan din, ha? And then ang Risa family. Good evening. Og, di po na ito malimutan di ay. Ang Babanto family din sa may Purok Masigla. Salawagan, Quezon, Bukidnon. Ang Babanto family, and then ang Econor family. Shout out din na sa inyo. And then, atong idungag, no? Iadon na to ang Kalyaw family, mga kaigsoonan. Mayang gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan din, ha? Inaot nga naamok ron sa mayong kahimtang. Inaot nga inyong na-enjoy ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa ato, matag-adlaw, matag-buntag sa ato ang pagmata o sa ato ang pagkatulog unya nga gabi. Ato nga gipanginaot mga kaigsoonan nga ato babatnan gihapon ang kalinaw, no? Ang kalipay nga ato ang gikinahanglan mga kaigsoonan, no? Tungod kay maora man gyud niya nga ato ang or mao niya nga ato ang chance nga mopaabot ta sa ato ang mga pagpasalamat nga ato sa ato ang labawng makagagahom. Good evening and happy listening sa ato ang mga kaigsoonan din sa may Tagum, no? Labi na gyud ang Dumaguete family, Struira family, and then ang Abu-Abo family ug ang Bohol family mga kaigsoonan. Ato gitimbaya ang ato ang mga kaigsoonan din na. Labi na gyud sa tanan nga maabot sa ato ang programa karon. Ako nagapanghinaot kaninyo mga kaigsoonan nga plaster na mo din ha. No, tungod kay nini mga orasa ato ning gigahin para sa pag pagpamalandong sa pulong Ginoo nga ma-remind ta kung asa natang bahina, unsa ang ato ang pagkinabuhi, unsa ang ato ang goal sa ato ang kinabuhi in regards sa ato ang spiritual aspect mga kaigsoonan, and then unsa na to nga mahimong hugot kaayo ang relasyon tali kanimo og sa ato ang labang makagagahom mga kaigsoonan. I-try yun na ito, analyze, i-try na ito, check para mahimong healthy, kanunay ang ato ang relasyon ngadto sa ato ang labong makagagahom mga kaigsoonan.
Speaking of healthy, mag-start na siya sa imong healthy connection sa imong neighbor o sa imong isig katawo, mga kaigsuonan. Doon na kay hugot o gitawag og nindot kaayong relasyon nga na-build up sa imuhang silingan, sa imuhang isig katawo, mga kaigsuonan, or sa imuhang kauban sa simbahan. Huwag maingon sa simpre na to malimtan ang sulod sa imuhang pamilya. And then makita nimo ang epekto. No? Makita nimo ang effect, mga kaigsuonan, nga mabakna nimo ang kalinaw, kalipay. No? Ligid nimo ma-feel nga, oy, doon kay problema da. Muna nga, ato lang bantayan, o gato ang kanunay nga ginamonitor, ang ato ang connection nga to sa Ginoo, kay basin unya og every now and then, pwede tayong makatulog, pwede tayong makapahulay, or pwede tayong maputol ang ato ang koneksyon. Nga to sa Ginoo, o gang gamiton rabaan na mga kaigsunan, kanang mga material ng mga butang na sa imuha karon, pwede nang makapugong, no? Pwede nang makadivert sa imuhang atensyon, pwede nang makuha-kuhaan ng imuhang panahon nga to sa pag-pangalagad nga to sa ato ang labaw makagagahom, mga kaigsunan. O siyempre, ato ang programa atod kaninyo ni sa Seventh-day Adventist Reform Movement o ginabagan kini o gipulihan na sab kini sa Yeswell Group of Company. Labi na good sa CEO nga nagdumala ni ining amaog ng stasyon sa XFM, mga kaigsunan, Dr. Remily Tooy. Ato nga ipaabot ang ato ang pagpasalamat o pa sa kahigayonan nga yang gihatag nga ni kanato, mga kaigsuonan. Okay, so before ta mag-start sa to ang pag-hisgot-hisgot sa mga butang dunay dako kang kahimuan sa to ang espirituhanon, mga kaigsuonan. Alam, maminaw na kita or muagto na kita di ay, no? Ato ning ablihan ang ato ang programa pinaagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsuonan. Ala, ubani ko ninyo nini mga orasa atong itunol ang ato ang matag-usa ka mga kaugalingon ngadto sa presensya nga sa ato ang labaw makagagahom. Atong ibalik kaniya ang dungog ug himaya higala. Atong ipaabot kaniya ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang kalipay, labi na gyud sa panahon nga diin kita masipyat ang Ginoo naga maluloy-on kanimo, kanako, kanatong tanan. Ubanik ko ninyo, ato ni pag-ablihan, pinagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta, dalay gon og silimbaho namong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, ania na usab kami kanimo nagadool. Dala ang among mga pagpasalamat, ilabi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Ginoo, salamat kayo sa imong pagtagbo sa among matag-usa ka mga panginahanglan, sa among matag-usa ka mga inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Ikaw naghatag ka namo sa material, sa physical o nagpahinomdom sa espirituhanong butang. Salamat kay Ginoo sa imuhang pag-preserve sa matag-usa namo kakinabuhi. Imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman. Gilukay o giluwas mo kami sa mga nagkalain-laing matang sa balatian. O Ginoo, aniya kami karon na si matubangan. Galangan mong pagpaubos o kami naghahuna-huna nga kung wala ka, wala usab kami mahimo. Among giampo ang amuang mga listener nga nagapaminaw karon sa nagkalain-laing lugar. Ikaw ta mag-bless usab kanila, maghatag kalinaw sa ilahang matag-usa ka mga pamilya nga garepresentahan. Duyo sa mga problema nga ilahang nagian, ikaw ta magalig-on ka namang tanan Ginoo nga makasurvive kami sa matag dagko o gagmay nga mga pagsulay nga abot sa amuang kinabuhi. Among giampo ang matag-usa namang ka mga pamilya nga garepresentahan. Ngaon ta, ang kalipay amo ta mabatnan, ang gugmag pakigdait anaa kanunay sa amo nga taliwala. Maingon usab sa nagapaminaw nga dunay balatian, Ginoo ikaw ta magaayo kanila
magahikap aron sila makahimo sa pagpangalagad o pag-himaya sa imo hangalan. Gamita kini nga programa ingon nga instrumento sa pag-able sa unahona sa mga kaigsuunan nga nawadan og paglaom nga nakanimo. Naluyas pagpangalagad. Hinaot kini nga ikaw mag-aayo og magatabang kanila magadasig aron sila makahimo or kaming tanan makapangalagad nganha kanimo. Diyan po sab kini namo kini nga maong istasyon, mga staff, technician, CEO, manager, sinaot nga ikaw mag-bless kanila. Maghatag sa mayo nga panglawas aron sila makahimo sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan. Pasaylo alamang kami Ginoo sa among mga sala ug din kami nakasalabato kanimo. Kining tanan among ginapangigtugyan gisalig pinagilamang sa ngalan ug among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Okay mga kaigsoonan, balik ta. Dalaygon kay ang Ginoo, no? Salamat og kay nakig-uban gihapon mo sa ato ang gihimo nga programa karon. Ang Ginoo naghatag kanato og pamaagi kung saon pagsulbad lagi ang ato ang matag usa ka mga problema mga kaigsoonan. Okay, sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan. Maminaw, usab kita og mga nindot kaayo nga mga musika, mga kaigsuonan, agi og pagdasig kanatong tanan, pagpahinomdom pinagis awit.

Praise the Lord. Hallelujah mga kaigsoonan. Nindot kayo ang minsay sa awit, no? Nga to ang nadungog din dapit sa gabion. Una, ikaw ang kusog, no? Pasabot. Tama yung gingon ni Ginoong Kristo nga without me ye can do nothing mga kaigsoonan. Muna nga ninintak nas nga gabion the like gun kay ang Ginoo. Kanatong tanan nga nakigiga hatag sa tuwa matag usa ka mga gikinahanglan nagpahinumdom kanato. Now agto ta sa tuwa nga pagtuon mga kaigsoonan. In connection sa tuwa nga gihisgutan kagabi mahitungod sa balaod logi hapon atong gihisgutan. Ay alam mo kapura gidin ha tungod kay importante man gud nga ato ang makuha ang matag ang gulo para atong ma-consider ang matag butang magagmay og madagko mga kaigsoonan ato nga matimbang-timbang nga bisig do na tay nga malatangan do na tay kanang ma-miss nato no ang usa ka butang may nang atong tanawon ang every side balaod mga kaigsoonan para ato gyud nga masuta kung unsa ang mga butang nga kinahanglan nato nga i-apply unsa mga butang nga kinahanglan nato nga kanang pagahimuon mga kaigsoonan karon dili lang kay magisgota mahitungod sa balaod atong i-add ang word nga grace but ipasabot gracia na pag magisgota og gracia mga kaigsoonan na nagpasabot na siya nga kan libre wala na siya involve og money no money involved gihatag na si Moha. Pwede na magtawag na ito o gift, no? Wala na gitawag og bugti. Wala na gitawag na ito o kanang in return, no? Nga, pag tagaan ka o gasa, obligado nga muhatag po ka. Na wala man mo na dili na mo ay pamagis, ginoo mga kaigsoonan. But, speaking of return, ikaw na mismo ang magunaw na nga grabe no tagaan gani ka og gasa niya ikaw inana ka ungrateful nga dos Ginoo. Remember sa ato ang gisgutan no kay ang ato pagisgutan karon is law and grace balaod og grasya. Inomlumigson, the law represents God's holy standards and command that define sin. Sumala pa sa tuwang gisgutan gabi. Siya mo'y mupatodlo, mupailas ima kung asa kang bahina na sipyat. While grace is God's unearned favor. But pasabot, pag magisgut kag unearned, wala ni muna hagui. No? Mamito ang ingon si Apostol Pablo sa iyong sulat sa Roma nga si Kristo nagpakamatay kanato nga sa take note, nga sa makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato og dili lang kay alang kanato mo nay good news alang sa tibuok katawhan mga kaigsoonan. Usab na ko the law represent God's holy standard and commands that define sin while grace is God's unearned favor love and power given through Jesus Christ to save and help believers. Grabe no? Inana ka nindot mga kaigsoonan ang gugmas Ginoo nga na kanimo. Kanila ka natong tanan. Pag magiskot kag unearned, wa ni mo nagihaguan, wa gipatuluan og singot, wa ni mo nagipatuluan sa imuhang dugo. Wala, dili ikaw ang niantos, dili ikaw ang nagpasaan sa cross, dili ikaw ang gilansang dito sa cross. Dili ikaw ang namatay sa sala nga imong gibuhat, dunay grasya og no other than which is Jesus Christ mga kaigsoonan nga bugtong nagtubos kanato. Siya nga to ang hulip, siya nga to ang substitute mga kaigsoonan. Mas muna ko ha, while grace is God's unearned favor, love and power given through Jesus Christ to save and help believers. Na? Managing on din hey nga, rather than completely cancelling its others out, the law shows people their need for help. And grace provides forgiveness and spiritual
power. So buti pa sabot mga kaigsunan ang balaod nagpakita ngadto sa tawo, no? Ngadto kanimo kanatong tanan nga nanginhanglan ta og tabang. Samtang ang grasya nag-provide, no? Naghatag og kapasayloan. Og naghatag kanato og espirituhanong gahom alang aron sa pagsunod, I mean, no? Aron sa pagsunod mga kaigsunan. And then atong itistingan og susi mga kaigsunan ni Napis kagabion, may tungod kung unsa gyud ang role sa balaod, the role of the law. Unsa ibot pa sa role nang unsa iyang trabaho, unsa iyang part, unsa iyang bahin, unsa iyang nga katungdanan. Now, karon ato lang gibalik-balik mga kaigsunan og ato pag yung balik-balikon nga ang katungdanan sa balaod na sumala pa din he choose right and wrong. See, for example, sa ato ang panimalay noon, may gabi sa ato ang mga viewers, labinigod kang brother GC Kasanta, dinas may patag. And then kang sister Bagnaan Arlene, good evening sa imo dina, sa mga lechoner na to ni. Atong gisgutan ang law and grace, na ang balaod og ang gugma. Og atong itandi kining duha, kung unsa ang trabaho sa balaod, unsa po ang mahimo sa grasya. Sa akong ikaingon ng daan, mga kaigsuunan, ang balaod nagpakita kung unsa ang mali, unsa ang tama. But ipasabot, God gives roles like the Ten Commandments to show people how to live. Unsa ano na to nga, unsa ang sistema atong gisunod, unsa ang programa atong gisunod. Once nga mone ato ang ginahimo mga kaigsunan, sumala pa din he like the Ten Commandments to show people how to live. Unsa ano na to nga gitaw na to magkinabuhi ta mga kaigsunan. And then the second point, kay first point man to, is point out sin. So the law acts like a mirror to show people the fall shorts of God's perfection. But pasabot, ingon si sulat ni Pedro nga magmahingpit kamo, maingon nga ang inyong amahan nga tuas langit is perfect. And then sa unsang pamagi nga mahimo kitang perfect, tistingay og sunod ang balaod. Kay mo na makita nimo nga oy inani di ang kahimtang sa usa ka tawong perfect. Dili ta gitawag og perfectionist, ha? Dili ta perfectionist. Ang ato lang is atong gi-try og diga ni nitaknas gagabion kung how to become perfect. Og usa sa mga guidelines nga gihatag mga kaigsunan is to obey what God's command. Para ato ma-avail ang itawag na perfection. And then the second point mga kaigsunan, the third point is brings guilt. So try to earn salvation through the law only brings condemnation because no one can obey it completely. So, sabot pa sabot. Pag imo malapas ang balaod, naghatag o nag-condemning nga to sa usa ka maglalapas nga kinahanglan mo suffer siya og umanto siya sa iyang consequence o sa iyang penalty. Muna ang role sa balaod. Now, ang tuta sa grace, katulo lang atong ikutlo para nga dili kaayo tadaghan kayo madiscuss atong gikuha ang mga importante lang ang mga butang mga kaigsunan. Doon ay tulo kapunto nga gitaw na itong mahimo sa grasya. Remember, ang grasya mga kaigsunan, si Jesus Christ na siya, ha? Siya mo ay grasya. Gihatag, gift from heaven, gihatag. Siya ang amahan, bugtong anak para kanimo. Kanatong tanan ni Galayog Soon. Then ato makita unsay role sa grasya, ingon din ni offers free salvation. Pag maghisgot ta og free, no money involved. Nawagin na yung kwarta din na. Kaya kung kwarta lang ang isgutan, dili na kinahanglan ni mga pakita ang kwarta ang Ginoo tungod kay owner na siya, no? Di na siya ingon nga, kwan? Siya ang tagiya. Not only the owner but the creator of all beings mga kaigsunan.
Kanya, mingan ka nga, luwas ako, taga-anti ka o bandi, no? It cannot be na siya, no? Mathematics pa, cannot be. No, na dili na pwede mga kaigsuunan. Impossible na siya nga may tabo. So, bot ipasabot, ang katungdanan sa bala, sa grasya, is offers free salvation. Bot pasabot, grace is gift from God, received through faith, not earned by human effort. Gamay lang kayo nga pagtuo mga kaigsunan, sumalabas bala ang kasulatan sama sa liso ka liso sa mustasa. Ha? Kang imo nga pagtuo. Enough na na siya nga muhatod kanimo ngadto sa ato ang manluluwas. Usbala ko. Grace is a gift from God, received through faith, not earned by human effort. Wani mo na hagoi, oy. Wani mo na paningkamuti. Bugos, kinasingkasing, pure, putli na siya nga offer mga kaigsunan nga without your effort. Gihatag na kanimo higala yungsun. O, mo na ang good news. Dako kayo nga chance kanimo. Dako kayo kahigayunan nga once nga pinagi sa pagtuo, ma-avail na to na siya mga kaigsunan. Tuhipod. Masig na daghan mo kong mga tao karon sa tuwa nga palibot nga diver muatim og mutuo ngadto kang Jesus Christ nga muato ang Lord and Savior. Gani, doon na po sila ilahang kaugalingon nga pagtulunan o naman tayo kaigaya-iya nga pagtuo. Ang ato alang is itry na to o apply ang mga butang nga ato ang gituohan. Gituohan na to, no? Labi na yun kung nakita na to nga makaayos sa tuwa. And then the second one, mga kaigsunan, is the role of grace is forgives sin. But ipasabot ang balaod or ang grasya, I mean, nagapasaylo sa sala or nagapasaylo sa makasasala. But ipasabot, the role of grace forgives sin. And then Christ paid the penalty for human disobedience on the cross. No? Lantaw sa cross. Tanawa ang cross. Ayaw ang kahoy mo'y tanawa. Ayaw na nag-cross mo'y tanawa. Kundili kanang tao nga gilansang din ha. No? Kanang tao nga nagbitay din ha. Unsay significant ngan ha kanimo. Unsay imuhang mapamalandungan nga kanang tawhana nagpalansang dito sa cross. Gi-offer niya yang kaugalingon as a substitute para mamatay gilobong na banhaw sa katulo ka adlaw. Doon na lang kay himoon ingon dinhi si Kristo nagbayad sa imuhang sala tanawa ra gud. Gilukat kaniya sa usa ka bili og dili lang kay sa bulawan sa lapi kundili mismo sa iyahang bililhong dugo na kay sona tanawa ra gud, no? Nindot kayo ang offer na safety ka si Jesus Christ pinagi sa iyang effort wala kay gibuhat nagtanaw lang ka nagulat lang ka sa blessings dunay usa nga nag-suffer, nag-antos nganha kanimo. Muna nga, dili na to pasagda na nga to ang kaugalingon nga maglumid kita sa kasalanan. Magpatuyang kita sa to ang kaugalingong mga gusto, sa to ang kaugalingong gana. Magpaulipunta sa to ang kaugalingong kaluyahon, mga kaigsunan. Kung dili, fight the good fight of faith. Ato ninyo, palingkamutan nga makigbato kita sa to ang kaaway. Yun niya, ang pinaka-worst na to nga kaaway is our own self tong kaugalingon. Kanang ato ang una-una, mag-aaway yun na, no? Naingon nga buhatan eh. Ang uban, ang una-una po pikas, left and right man eh. Ayaw, kay mali na. Mayingon pa ng uban, ah, buhatan na. Ta, okay, lagi na. Wabito, nakakita. Doon ay struggle sa imo ang kaugalingon, mga kaigsunan. And then the third one is empowers change. So ang role sa grace, mga kaigsunan, is mo empower siya ngadto sa usa ka tawo alang sa pagbag-o o ngadto sa pagbag-o. Now the Holy Spirit gives believers the inner desire and strength to live a holy life. Bantay mo nga dunay murag mohonghong sa inyo nga likod.
mo pa hinumdom sa tuwa nga oy sayop na na, dili na na mao. Na ang ikaw pod na ikaw na magtimbang-timbang, ikaw na magdesisyon. Labi na gyud ka na mayong tuwa, ikaw na bahala na tiguwang na bitaw ka no. Pero take note, bisan sa atong desisyon mga kaigsuonan, ni intervene niya po ng Ginoo. No? Ni patiliwala niya po ng Ginoo. Ingon siya sa sulat sa Deuteronomio nga akong gihayad kanimo karong adlawa ang kamatayon o kinabuhi. Tunglog panalangin. Pero ang sige ingon sa Ginoo, pilia ang kinabuhi, pilia ang panalangin aron ka mabuhi. So, buot ipasabot, dili gusto ang Ginoo nga mahitong paawak ang tao. Kay padulong na bayud kitang tanan nga to sa kalaotan no, kung wala lang gyud ni intervene ang Ginoo, wala lang gyud ni pataliwala o gipasagdan lang tanya, wala gyud ta mga kaigsoonan. Wa gyud ta karon. Imperno gyud ang tanan. Pero tungod kay dunay Ginoo nga ni intervene, ni pataliwala, ni luwas kanato, nilukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. Thank God. Ingon tag, thank you Lord. Mo lagi ingon sa mensahe sa ito, give thanks. Pasalamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Matag karon og unya, pasalamat ang Ginoo. Karon unsa may ang balaod og ang grasya, how they work together? Mo na question. Sa unsa nga sila mulihok nga magtinambayayong o kailang gitawag ito synchronize di ay I mean no synchronize sumala pa sa usa sa mga statement nga to nabasa is no salvation by rolls o and agree kita ana no wala ta ningon din hi nga tungod kay nituman kas na pulo kasogo mo na garantiya nga luwason ka giluwas ta pinaagi sa grasya o ang nagluwas na to o follow ta siya ha, unsa iyang instruction, musunod ta siya ha. No? Pag maingon ang ingon ang usa ka ulitawong dato, Lord, what shall I do to inherit eternal life? Unsa gingon ni Jesus Christ? What is written in the law? No? Unsa ay nasulat sa kasuguan? But ipasabot, ang nagluwas nato, nagtudlo nato nga tumana ni, sundan ni. Kung gusto ka, maka-avail sa promo. No? Kung atong ibutang sa inala nga pamagi sa pag-istorya. So, righteousness comes through faith in Christ, not by keeping the law. No? And then, a new way of living, but pasod, ang bago nga pamagi sa pagkinabuhi, mga kaigsunan, is believers are no longer under the strict commandment of the law, but are guided by grace. Tinood man yun. Nga kung bag-o na ang imuhang kinabuhi, bag-o na ang imuhang lifestyle, gibag-o na nimo ang imuhang pagkatao, uban sa tigrasya o panalangin sa tuwang buhi nga Dios, you are not under the condemnation of the law. But you are guided by grace. Mo na imong buhaton, mo na imong himoon, kaya ito lang yung insulti ka kanina, nga ang balaod o ang grasya nag-coincide ning duha ni nagsinupakay. No, ang balaod nagtudlo, nag-guide sa to unsa untang nga magkinabuhi. Ang grasya naghatag kanatong kagawasan, no, gikan sa condemnation sa sala. Sumala pa din hi a guide for love. Grace does not destroy God's moral standards, instead it writes those truths of the believer's heart. Gipa santop nga tos Ginoo mga kaigsoonan. Kaning duha lagi, ang grasya o balaod, wala ni nagkasumpake. Gawas niya na, gipa hugot, no? O gipa hugtan pag yun pag-ayos Ginoo, gipaligon pag yun sa Ginoo. Pinaagi sa pag pasantop sa ito ah, nga pinaagi sa grasya, nga may nagtudlo sa ito ah, nga musunod ta sa balaod. Kini ato ang pag-follow sa balaod mga kaigsoonan. Mga kuan naman lang ni mga outcome man eh sa kaluwasan nga to naabil nga to kang Jesus Christ mga kaigsoonan. No mo na nga ninitak na as gagabion o sa ni siya ka mga buhi nga mga pagpainomdom
alang kanimo, alang kanila, alang kanatong tanan, nga magapasalamat kita sa Ginoo labos tanan sa iya nga pagluwas kanato. Muna nga nilintak na ako kayo ang ato ang kalipay. Pagpasalamat mga kaigsunan. Remember na we are not promoted that, well, we are not teaching mga kaigsunan nga kung nagtuman ka, kinahanglan magtuman ka sa balaod para ka maluwas. No. Naluwas ka, munang nituman ka. Ato'y klaro ha. Ang pagtuman nimo epekto na sa imong kaluwasan nga gihatag ni Kristo nganha kanimo. Dili nang ni tuman ka kay imuha man ang kaugalingong effort. Klaro atong giskot kanina, grace is an earned gift from God. Love and mercy. Wala pa kay gibuhat nga usa ka maayo ipakamatyan na ka ni Ginoong Jesucristo. O gusto na siya ka-privilegio kanimo yung gala yung suon. No? So ang ato ang oras mga kaigsunan, medyo dali rin yung kayong tuyok. No? Ato ang ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat nga na kaninyo. Ayaw kalimting sa matagabi sa dili pa hingpit nga tik-op kining nga tibok na kagabion. Dasig ko ka mo mga kaigsunan, bata sana pag-ayo ang pag-ampo ngatos Ginoo og ipadala pinagi sa inyo mga pag-ampo ang inyo mga pagpasalamat ngatos sa tuong labaw makagagahom. Labi na gyud sa iya nga pagproteksyon kanato 24/7 mga kaigsoonan, sainan ka na. Non-stop gyud kay na. Ang imo halang is to give thanks. Pasalamat sa Ginoo. Wa gitay pwede nga matunol ngatos sa tuong labaw makagagahom. No, on in regards sa tuang gisgutan karon. Dako kaini og pagpahinomdom alang sa tua. Matag gabi pagahin og bisag duha ka minuto lang. Mamalandong ka. Kung sa Tagalog pa magmuni-muni dako no, magtimbang-timbang. Kung giyon sa nimo pag plano sa imo mga failure ka lang adlaw, nakalitok ba ka mga bad words no, nakapamalikas ba ka, nakasinghag ba ka? No? Ikaw may makasuta ana igsoon. Si Pablo gani nag-ingon nga sustaa ang inyong kaugalingon. Ut pasabot, we are in charge sa to ang kaugalingon. No? Nakapasakit ba kasi imong isig kataw karon? Pamalandungan pag-ayo. And then atong idangop nga to sa to ang labaw makagahom mga kaigsoonan nga luyo sa ato ang pagkatawhanon. Ang Ginoo naghatag ka na ito o opportunity nga malig-on sa matag kaluyahon nga ato ang na-encounter mga kaigsunan. Tungkol kay dili man lagi ta kagarantiya nga bisan to

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanikalami. Sa pag

0: Pagsuway ninyo inom o premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makaubala ko perminti alerto. Pag premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta, yatagan ka ni mama imo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhin.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Wednesday!

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang yung mga barkada nga ni Baka na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

Roommate, hi nga pala kay Jamie Fuentes na talagang sobrang nasasaktan ngayon dahil hiniwalayan ng kanyang girlfriend. At ang dami niyang tanong, tulad na lamang ng, bakit, did you love? Bakit niya ako iniwan at ipinagpalit sa bago niya lang nakilala? Ito yung mga tanong na ang hirap, no? Hirap sagutin ni Deji Love. Pero wag kang aalis, Sir Jamie, ha? Samahan mo si Deji Love sa 2 oras ng ating pagmamahalan ngayon. Ako ang DJ na hindi ka iiwan at hinding-hindi ka sasaktan. Mamahalin at iingatan ka forever. Love is in the air.

right, 15 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang, sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga excited, exciting part na tayo ngayon. Maraming salamat. Of course, would like to thanks Honorable Esther Angoy, Honorable Alan Lopez Rillon, Vice Mayor Attorney Lingling Estabillo, the Tagong Police Station Sir Bahan, maraming salamat po. Honorable Nicholas Way Baguio and Ma'am Rowena Duwalyo, Pastora Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car, maraming salamat po. Sa lahat ng mga nakikinig right now, sa lahat ng mga in love, feeling in love, na nagsasabing tulad na lamang ng ating texter ngayon, na broken-hearted dahil hiniwalayan, nakipag-break ang GF niya ngayong araw na to. And thank you dahil nandito ka, sasamahan mo sa Digi Love, at marami kang matututunan ngayong gabi. Okay, and this time, for a love life stories with me, your Digi Love. Dear Digi Love, totoo palang nakakabaliw ang pag-ibig. Nakakabaliw sa saya, pero nakakabaliw rin sa sakit. Bakit pa kasi kailangan nating saktan ang taong mahal natin, kung mahal nga natin sila? Call me Tricia, 28 years old ng Asuncion. Nandito ako ngayon sa Tagum, naninirahan as a working student. Nagkaroon ako ng nobyo, Digi Love, pero iniwan rin ako. Kasi hindi raw niya maramdaman na mahal ko siya. Kasi hindi raw ako pumapayag makipag 69 sa kama. At hindi rin daw ako magaling sa romance, kaya para daw akong patay. Ganun din ang sumunod kong karelasyon, Digi Love. Iniwan ako dahil boring akong GF. Aside kasi sa 69, Digi Love, is ayoko kasing mag-BLG. Nandidiri ako. Ewan ko ba, Digi Love, gusto ko ako lang ang neroromance at kinakain. Tapos sex na, at least naman, 'di ba? Satisfied naman ang lalaki kasi okay na sila after. Digi Love, oy. To cut the story short, Digi Love, hanggang sa magkaroon ako ng ka-chatmate na isang pulis. Nung una, nairita ako, pero may mga pagkakataon na naaaliw ako sa mga text messages niya. Lalo na kapag concerned siya sa akin, like, kumain ka na ba? Umuwi ka ng maaga at huwag magpapagod. Pagkising niya, ako unang kachat at call niya, Digi Love. At kung ano-ano pang mga concern na mga mensahe, kaya naman nahulog ang loob ko sa kanya. Siyempre, dumating ako sa puntong natutuwa ako kasi parang inaalagaan niya ako kahit sa text man lang. Digi Love, may nangyari sa amin at talagang napakagaling naman kasi ng mga pulis. Satisfied at masayang-masaya ako sa kanya. At ramdam kong mahal na mahal niya ako, Digi Love. Sobra. Lalo din akong na-inlove sa kanya noon at sa sobrang inlove ko, Digi Love.

Sa sobrang in love ko, DJ Love, ay first time kong ginawa ang lahat. Like tulad na lamang ng ayaw kong gawin noon ang makipag 69 at BLG. Hehehe, DJ Love, nagawa ko lang sa pulis. Kasi naman ang galing ng pulis, DJ Love. Aside sa pinapakilig niya ako, aside sa concern siya, talagang bumigay ako dahil magaling din naman siya. Did you love? Masayang masaya ako sa kanya. Sobrang saya ko noon. Hanggang sasabi niya sa akin sa text na magkita raw kami. Magkita raw kami kinabukasan at may ipagtatapat daw siya sa akin. Medyo kinabahan ako, DJ Love, pero hindi ko na lang masyadong pinansin kasi ang mahalaga lang sa akin noon ay mahal namin ang isa't isa. Na kami na at simula na yon ng aming magandang relasyon. DJ Love, pagdating ko mukhang alala siya. Malungkot. Nakangiti akong pinuntahan siya. Tinanong ko kung ano ang mahalagang ipagtatapat niya sa akin. Sabi ko, kung ano man yon, maiintindihan ko syempre kasi mahal ko siya. Hanggang sa magtapat sa akin si Police DJ Love at sabi niya, "Babe, sana ay huwag kang magalit sa akin, ha? Basta lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, babe. Sa'yo ko ginawa lahat. Para lang mapasaya ka. Sa'yo ako nag-perform ng sobra. Dahil mahalaga ka, mahal kita. Ikaw lang ang babaeng ginawan ko ng ganon. Ikaw lang ang babae na ibinigay ko ang best ko pagdating sa kama. Babe, mahal na mahal kita. May sasabihin ako sa'yo. Niyakap niya ako, DJ Love, at parang kinakabahan ako. Ano kaya? Sabi niya, "Babe, buntis ang ex kong si Angie. At ako ang ama. Nabuntis ko pala ang ex ko. Pero hindi ko siya mahal. Hindi ko na siya mahal. Ikaw na ang mahal ko. Maniwala ka, babe. Babe, mahal na mahal kita. Sana matanggap mo pa rin ako. Sana'y hindi magbago ang nararamdaman mo. DJ Love, natulala ako sa narinig ko. Sa mga naririnig ko sa kanya. Sinungaling man, nuloloko pala ang boyfriend kong pulis na minahal ko ng sobra, na ginawa at ibinigay ko ang lahat-lahat. Did you love? Mahal ko siya. Pero ayokong magsinungaling sa sarili ko na hindi ako naaapektuhan sa mga inamin niya sa akin. DJ Love, hindi ko na alam kung kaya kong tanggapin na ang boyfriend ko ay magkakaanak sa iba. Iyak nang iyak ako ngayon at nagsisisi ako ngayon at naguguluhan sa ngayon. Mahal na mahal ko siya, pero anong gagawin ko? Parang hindi ko matanggap na parang okay na lang dahil mahal ko naman siya. DJ Love, ako nga pala si Trisha. At ito ang aking love life stories. Alright, Trisha, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay DJ Love. Mamaya at exactly
8 PM, no? 8:30 PM o 8 PM. Magbibigay ng advice si Deji Love sa'yo. Alright, sa mga nakikinig ngayon, once again, our text line, if you want to text me up, 09855947179. Again, 09855947179. Okay, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken hearted, mamaya babasahin natin ang inyong mga text na gipang text din nga mga Harold Salang and Randy Santisas. Maraming salamat. Huwag kayong aalis. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And to Joshua na sobrang in love. Ay, nako. Okay, to Sander na sobrang nasasaktan ngayong gabi. I just want you to know that you deserve to be loved. I love you.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, pakurati mo uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamabik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy! Nasa mangka nga sige mga kagtungo. Galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
15: 42 minutes past the hour of 7 and this evening, and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Ang pagbitaw sa taong hindi ka na mahal ay pagpili sa sarili at simula na ng tunay na kaligayahan. Mas mainam na magpaalam kaysa magtiis sa isang relasyon na wala ng pagmamahal. May mga dumarating sa buhay natin na pansamantala lamang at ang sakit ng kanilang pag-alis ay bahagi ng ating paglago. This is your Deji Love, mamahalin ka forever.

0: result ng dalawa. Okay, 45 minutes past the hour of 7 in this evening. And yes po, meron po tayong caller online. Hello po.
1: Mayang gabi, DJ Lab.
0: Mm-mm. Hello sir. San po tayo ngayon tumawag? Taga-asa si sir?
1: Panabo.
0: Panabo. Okay sir, go ahead. Are you in love? Feeling in love or broken-hearted? Taga-Panabo.
1: Secret love.
0: Secret love. Okay, what about secret love?
1: Na ako'y amiga.
0: Mm-mm.
1: Tapos, close kay me.
0: Mm-hmm.
1: Pagka umaman, sige ko panuban si Gasa. Pero dili ko nag-istorya.
0: Mm.
1: Pero ang problema na ako, nagkaroon ako ng desire sa iya.
0: Nagkaroon ka ng exciting desire. Part, desire sa imuhang amiga. Mm. And then?
1: So, kag mag-uban ni, pag makatanaw ko sa iyang, paano i-explain na, sa iyang dibdib.
0: Mm. Ganahan ka sa iyang dibdib.
1: Mm.
0: Anong ganahan nung dibdib?
1: Ang muna, grabing karisma kasi ni Abu. Pag matanawan ako.
0: Okay, go ahead.
1: So, ang problema na ako, di sa kabalo na ano na ako'y sexual desire sa kanya.
0: So, naa kay friend, pero wala ka kabalo nga naa kay feelings sa iya. I mean, not feelings, kumbaga sexual desire. Yung gusto ni mo siya nga gusto ka makipag-sex sa iya. Tama ba ko? Sorry sa word ha. Correct me if I'm wrong, kung tama, mali ba ko sa akong thinking, mali ba ko sa akong pag-overthink or nag-overthink lang ko.
1: Parang yung ana.
0: So not just feelings but it's a sexual desire na talagang mura gusto ni mo siya, parang gusto mo siyang makasex, ganun.
1: Mm. So ang ginahimo nako nagsariling sikap po.
0: Sariling sikap? What do you mean by sariling sikap?
1: Ang buta kong sa pag-explain po na po.
0: So it's okay. This is this program is SPG. Patnubay ng magulang ay kailangan. Ayan po. So, it's okay. We're open-minded for this. And si DJ Love willing po makinig. And it's not... Hindi po ako KJ. Sige, okay lang sir. Go ahead.
1: So, nagkagulingan kong paningkamo. Tapos, while naghihimo na ako, siyang nasa unona na ako.
0: Okay. Sorry sa word nga akong i-mention is that sariling sikap, pero yung parang nabasa na ako inday palad ka. Okay, ano na lang, inday palad.
1: Oh, parang yung ana.
0: Okay. Ayun. So, nga naman sir, unsa day siya kagwapo or ka-sexy?
1: Ambo nang kay... Kusog talaga ng ano ka nang dating. Daga naman nga kita
0: na kayo. Mura siyang artista nga. Ingon, ana na lang yun imuhang ano.
1: Dili man po, pero... Yung six appeal niya, kuyaw kayo ba?
0: Mm-hmm. So, na kayo.
1: So, mga over-chancing na ang ginahin muna ako sa iya.
0: So, gina-chancingan. And okay ra po sa iya, gina-chancingan ni mo siya. Okay lang sa iya, nga ginagunitan ni mo siya. Ano sa ba?
1: Ano lang ko ng with gunit, pero hindi man kayo obvious. Murag pa, tapsing lang ba?
0: Asa kung kadapit mo gunit sa iya, sir, para okay. Sige daw, like for example, mo gunit ka sa iyang private part or dili pud saman kamot
1: sa
0: lang.
1: Sa may shoulder niya.
0: Ah, shoulder lang. Kumbaga inaakbayan mo lang ganoon.
1: Mm.
0: Pero yun pala, may pagnanasa ka na.
1: Mm. So ang akong panguta na kung sala ba na akong nahimo kay nagagaling ng paningkamot while nagunod na ako na ka six ko siya.
0: Risoda sa panguntanan. pero I can't explain, I can't say it if sala siya or kasi nga kumaingon tag ang mga doctors kasi, 'di ba? By the way sir, mangutan ako ha. Naaba kay asawa uyab? Wala.
1: Wala man.
0: So wala kay asawa, wala po kay uyab. So that's why nagsariling sikap ka. Ang imong gihuna-huna is ang imong friend.
1: Kato.
0: Okay. So ang pangunta na karon is sala ba na siya? Kung tapos, okay.
1: Napakipangunta na DJ Love. kay usay ni palit sa bra. Tapos ang gimo niya gisukat sa kuha.
0: As in.
1: Tapos gigunitan ang dibdib ko. Murag may something nag-react nga to ba. Ang pangutan na ko, okay lang mas babae mo gingana sa lalaki.
0: So nag-uban mong duha, gidala ka niya? Friend,
1: sa,
0: gide?
1: Ano, sa boarding house.
0: Sa boarding house? Ni-add to siya sa imong boarding house?
1: Hindi, ako ni-add to kay nakuigatod.
0: And then, nakita niyo siya nga, nagsukat siya og bra.
1: Hindi, nagpalit siya bra. Pagkauman, gisukat niya sa kuha.
0: Nakamura kag binuangan niya.
1: Oo, oh, mga ingana.
0: Something nga, mura kag na, ano. Wait lang ha. Kasi, when we say, ano, science, when it comes to science, pag ang lalaki manggod is require nga makapagawas gid mo, di ba? Sorry sa word nga akong gamiton sa mga mama, papa nga naminaw karon, no? Advise your children, no? Okay, so kung adto ta sa science, dapat ang lalaki makapagawas, no? Even ang babae dapat lang pod. Pero mas kuan gid ang lalaki require gid, tama ba ko? Require ba gid mo, no? Kay kung dili mo makapagawas, magsakit ba daw ng inyo, ha? Unsa ba? Tama ba?
1: Sakit ang puson, sakit ang puson.
0: Ustinood gyud na siya, sir. Mo sakit gyud ang puson pag dili mo makapagawas.
1: Og murag kalinturaon pod.
0: Ha? Kanang kinahanglan kada adlaw ba gyud na magpagawas?
1: Dili man pud ano kanang may panahon.
0: May panahon. Pag mo ano lang siya kanang mo action lang siya gahi ana. Okay.
1: Pag mo sulod imong una-una mo pangsyon ang ano.

0: Magawas, magkaroon mo ng sakit na prostate, tama ba? Yeah, prostate cancer. So magka-prostate cancer ang lalaki if kung permitting adili, 'di ba? Ah, sir, palayo saba lagi mga bata no, palayo gamay. So,
1: saan mo silingan mo? Silingan.
0: Ah, silingan, okay. So magkasakit mo. Ayun, magka dili healthy. And then kung ang imong panguntahan is kung makasala ba? Adto ta sa biblical nga principle na ay mga biblic na ay mga verses sa Bible man good sir nga naghisgot nga sala ang makighilawason. Kumbaga sige na lang huna-huna og mga temporal nga butang. Nawawala na si ako. Pero what if magminyo na lang day ka sir or manguyab kag para nimo o imong best friend imo na lang panguyaban para dili ka makasala, dalaga man kaya to imong best friend nga babae?
1: Dalaga man pod.
0: Oo.
1: Pero mo ra gula pa sa plano.
0: Bakit?
1: Nga na tapos na ko'y problema pang isa.
0: Nga naman.
1: Nagpalit ko kanaging sa sex toys gani. So, munang ginagamit na ako.
0: Naggamit ka o sex toy? Tama? Para asa?
1: Murag, ano pala, murag sa babae po na.
0: Okay. Naggamit ka o ganang para sa babae?
1: Murag para sa babae.
0: Lalaki man ka, sir.
1: Kung ngayon, murag sa babae itong organ niya ba?
0: Nagpalit ka o ganang ano, gamit pang babae para, nagpalit ka o ganang part sa babae, tama, okay. Dili na ako din siya. Nagpalit kag part sa babae nga para lang masatisfied ka. Okay, my advisor is that kung pwede o kung okay sa imo ha, much better, magminyo na lang ka. Mas, nindot mang good nga. Kaya naabog kay gimaintain. Mas nindot po tong tao, yun, kaysa naman, di ba? Object lang imo hang gina tirahan, sorry sa word nga akong gagamit ha, di ba? Kaysa naman object lang, di ba? Much better gitong babae gyud. Oh, mas sala naman na sir kay ang gi-design sa babae ang sa Ginoo is babae lalaki man. Sala naman gani, sorry. So hala, sorry sa ako, mga naminaw karon ha. Kung babae, sala, sorry ha. Oh, love na ko ang mga LGBT sobra. I love you so much. Love ka ina ko ang mga LGBT, but I just want you to know that babae sa babae, anya lalaki sa lalaki is dili siya healthy. Dili, wala siya gi-design ni Lord. Ang gi-design ni Lord, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So now sir, mas dako nang sala imong gibuhat sir kay object. Sorry sir ha. Mas dako nang sala kay nagpalit ka og something nga kanang para lang maano ka, which is sala gid kay siya sir. Kay dili man kapareho nimo tao, di ba? So mura kang nakaloko kay Lord kay dapat unta pareho nimo. Okay. So sir, much better siguro mas magnindot na magbasa kag Bible para mas masabtan yun nimo ang unsay gusto ni Lord sa imong kinabuhi. Hello sir.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Yes. Okay, na kay request na kanta? Yun lang ba yung
1: kato lang, pangayon akong tambag lang.
0: So that para ma-enlighten lang yun, gano? Sir, pag-minute na lang, sir. Gusto ka, tagaan ta ka?
1: Ayaw lang kayo maulaw po ta.
0: Ano man?
1: Basig, matingala to.
0: Matingala ang imong friend?
1: Dili. Kanang babae ba, basig?
0: Ay, okay. Oo nga, no? sige. Okay, thank you, sir, for, sa pagtawag.
1: Salamat po.
0: Okay, salamat. Unta na enlighten ka. Again, pag-menu na, panguyabi imong friend, pwede raman. Total, single man po na imong friend, tama?
1: Opo.
0: Okay. Okay, sir, daghang salamat sa tawag. Pakipatay ng phone. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. And once again, this is your day, G-Love. Iingatan at mamahal.

kita forever. Alright. Sa lahat ng mga in love right now, tulad na lamang ng ating caller, this is a song for you na sana'y pag-ibig ko'y pansinin. May best friend ka ba na mahal mo? May friend ka ba na gusto mong ligawan? Alright. Ito ang

0: Asa maning bataan eh? Urak!
1: O naman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: RJ, kumusta magklase?
2: Okay kayo.
1: Very good.
2: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
1: Liwat yugan ako ba? Unsa day question sa imong teacher?
2: Akuan, Kap, nangota na siya kung kinsay wak kasabot.

0: Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, brokenhearted right now, maraming salamat sa pakikinig. Thank you so much guys for making us number one background in your radio. Sa lahat ng mga nagsasabing ayoko nang magmahal, nakakapagod na, wag naman ganun. You know what, ako, kahit pa ulit-ulit pa akong saktan, I still believe in love. Ay. Alright, ayan. Dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Let's see, I smell something wrong. Okay. Ayan, once again, hi nga pala kay Harold Salang. Randy Santisas. Okay, Ma'am Jo. Di lang sana ako ni basahon. I love you, Ma'am Jo. Ayun. Oh, love na ako ang mga LGBT, promise that. Okay, and Pastor Beringel Leone ng Carmen. Maayong pagpaminaw sa taga Carmen. Wow, thank you po. Lanog-lanog ta sa Carmen. Okay, sa lahat ng mga in love dyan, maraming salamat. Okay, sa mga tuhod nga dili na mo gahi, pag turbo na mo ha, aron magpadayon ang laban kada gabi. Okay, ang turbo mapalit sa tanang parmasya sa tibuok kalibutan, no? And okay, did you request ng kantang Glory of Love para sa babaeng minahal ko ng sobra at wala akong pakialam kung ano man ang nakaraan niya. Basta love na ko siya o dawat na ko siya, bisan kinsa pa siya. Janelle. Wow naman, Janelle. Pinasaya mo sa Digi Love ngayon. Wow. Ang sarap magbasa ng ganun, no? Kayong bang, Digi Love, love kain ako siya. Wala ko'y pakialam sa iyong past. Ah, tanggap ko siya kahit na magmahalan pa kami ng palihim. Ay, ayun. Kahit na mamahalin ko lang siya ng palihim. Okay na yun. Basta mahal ko siya. Janelle. Wow, God bless you, Janelle. And did you request ng kantang... Ano ba to? Straight from the Heart. Dedicate na ako sa akong kaugalingon nga gusto na ako mag-move on pero naglisod pa kay siya pa ang ginahuna-huna. Mary Jane. Hi Mary Jane. I understand that feelings, you know. Yung bang gusto mo nang mag-move on pero ang hirap-hirap kasi siya pa rin ang nasa isip mo. Bakit siya pa rin? Bakit ganun?
1: Okay kayo.
0: Yes, okay kayo. And did you naka-relate ko sa sender? Same me og sitwasyon. I'm Jessa ng Tagum. Paki-play naman ang I'd Rather Day J. Maraming salamat. Ay, kagabi pa to. And, ayun. DJ Lami on. Ay, okay. Lami di ay. Joke lang, DJ. Sorry, DJ. Love you. And request ng love is, my love is here. Pakigreet sa tanang Tau Gamma P. Na ako sa car now, naminaw ni mo, DJ Love. Wow. And greet sa taga-pantukan nga trabahante sa Tunnel Day, G-Love. Unya pa-play ng songs, Closer You and I. Greet si Junior nga Walay Uyab. Si Marlon og Buboy nga gikan. Ano to? Gikan. Asa mo gikan?
1: Okay kayo.
0: Nag-on siya man yun.
2: Secret.
0: Okay. And hi DJ, dadang ng pangi. Lami kaayo ka paminawon DJ ay maka-addict. Crush daw ka sa kubana. Hihi, pwede request ng song Only You. Ay, cry po ni si mama. Ayaw mo lang. Mama, hindi ka mag-jealous.
2: Secret.
0: Okay. Thank you, Ma'am Dadang. Happy, happy listening. I love you, Ma'am. Oh, not good. Ayaw niyo yung silo sa Digi Love. Ayaw magselos-selos kay Digi Love. Kay love mo ni Digi Love. Okay, hi, Rodel Opinaldo. From Visayan Village. Ayun, lanog-lanog to sa Visayan karon.
3: You're old.
0: Okay, and... DJ akong GF, dili na virgin. What should I do? Disappointed lang kaayo ko, DJ, kay taas akong respeto niya, labi na kay Kristohanon siya, DJ. Pa-play naman ang kantang Waiting for Your Love. Uy, sir, porkit Kristohanon, dili na magkamali, dili na masipyat. Porkit Kristohanon, tanan na lang, kuan ka ng virgin?
2: Secret.
0: Ayun, ba't ako, parang ako natatawa dun?
1: Okay, kayo.
0: Uy, sir. Oh, grabe ko. Oh, grabe, sir. Hindi porket... grabe, no? Pero wow, saludo ko, sir, ha? Kasi taas imong respeto mas sa mga Kristohanon. Porket, kumbaga, nindot, taas imong panglantaw sa mga Kristohanon. Kay, ayun, no? Diba? Pero, sir, grabe naman. Hindi siguro Kristohanon. What if kung Kristohanon bin yun?
3: Sana all!
0: So, di na gina virgin, di ba? Eh, ta-joke lang, sir. Nasabtan na ka. Beto, sir. Beto, sir. Ay, paano ko ba? Sorry, ha? Beto, sir. I understand your feelings. No, ka nang nag-expect ka ba? Nga ka ni siya buutan. Abini mo okay siya. Nindot siya. Abini mo virgin pa. Kay Kristohano. Na ay Ginoo niya. Karoon, nahibalan mo nga di na virgin. Pero sir, if ever manggaling yung on-on na di na virgin, dawata na lang. Diba? Hindi naman yun ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Ang tunay na nagmamahal, kahit hindi na siya virgin, kahit pa ilang lalaki na ang dumaan sa kanya, kung talagang mahal mo siya, sir, wala kang pakialam dun. Ang importante lang naman kasi, sir, is that nagbago na yung tao. Ang importante, nag-serve na siya kay Lord. Importante, di ba? May Lord na siya sa buhay. Yun ang pinaka-importante dito sa mundo. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo gumagawa ng mga kabalastugan sa buhay.
4: At ngayon,
1: lame kayo.
0: Oh, 'di ba? Lahat naman tayo ay gumagawa ng mga kalokohan. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo ay ayun. Pero ang importante, tayo'y bumangon sa huli at yes. Ngayon, kung may tatanggap, ay okay. So, sir, if kung ikaw never kang nagkamali, yes, kung sa buong buhay mo never kang nagkamali, hindi ka pa nagkamali, then naiintindihan kita sa part na yun na hindi mo matanggap yung girlfriend mo na hindi na virgin. Diba? Nasabtan ta kaana sa part, sir, kung dili ni mo siya madawat. Kaya syempre, labi na kung nagtinarong yun ka, wala yun ka ning tira. O...
1: okay kayo!
0: Sorry sa word, sir. Ha? Wala yun ka ning tira glaing babae. Kaya gusto ni mo ka ng... kana ang makatilaw sa imo is that ano lang yun kanang virgin pod pareha ni mo, then masabtan ta kana, sir. Okay, so pangitaglain, bulagi na lang siya. Diba, ganun lang kasimple. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Kung ayaw, di wag, iwala yan.
1: Ayaw.
0: Pero ang sakit naman ganun. Pero alam niyo, ang sakit ng ganun, pasakit yun sa part ng babae. Labi na kung imuha na ng natilawan, sir. Labi na kung imuha ng na, di ba? Kami mga babae manggod pag mahilabtan mi, magka-feelings gyud mi sa lalaki. Tinuod gyud na
2: secret.
1: Ay!
0: Tinuod gyud na. And dili na namo na malimtan forever. Yes. And magbalik-balik na sa muna una. Labi na og magka-feelings me, labi na og ng, di ba? Okay, padayon tagbasa. Hi sa mga sundalo sa 10th Division, kay Marlon, Junard, happy listening. Ay nako ay Brad, anay, nami Brad din ha, no, sa 10th Division, Junard pod pangalan. Baka ikaw to, Brad. And sa lahat ng mga kapulisan ngayon, nakikinig, thank you po, headed by our Chief of Police, Sir Bahan. Sa mga gwapong staff, the CSU Tagum, labi na kay Gerald. Sir Gerald, na-miss kita, di ka na nagpaparamdam. And sa lahat ng mga Triskelion, Tau Gamapi. And DJ, gusto ko ma-in love ka ron, pa-play ng Born For You. Tapad misa akong BF now, nga naamigibuha. Ay, ay, maka-in love naman yun. Ay, sana all mo na.
1: Lame kayo!
0: Okay. And DJ, I'm Randy ng Panabo, listening you right now. Sa akong sakyanan, request ng kanta DJ na If You're Not The One. Lanog-lanog ka din, Hisanyo Corilla. Paki-play naman ang song, Summer Down the Road. Did you love? Kaya nahigugma ko sa mali nga tao o mali nga pagkakataon. I'm Christine. Christine, I love you. Kung nagmahal ka man sa maling pagkakataon, nagmahal ka man sa isang taong pagmamay-ari na ng iba, kailangan mo nang i-let go talaga yan. Okay, Rodel Opinal, Aldo, Harold Salang, and Randy Satisas, maraming salamat kay, dahil kayo ay in love. I love you. This is your DJ Love. Mamahalin ka forever. Love is in the air.

night sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted right now. Ako'y nakakaintindi sa nararamdaman mo ngayon. Good luck. Okay, would like to thanks to Attorney Ling Ling Estabillo, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Sway Baguio, Pastora Ruina ng GM Car, and of course, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, maraming salamat. Tagong Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, ang ating mga kapulisan na nakikinig right now, maraming salamat po. This time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender. Anyway, sa mga tuhod na nga, dili inamugahi ha? O, sabta na lang ninyo. kinahanglan, o gusto mo nga ma-happy si Missy sa kama. So, pag-take og Santon Plus Gold. Okay, sex is a gift from God. Okay lang naman makipag-sex, pero dapat sa imong partner. Okay? Nya dapat faithful ka sa imong partner nga siya lang gyud imong ka-sex. Okay? Dili yung bisan kinsa na lang mo lang iniro na mga bisan kinsa na lang ang pang kanang tirahan. Diba? Oo, wag ganun. Dapat faithful. Okay, this time magbibigay ng advice si Deji Love sa ating sender kanina na sobrang nasasaktan. Sobrang napapagod na, sobrang naguguluhan. Dear Trisha, naiintindihan ko yung gulo sa dibdib mo ngayon. Nakakabaliw sa saya, pero nakakabaliw rin sa sakit. Tama ka, ganyan talaga ang pag-ibig minsan. Una, I just wanted to know that valid ang nararamdaman mo ngayon. Yung saya nyo, totoo yun. Yung pag-aalaga niya sa'yo ay totoo din. Yung sakit mo ngayon, sobrang totoo rin. Hindi ka OA, hindi ka OA kasi umiyak ka. Trisha, hindi basta-basta yung may anak siya sa iba at paparating na. Pangalawa, sagutin natin yung tanong mo kung bakit sinasaktan natin yung mahal natin. Hindi niya sinasadya saktan ka. Pero Trisha, may ginawa siyang mali bago kayo. Yung pagbubuntis sa ex niya nangyari bago ka. Ang mali niya, hindi niya sinabi agad-agad sa'yo. Pinili niyang mahalin ka muna, pasayahin ka muna bago sabihin yung bomba, boom. Kaya ngayon, pakiramdam mo, nalilin lang ka. Ito yung tatlo na kailangan mong pag-isipan. Kailangan mong isipin ngayon. I mean, una, mahal ka ba niya talaga? Oo. Concern siya sa'yo? Oo. Ginawa mo lahat para sa kanya. Pero Trisha, yung lalaking mahal ka talaga, uunahin ka niyang protektahan sa sakit. Yes. Sasabihin niya agad yung totoo bago pa kayo mahulog ng sobra. Hindi yung sasabihin lang pag may ipagtatapat ako bukas. Now, kaya mo bang buhayin yung ganitong setup? Isipin mo, 1 year from now, may baby siya sa iba. Sa ibang babae. May child support, may usapan sila ng ex. Ikaw, magiging yung bago ka. Now, kaya mo ba yung every birthday ng anak nila, nandun ka, kayo pareho? Kaya mo ba yung setup na tatawagan yung ex pag may sakit yung bata? Madaling araw, 2 a.m. Kung oo, at kaya mong tanggapin ng buong puso, laban. Walang magagawa sa Deji Love. Gusto mo yan, go. Kung hindi, at pipilitin mo lang sarili mo at masasaktan ka lang sa huli, enough na. Pangatlo, yung pagbabago mo para sa kanya. Sabi mo first time mong ginawa yung 69 at BLG para sa kanya. Natuwa ako sa nararamdaman mong ganun, safe ka sa kanya. Kaya nagawa mo yun.
Pero Tricia, tanong ko, ginawa mo ba kasi gusto mo talaga? O kasi natatakot ka lang na iwan ulit? Diba, first boyfriend is police, sundalo, businessman, ganun pa rin. Then ngayon, nagkaroon ka ng police na naman at ganun pa rin. Naloko ng paulit-ulit. You know, kasi yung mga ex mo, iniiwan ka dahil boring ka sa kama at hindi marunong. Huwag mong hayaang yung takot na yon yung magdidikta kung anong gagawin mo sa kama. Yung tama para sa'yo, yun yung tama. Anong gagawin mo ngayon? Did you love? Anong gagawin ko ngayon? Una, syempre, huwag ka munang magdesisyon habang umiiyak, habang nasasaktan, habang napapagod. Bigyan mo muna yung sarili mo ng 3 to 7 days. Walang usap muna kung kaya, ha? Para makapag-isip ka ng malinaw, hindi dahil sa takot na mawala siya dahil mahal mo siya. Then pangalawa, kausapin mo siya ng kalmado. Sabihin mo, babe, police, mahal kita pero nasaktan ako kasi late mo nang sinabi. Tanong ko, ano plano mo sa anak mo? Ano plano mo sa akin? Kaya ko bang sumama sa plano na yon nang hindi ko kinakalimutan ang sarili ko? Yung sagot niya dyan, dun mo malalaman kung dapat pa bang ituloy. Pangatlo, alalahanin mo yung sarili mo, Tricia. Importante na kailangan mong alalahanin, pahalagahan yung sarili mo. Labi na, okay? Lalo na, working student ka pa lang. Lumalaban ka. Hindi mo kailangan magmadali sa relasyon. Hindi mo kailangan ibigay lahat-lahat para lang hindi ka iwan. Yung lalaking para sa'yo, hindi ka tatanungin kung marunong ka ba sa kama. Tatanungin ka niya kung kumain ka na ba. Anong ginagawa mo? Huwag mong papagudin yung sarili mo, ha? Mamahalin pa kita. Ganon. Oh, na-miss ko yung ganito. Okay, yun. Yun yung dapat ng ginagawa. Hindi yung puro sex yung pinag-uusapan. Nag-a-update siya ba? Kumbaga, hindi yung itetext ka lang kapag, okay, sex tayo. Kasi ganito. Okay, huling sasabihin ko sa'yo, Tricia, hindi ka boring. Tricia, hindi ka patay sa kama. May sarili kang boundary at may karapatan kang protektahan yon. Yung mga umalis sa'yo dati, hindi sila yung para sa'yo. Ngayon si police, yes, sir police, depende kung papakita niya sa'yo na kaya niyang panindigan na kahit may anak siya sa iba at kaya mong tanggapin yon nang hindi ka nasasakal, okay, sige. Pero kung hindi, at kung sa tuwing iisipin mo yung baby, yung bata, masasaktan ka, ay mas matapang na give up ka na lang. Iwan mo na lang siya. Kaysa manatili sa relasyon na ikaw lang yung laging nag-a-adjust. Hindi ibig sabihin na nagmamahal ka, kailangan mong tiisin ang lahat! Okay? Girls out there, hindi porket nagmamahal ka, kailangan mong magtiis. Minsan kailangan din nating pahalagahan yung ating mga sarili, mahalin ang ating mga sarili, yun ang pinaka-importante. Okay, nandito lang si DJ Love. Iiyak muna tayo ngayon. Bukas, magdedesisyon tayong matino para sa'yo. Para sa kinabukasan. Mahigpit na yakap. Update mo ako, ha? Anong napag-usapan nyo? Hindi kita i-judge. Never kitang i-judge. I love you, my dear Tricia. Kaya mo yan. Love ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Jesus sa obra. I love you. And sa lahat ng mga in love right now, lalong-lalo na. Oo, sa ating, ako kanina, di ba? Jane, broken-hearted ka. Si Jimmy, broken-hearted. Why not?
Kikilig lagi ko ay, no, nga kanang nay broken hearted nga girl, nay broken hearted nga boy, nya itong ato silang itandem. Oh. Okay, ay. Sige, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now, broken hearted and love. Stay in love. This is your day to love. Love is in the air.

Alright, yes. Hanggat may pagmamahal pa, hanggat mahal mo pa siya, alam kong magkakabalikan din. Pero kung wala nang love, ayun, wala na talaga. Alright, sa lahat ng mga in love dyan, tulad na lamang ni Ma'am Johnnery, na sobrang nasasaktan ngayon. Ma'am Johnnery, I love you. Alam kong kaya mo yan. Alam kong hindi pa huli ang lahat, okay? Jesus loves you, Ma'am Johnnery. Sa lahat ng mga tao Gamma P, at lahat ng mga Triskilio yung nakikinig right now, I love you all. And this song dedicated to all Triskilio yung na nakikinig right now. Love you all.

All right. 52 minutes past the hour of 8 and this evening at magbabay-bay na po tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at bukas na naman ha. At same time, same station here at 107.1 XFM Tagum at 99.1 FM, Mati. Ayan, sa lahat ng mga gusto nang mag-move on. Yes, alam kong ang pag-move on ay sobrang hirap. Ito yung feeling na parang gumuhula na lahat. Ito yung feeling na parang ang hirap-hirap pagsimula ulit. Parang ayaw mo nang mabuhay dito sa mundo. Ayaw mo mabuhay nang di mo kaya na mawala siya. Now, anong dapat gawin? Acceptance lang talaga. You need to understand that people come and go. Cut the connection, okay? Huwag mo nang i-text, i-update. Tama na, delete mo na. Focus on yourself. Love yourself. Sarili mo muna, okay? Magpaganda ka. Alagaan mo yung sarili mo. Magpa-sexy ka tulad ni Deji Love. Char. Oo, magpapaganda tayo. Magpa-sexy tayo. And learn a new hobby. Learn something. Kung mahilig kang mag-drawing, kumanta, okay, mag-

in adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa nga diin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ang atong niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano sa pang programa The Secret of Health, ang programa maghatod kaniyog informasyon unsaon gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa atwa gayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Sa kini nga programa ha, o'y maghahatod kaninyo ugiya aron tungod ni Ana. No, bisan no, ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Okay, syempre, ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Gani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag ni ini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kita'y igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa, The Secret of Health. Pinagigit sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Once again ha, pwede ka mamumupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Kaya syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka na to sa Johnson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usaka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan ni Katropang Arnel. Kadiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini-ini. Kinahanglan, dilita sigig karne, dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayo mga preservative sa gihapon, ha? Daghan ng mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog gid sa lawas, or unsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ay, ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray o unsa pa na din, ha? Para dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. O, ayaw inini tubig, ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antimplas tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal lang chemical, na? Inanan lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, giningitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya ng nas karne, na specialist baboy. Mauna sa mga hilig kaog karne, nawa na, no? Di gid matawag nini, di jud ma-absent. No? Sa isa katuwi, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise jud, dapat especially kung permanent lang si gitag adunay infection sa lawas, no? Ginapalikayan jud kining pagkaon o mga pulang karne.
But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa.

di man nato na mapugan. Magani sa mga pasyente nato nagatos klinika wa man tagapamugos nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana. Unya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops wa man tagapamugos. Ang atwa is only to give advice. Mao na ang atwa lamang kung di gid mapugan, no? Kay mga kaon magin especially kung adunay mga okasyon. Ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inanaha ka, gitawag din ka, gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. Ha? Ay kung may ingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. Ha? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. Ha? Ay nga naman, ang food supplement isan pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa ba nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Adiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaog gulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, pusino, unsa pa na din ang pwede iprito. So ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. O gani ang malnutrisyon, usa kini sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, kining gitawag na tog malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mao na nangitaog pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise nato permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pagwa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon. No? So inana ka na nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay ng tabang. No? O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga na Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo kung mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, na din dilis safe inumon kung empty stomach. Pero kiniato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pagmatas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag-inom sa atuang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna dyo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no? Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And premium D3 coffee mix na available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health clinic. So gani sa mga moadto sa klinika and then mo palit sa ato gayong mga products.
especially ha, sa ato ang mga senior. O, ayon ang magkalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwa pa mo kasuwain sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity. Na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre mas maayo mag-avail na usab sa ato ang free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerales no sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluyang ang mga organo. Nga dinwatan na sayon, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Unya, wag ihapunta nag-amping, sige gihapunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, sa na nagtawag ni ini, naghihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area no, sa abdomen or ang kutukuto gasakit na. Ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun na hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes Health Clinic tungod kaya free ang ato ang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa pagkaroon na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong pagbasa sa ato agayong mga texters, tungkol kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan, ang ilang ipadala ng pangutan na ugani. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kay unya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon gipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na ganyan sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CJ Nitrido watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time. Yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Usa sa ato agay yung avid listeners no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. So, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas dagan siya og duga or juice. No, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. No? Kung kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayon nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-dagan na nag mga gitawag ni ini na? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo, unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag ayo,
Pag nahalo na pug-an sa tela, ang pure nga duga inuma alas 9 sa buntag. Nya maghimo na pud og bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay Theridium or mismo bisog gitawag na tug katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang nga hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga. Kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kanang imong mata. Pagmatas buntag, uman maligo, o niya sa gabi, bago na pod matulog, patuloy na pod ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit niyo sa buntag, na pang tulo sa mata. Mo na po, himuon niyo pang tulo sa gabi, o di jud na maayo. Kinahanglan, presko. No? So, maghimo na pod ka pagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, na mo na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Mo na, una nang i-check mama Mercy, no? Isa man ay mong kaila o ikaw ba mismo, ipacheck ay mong kidney, basig ado na problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usa gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pag banhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atong dugo, di ba? Kadiin, subala sa pagtuo, nilabi na kung dugay ng panahon, kadiin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, kadiin mag-resulta kini, kadiin adunay gitawag natog poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, kadiin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply niini, hilabi na paatos tiil nato mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugan na imong diabetes, unya kung ado na kay maintenance, wagi hapon natanggal, unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod na imong gibanggit. So, basig, dilira na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man, giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa kaluy a. Ang luya, dukduka sa ibutang sa tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basa dito sa tawag niini
sa tubig nga init, unya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga kasakit. Ano? 5 minutes na siya ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Amo na'y gitawag hot and cold compress. Mutabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? Kadalasan, maumanggod ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, nga diin magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imunang usbo na Ma'am Jing, imunin mo na every other night. Abot masabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, iusan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag inoon dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na pod, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usa na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. At kitaw tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mangati City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas. 50 years na siya. Uy, dili makabawas, no? Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wana kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalang sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisi-ngisi ra mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga diin moabot ang pila ka panahon ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation gitawag na siya mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kining gitawag na pag constipation. Kay ngano man kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat, no, nga diin na nakakonek, no, sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wala na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas itong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katunga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas, mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imana dayon. No, ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga tawag niini kulang or wala jud siya gitawag na tog fiber. Sa man na jud na mga pagkaon nga wala fiber doc. Number one, kining gitawag na tog instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siyag pagkaon o pansit kanton, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. O, ing na siya ay nagpakaon na ni anak, kay musamot yun na. No? Nga din maglisod siyag paglibang. No? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minugna sa puting harina. O, unsa man eh, mga pandisal. O,
samba ni mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, ha? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to, ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagi na tong kadalasan ginagamit karon for sure, na? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, giapil na ni siya karon, giclassified na ni siya karon as or kasab kaubanan na siya sa gitawag nato junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misuit ka ni tag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matagdili, musugot matagsdili, wa na ginay nutrition, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagkikinhanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. So, muna, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Yeah, hilig pa dyan ka mo kaog tinapay, hilig pa dyan mo kaog noodles, autoara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mo kaog mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Oh, bisan pag lalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Oh, pulihi dayo, no? Ayo na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayod sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po ng black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tagot sinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di japon makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas, og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Og ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi o gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning mo na inuma. So, dako kay nang tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Unya pag inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. Wala tayong igong oras, mga katropa. O dagang salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health, apan wala na tayong igong oras. Dagang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Inaanyong health consultant, si CJ Nedruda. Pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon. Huwag baga pa hinumdom. Amping ang imong lawas. Huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: oras, mga tropa, sa XFM Davao Region. Alas 4:33 na, mga katropa. Exciting Filipinas.
1: Nga sa kinakaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Filipinas.

0: Good morning.
1: Nindot kay dila ning makatila bay.
0: Ala masala me kayo. Thank you, salamat, thank you Lord. Abot jugo safe and sound the dino. Oh, grabe kayo, ha? Mukuan magyud bongoy mo.
1: Exercise yun di mo da.
0: Mukuan magyud bong mo. Nakakuan bong, nakatamla bong.
1: No, ni kuan ka ni inom ka kanang aseta kanang
0: turbo,
1: holy water.
0: Yes, kay dito ta sa holy hole.
1: Holy hole, gyud ka magkag holy hole, inom ka holy water.
0: Yes, sunday. Ah,
1: normal style master bitaw. Hala morning ni mga tropa ni kadlaw na sa karon nga Miyerkules, pizza dosi na gyud.
0: Ligaw-ligaw ta to dala size bundak mga katropa. Og syempre dili na lang bong na natay mga impormasyon gyapon nga mga di ba sa basta ni ato mga kwa no
1: mga balita maulaw ta mga tropa nagpaminaw ba sila si Mayor Joe Rilampagos
0: maulaw ta si Charles si Ma'am og si Ma'am
1: Mamili
0: Rilampagos maminaw lang sa dili na sila ingon na
1: di po ta basta rin patakar sa ako Andre yaw dali kay naminaw po na si Kidong Libunaw
0: grabe ginis kido bro kanang ato ang
1: dili na gabi
0: dili gabi asa mali ka day
1: ka odas ko wag ko kamata
0: asa ni kang oras ni kuan dai ni natulog
1: nigrahi ko murag alas 7 imidya po
0: sa yung hangi ni mo
1: sa mga alas 8 ri
0: sa in Beijing ni ginabo
1: ana
0: ako tama
1: ni mo master basta wa ko lakaw master wa ko mga kuan dia mahuman ako glide na pug sayo nagsigaw tara nang nang nagsigaw tara nang anak sa CEO
0: si mama na
1: nakatulog na ko anak
0: baka bodai mo ang pang sleeping
1: movie na ko
0: okay so at least wala nang guba ang imong sleeping habit
1: lahi man si master tanini ang sleeping movie niya kay katong Biba Max.
0: Mong dili na bong dili na lang bong dili na ko tibo na
1: Maskibol.
0: Tibo na bong
1: ayo. Maskibol mo na.
0: Katobong kay dindot kay tobong. Magubag ni bong sleeping habit ato.
1: Bantog ra.
0: Na bong. Ay nako, ay ka ba mga katropa maninood din mo ha basa kani ato lingaw-lingaw ra ni. Kani storya ra ni may resibo ni amo ha dire.
1: Abi ni mo master, mato pa ni kuan ba ni imong idol ba nga si Ate Claire ba? Ate Claire ka mato pa niya. Hindi makikialam, hindi makikisaw-saw si Pangulong PBBM ng iyong postponement ng barangay ng isang eleksyon.
0: No,
1: hindi daw makikialam. Wala siya labot na o kung mga plano na sa Congress o sa Senate, wala labot si Kuan.
0: Stilan.
1: Wala daw makikialam. Amahan ka, di ka makikialam.
0: Yes. Ate Claire, ayaw ko pa... Kasi si Ate Claire, grabe ni si Ate Claire, no? Kaya nang tabunan ginagmaayin na yung amo. Kaya normal man lang siya ang katropang buong matabunan.
1: Ikaw, silduha kag dako. Hindi ka matabon.
0: Depende siguro na.
1: Gikuha kag sa kumpanya, gikuha kag sa kumpanya, gipatrabaho ka. Bisago sa yung minimum, above minimum. Igo regyo do side ibig ka pa.
0: So normal ra gina, normal ra gina ba? Normal gina siya.
1: Sip
0: mangani ko. Tinuon na. Sigam sip pambuna sigam da sip tor ba ko si sigam. Ana man ang gina siya mga di ba kay imon ba siya sa una nga tong pag isu dong hongihong pag ito mo nga. Na mo ana ri asisi dakpon si digong ala siya nga ulan man ay kapalaka kay walay jurisdiction diri ang ICC sa Pilipinas.
1: Why is restriction? Yun na di na ipinakop.
0: Di na walay mo dakop na niya. Muna kita na si Bato ron. Salig pa pa niya si Bato ana.
1: Nabato na yun.
0: Bato na yun.
1: Hindi na yun. Hindi na magawas si Senator Bato.
0: Asan pa mo ito magawas to?
1: Magawas to Senator Bato. Kung wala ni mga inampak ni Dagko.
0: Mana naman to. Matagam naman gina sila. Kaya kanang nga. Para sana lang sila si Bato. Mana man gina nga. Asti lang gijaming na saan bilminin nyo. Mingon na nusad mo wala. Pero naajay.
1: Ang samang yun.
0: Ang siling nyo nga. Ayaw, aragid na ah.
1: Pero aral, pagkanto ko to, waikanto, pagkanto ko di, waikande.
0: Ano sa to? Wakwak. Nita Balderosa, shout out ni mo na ma'am.
1: Uy, si Mamnita, sa'yo ka nagmata, mga tropa Mamnita, unya, siyempre, mamata gani, mga edad-edaran. Edad-edaran naman po ni si Mamnita, no?
0: Oo, nananan siya, bata pa ni.
1: Nananan sa istis nga edad nga 30 anyos kapin.
0: Kana.
1: 30 anyos kapin. Di ba, Ma'am Nita? 30 anyos kapin. Pila po'y kapin. Ako mo na'y bahalas kapin.
0: Naranan ninyo. Naranan ninyo. Naranan ninyo. Naranan ninyo.
1: Diba? So ana ra siya master. Unya siyempre master. Karong buntaga po dang ato baga kay isuna mga barangay official daghanag ampo na dili ka to mga master mir. Daghanag ampo master nga hinaot punta nga di man yung
0: election.
1: Karon mahuman kini akong mansion.
0: Ana man na. Pero karon sama sa gingo ni mo po nga. Sama sa gisgutan to ng mga niyang adlaw nga ang uban ni Action Dog Smile kay kan kasi pre padayon ko no para niya na may ngihong atong adi padayon. Sa kalma to, so murag ni Aksyog mukotasan. Karoon ka na-confirm naman gano'n, Bong. Na-confirm naman gano'n na siguro na ang kuha na. Wala pala yung confirmation. Wala pa siguro.
1: Pero ang propose po mga tropa ni Kuha, propose po ni Francis Escudero, wapoy kala, wapoy, di po
0: gano'n. Wairaro.
1: Di ko kauyon na to. Ano man? Katong, o kauyon mo ko sa mga 5 years ni mo ang kapitan.
0: Kapitan, o.
1: Mga barangay kagawad. Pero dapat 2 terms lang. 3 terms sa mga Japon.
0: 3 terms, ha?
1: 15 years na hinoon.
0: Kuala yun, 3 years ang term? 3 years term?
1: Di. Kuan ka ng... 5 years ang... tagsa ka termino.
0: Aha.
1: So, tulo ka, katulo ka pwede mo dagan.
0: Ah.
1: So, 15 katuig na hinoon ni Bisiyan. Nadugangan na hinoon o kuan, unong katuig.
0: Naki, kumagadong, kuan naman, nakakaukaw naman, nakapaldo naman, sama na nanin mo.
1: Mauna siya, mga katropa, okay na to 2 years siguro, 2 terms na siguro, 2 terms.
0: Kana.
1: 5 years ang servisyo, pero 2 terms ang... Ang iske, kausar gina ka-termino kay basi buabot ang 40 iske lang yapo.
0: Iske lang yapo, super 40. Kumbungot siya ito yung istorya.
1: Istoryahan. Mitaw, so nga na master, no? Anya, karong panahon na po, na po nagayawyo ng uban na itong mga kaigsuunan nga naunsa na niya mga barangay kagawad nga mura na magsige na mura na magkandi nga buhi. Magsige kisap-kisap, mababa.
0: Magsige na, naala po yung mga
1: kuwan. Muhimihiwi na mga baba na sa uban na mga kagawad.
0: Ay, nakunsa ko na ako. Nakita silinga na mo, bong.
1: Na yung mga batanon kagawad karo.
0: Sabi silinga ron nga mudakan siguro abot lang. Kaya naman nalungong ihong naman na bong. Nga mudakan na lang mo silingan. Hindi na ako i-mention ko. Bong, nila sa mental. Musikat pa nun. Wala na bong sa una kay kwan ng kinikay na hinagad. Karon nga managad na.
1: Kuan na ka ng dili na stress ball na iyang liog.
0: Magkakita na kwan sa una. Magbukot na. Murag di siya ka magtalas kuwa ba?
1: Sa una, murag ka na. Mura sa una o ka nang unsay tawag na.
0: Murag rindahan.
1: Rindahan sa kabayo.
0: Oo, rindahan. Karon mo, ana na mo.
1: Murag rindahan sa asawa ba?
0: Karon mong musmile na gabi. Nagkita, agapon, nagkita. May smile man yan, ang kalungong kabalo, pero nakapag kong mga canine.
1: Nakapag mga martis na napita?
0: Oo, nakapag kong mga canine ito, kung si Ruha, kung ano nanyo, sa mga stipe, ang tawa na. Master, mudagan, mula nagagawa. Bandogra!
1: Naapo yung mga kagawad sa barangay, mga kuan master, ang ambisyon, ng managan, o kapitan, kay lagi, impluensyado ng mga kapamilya. Pero, ang capacity sa ihang pagkatao...
0: Pagpanerbisyo.
1: Dili ang ayan, master, gumikan kay medyo, di man tamo ingo nga nag-addict siguro, pero kada kaning, muabot kang opisina, nga imong tili patong sa lamisa, unta may kusin tawa ka na.
0: Di pwede nang inanabong, di pwede nang inanabong.
1: Bisa dakak kayo mga
0: J-Prox ka, J-Prox ka?
1: Mga kang tao diyan, murakag kinsa imong tili patong lamisa.
0: Dili na, pwede nang in-style inanabong, dili na inanabong.
1: Tarong ba na, ana?
0: Ayaw nang inanabong.
1: Nahinumdumdum ko sa kapitan sa una, sir, sa... Davao City nga.
0: Sige sa.
1: Na atoy edi la ko hingon lan wa na mo to. Na missing man to kay nawanted.
0: Nawanted ah.
1: Na atoy issue sa una bahin dia sa iya ha dia sa second district na. So ako that time na ako sa DXIP. Gisugo ko ni boy bilaan para ipa-interview.
0: Kaya may istorya mga natin eh. Kaya may natin may kanta ni Bong.
1: Yatuan yun ako kay tunog diba kito yung issue no. Yatuan yun ako matay pag abot ito. Gianaan ko niyag 3-8 sa lamisa.
0: Uy!
1: Gipatungan ko 3-8 sa lamisa. Ang TL dahil na.
0: Katuo siguro siya suspika. Katuo siguro suspika.
1: Ang tuo na. Ang TL yan niya. Katil. Gipatong dahil yun sa. Well, patong ni sa lamisa.
0: Adili na mayong. Kapi-kapi. Kapi-kapi. Achop kayo. Abrak achop kayo siya.
1: Unsa tuyo ni mo bong? Iko, gari mo kayo. Interview. Mayroon makuha po yung side ni mo. Ano? Meron ka ng kuan ba? Meron ka ng astig emnulti ba? Pero ang 3-8 nga tayaon, gipatong lamisa, wasi ka balong.
0: 3-8 bungkag, 3-8 bungkag.
1: Naapo ko yung 3-8 na lang, nga, dili, kuan, dili, dili tayaon.
0: Dili, sa ato pa, magigrog. Nagigtanaw, ginay ka sa profesyonalidad na, kuan, ka nga, EPG.
1: Okay, bukid-bukid ko ito mo. Bukid ko ito nga barangay. Nagdala
0: po. Ginay kayo mga inaanag, ginay mga matag, ginay. Kusyaw, ginay.
1: Nagdala po ka sa una, pero kuan na ito, master.
0: Those were the days. Those were the days.
1: Wanted na ito. Hanggang karo, wala na magpakita. Wanted man. Kaya naka-ana man ito. Minor edad ang naana.
0: So, wanted.
1: Wanted, na wanted to nga kapitan.
0: Ha, ano na?
1: Kuanan niya, pagkutaan niya, kagaling kinsa to nga kapitan.
0: Kinsa to?
1: Okay, mungutan na mo kung kinsa to nga kapitan. Kasi last year ito nga time, murag na, wala pa ni sa broadcast siguro.
0: Wala pa ko.
1: 1998.
0: Kuan mo ko?
1: 1996.
0: Ako mong, bago mo ni broadcast mong, kamo dugay naman mo.
1: 1995.
0: Ah, kinala pa ko 1995. Kuan pa mo high school, pagkuan na?
1: 1995 na time, master, nga mauto na hitabo. Onya, murag one year po ko anak kapin sa media, sa reporter, nag-eskwila pa ko. So, mauna nga time, master. Ganun ko, madaghan mga...
0: Daghan kay mga...
1: Mga nangagi ba nga mga... Kung ikaw, naaka sa broadcast, daghan kay kag mga maagian, master. O, kaniyot lang, master. Mas maigin na mag-ampo ta, master, no? Aron ga...
0: Giyahan ta po.
1: Yan!

0: balik dari Master satu pergoban Master.
1: Yes, aha.
0: Ada alas 5:50 lagi Master.
1: Wala gara grada pas-pas kayo.
0: Pas-pas paniya Master.
1: Yes, pas-pas kan murag relasyon mga katropa.
0: Murag relasyon ngani agi lang.
1: Oh, ang relasyon nga murag gabi okay pa mo karon
0: dina. Dina lahi na pud ang kauban. Gahapon kamo pa nag-uban karon lahi na ni tanday.
1: Lison, lison na mga katropa, lison oi, lison.
0: No na nga og expandable kag kuan expandable ka og kanang
1: kasing-kasing.
0: Una, una, kasing-kasing mas dili ka masakitan na.
1: Ah, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw.
0: Labi na kagdaghag ang tire nga
1: nagagreserba.
0: Ayaw. Wala ni mo na, Master.
1: Managiingon bong, nagagreserba bong, di ka madlog paplatan bong.
0: Gane.
1: Oh.
0: Pero but remember, kung ano doon na mo'y anak, wag yun, loik, ayaw nga tumakabataan.
1: Ayaw, don't confiance if you're not sigur.
0: Managiingon, Master, nga, kung naama kay mga experience sa mga kabuang kaniadto nga nagtuo kag ang kalipan, walay ka, walay way ka undangan o sabay tawag ana di maputol ang kalipay kung ikaw nalipay ka ni adunay mga nasakitan pamilya nimo nasakitan gikapto nimo ayaw huna-huna ang way mo abot nga
1: kanina. Wala na siya isang putanan na alay sa putanan bida rinyo yo
0: nga ni sampot ng kalakayo
1: gani ala na siya ayaw mo kumpiyansa ayaw mo kumpiyansa niya.
0: Okay si Master si Katropang unsay mga bitbit karon nga balita ka ni Katropang Lar
1: ana pa si Katropang Lar amino bong ana mo si Katropang panglarbong. Grabe gino kayo ning mga istorya habong. Kay kabalo ka bong? Grabe kayo gid bong. Kay matod pa niya ingon siya ingon pa siya gipatik pa gid niya diri bong. Sa omen ni mo. Di man gid mo ni ma di man to ni ma kwali ma sitaw ka na di man to ni matago ni kay matod pa diri ni paring larwa may butang diri no. Ala pa siya nga. Hipi sa Tagum City. Ah, grabe gi siguro nga walay membro sa kapulisan nga mag-apil-apil sa illegal nga droga.
0: Sa so, mag-adik-adik.
1: Kada mag-adik sa adis pa. Ay, nako.
0: Kita ba? Diba? Kita ni kagahapon, kuya kay si Hipi.
1: Si Hipi, ako believe yung kong Hipi.
0: Gani, kay ilang mag-ipakuan. Kaduha naman siya nagpa-surprise drug test. Oh, di ba? Surprise
1: mauna,
0: drug
1: test. Mauna, ha?
0: So, mauna iya mga sakop. Unya atangi po niyo mga tropa upan pa mga balita karon diri sa atong pagpadag-uban mga kaigsoonan sa atong programa ang inyong tublanon kay maulaw po diri ba kay nagtan-aw ra bari ang atong si PIO sa Maramag Bukidnon si Sir Oscar Nabasilya maluoy mauwaw kita. Di ba kanimo mga balita diri mga tropa dili tinul-id nga balita kung dili kanimo among mga balita diri ni is kuan gini siya adunay mga source mga katropang kamaturan.
1: So dili mga legit ni, di mga legit gini gat.
0: Mga lehit ni mo.
1: Oo, oh, ala.
0: Matod pa mga katropa, unsa ba niya, di mapun ma-open ni akong kuandre.
1: Ay, klaro ala, di ay mong kuandre.
0: Ilambos takaroon si Puna, takaroon.
1: Ayaw, wag mong ilagay ang batas sa iyong kamay, bong.
0: Ilagay ko talaga ito sa
1: ayaw, lagi. Ayaw, lagi. Ay lang ko mga people, mga my
0: kita,
1: friend.
0: Kita, tangis sa inyo mga tropa, nagkadaya mga balita, gikan rin sa ato ga Davao Region, mga katropa, uyuman sa mga balita, gikan sa XFM Mindanao Reports, mga kaiksunan, gabi ka na standby din ha, ato mga kaubanan. No, kay Drigan sa Davao Region, mga katropa, adunay, gitawag na to ga farmers sa Carmen, nakakuan kini mga katropa, nakabenepisyo kini sa mobile health services. Mabot pasabot, mga mag-uma, gitarget karon mga kaigsunan na mahatagan yun nila o tawag na itong servisyo nga nasa ilang tugkaran. Samtang sa Picas Bind installation kini mga katropa, ano na installation mga kaigsunan sa tawag tag bag-o karon nga assistant to the principal sa Antonio O. Florindo Elementary School. So gi-install lang kini mga tropa dinis panabok. O siyempre kana mao ni pangabaga mga kaigsoonan sa mga principal. O, kamang naman ni ato signal, mura man ni Master o murag tulog gid ni Master.
1: Ada sa sa. Maalam sa kita kita kay mao magina.
0: Unya sa Picas Bahin adunay tawag na tug na pulkom, mibisita kini sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa tinuig nga inspection og assessment. So ang kini nga napulko mao kini ang nagatan-aw sa atong kapulisan kung napabas na tama nga mandato sa ilang trabaho. Mao ni ang napulkom. So mao na ko adunay napulkom ang ato pa mga kapulisan tul-id pud kay nang uban nga mga hiwi.
1: Correct. So, mahadlok na sila.
0: Gawas lang ni atong nagtinarong yung serbisyo kay
1: di man tanan, di man tanan.
0: Di man tanan. Naa bisag bisag unsaon magud nimo master dina sa usa ka bulig nga lubi usa ka bulig nga saging naagi daot
1: na kanaka sakto
0: naagi tibag nulon samtang lumad mga katropa sa Mawab nagkahiusa kini sa alaw ng kalumunan so pasabot mga katropa tu mga lumad kagahapon gipahigayon man ang IPD pero mato pa sa ato po nakuhang resources mga katropa. Mga miyembro ra kuno to walay mga opisyal sa kan mga IPMR. Wala daw dito mga katropa gumikan kay sa ilang tan-aw mga kaigsoonan na agyoy matawag nato mga katropa og kining discrimination nga nahitabo mga kaigsoonan. So pero kagahapon grabe kadaghan sa mga IP member ang naa dito na ampod gyud mga katropa si gobyerno Mabanglo. So mao na mga katropa ang ato nakita. Samtang sa laing bahin mga katropa sagip bata operation sa Panabo mga kaigsoonan gipadayon kini mga estudyante gipahimangnuan kini sa paglikay sa uglaag mga tropa panahon sa klase dito ang mga pulis nato mga tropa maunay nagbantay sa ato mga kabataan nung adto gyud paingon sa tulunghan dili paingon sa internetan mao gina mga katropa ang nahitabo baga igsoon yon mga katropa ato baga balita diri mga tropa tangi na og mga balita gikan sa isla sa Mindanao mga kaigsoonan. Naadhi ato mga kaubanan nga muhatag sa mga balitag informasyon nga ilang nakalap sa ilang pagpadaway subay mga katropa uban usab sa ato mga sinaligang tinubdan mga katropa samtang padayon taris ng pagpadaguban may buntag di kang Crescencio Matilak. Good morning po yan, good morning po kang Lynn Antonio Talde. Good morning sir. Good morning po ninyo diha. Unya ang atong kuan mga katropa nigahi ang atong signal.
1: Pilit.
0: Nari mga katropa kama assist Josephine Tinambunan. Good morning di ba assist diha karon sa Bugkaon Lantapan ug kang Paribin Tinambunan. Good morning. Og diri sab kay Harold Salang sa may Purok Tres. Kamansi New Sambog, New Corilla, Davao City, Davao del Norte. Yan, may buntag niyong tanan niya. Kumusta bang kurang buntag, gabay? Mga pinaot nga kamunas kabas kung kapiska nga panglawas na ining atong pagparag-uban sa atong programa inyong turbanon. Dari po kang Elren de Ginyon. May buntag na Brad Elren, unya kapikapita. Kapikapita rin, unya nga rin po kang Sir Oscar na Basilia. Watching from Maramag, Bukidnon. Have a nice day. Ninyo diha sir. No, niya okay lang. No, okay lang medin he, wa problema. Kay ang problema among gipasagdan magka problema sa ilahang mga problema.
1: Bahala na lang problema hay, bahala na lang problema hay.
0: Pasagdan na mga problema nga magka problema sa ilahang mga problema. All right, mga kaigsoonan, riga po sa tubag panaguban mga katropa. Saan may balita din ang oh, na nabalik na.
1: Great phrase.
0: Great na. Manay mo siya ganiha nawala karon ibalik siya mga tropa kalit siyang nawala unya karon kalit po siya nibalik. Wala siya kauyon sa inyong tuan.
1: Kana.
0: Kaya og nakauyon siya sa inyong tuan magpabili na siya dito mga tropa hangtod hangtod.
1: Sakto kanya bong.
0: Sama ni master mga tropa nakauyon pa siya sa inyong tuan kanya to dili siya balik siya sa iya mga tropa.
1: Unsa pa ping?
0: Insya katon tanan mga experience nato kay listen pag kanimo makahuman sa atong kinabuhi wa tay mga experience kinabuhi.
1: Kana ana man lang siya naman ang kini mga kuan bong mga ilapod na.
0: Ilapod na, Master.
1: Gani.
0: Hala, okay, sige. Master, ang otong oras, Master.
1: Uy, alas 4:58.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Sa Santo Blasco.
6: Kusimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba.

0: Mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Sunthon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras sa kahigayon ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Sunthon Plus Coffee Mix kamo.
2: Sunthon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunthon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Sunthon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ortiga Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
3: Alright, para Interbester, sa tumukin ko pa, sa mga 5-8 rin sa buntag, mga katropa.
4: Dali aray.
3: Ni Hadjag ni Gisogo, nabalik na punta din ni mga katropa sa atong live. Nabalik na punta sa itong live niya. Mga katropa, exciting sa ato nga Facebook page. Like, mga katropa, exciting Facebook page. Sub. No, nahapon dali. Una, sa katropang Arnel, naagapon dali mga katropa. Nakabalik na po atong live karon. Gumikan kay kanyang internet ato sa ina o siwa. Mato pa ni Ma'am Nita Baldero sa welcome back. Welcome back. Unya na po si Ma'am Nancy Camilo dali sa San Isidro sa Wata. Good morning, Ma'am Nancy. Kumusta man din na, Ma'am Nancy? Nagkapikapi na ka o nagkuan gina ka? Ang uso din na sa kuan, ang sikat mo guni ang sawata, katropang master, is kanibitang chocolate.
4: Ah, chocolate.
3: Kasi ito nga na kanang tabliya.
4: Lami man ang tabliya, pero kung kape ang isgutan, dahil natin sa Santon Gold Coffee Mix. Ayaw na mo ka chocolate. Pa, muna na yung pinakasimple
3: niya.
4: Pero
3: naan mo din ang pita sa bukid ninyo, maari mo ang siyudad, kuan ko, pangumpra mo.
4: Oo, ano na siya. Kung nga mani mo, tama to nga, ginanglan dyan sa inyo dyan sa kaasa na napita na?
3: Sa Wata.
4: Dapat mag-Santon Gold Coffee Mix mong tanan dyan.
3: Kanusa kata imbitahan ni Kapitan Impas dyan sa kuan, sabay Libuton.
4: Ah, sige lang, basta kasi lang, importante, ma-impas niya itong mga bayro nun. Mga na yun.
3: Kapitan Impas.
4: Rodel
3: Impas.
4: Yes.
3: Kanya, napod rin si kuan, si Orlan Garcia Fabular. Morning sa tanan, watching from Pulumulok, South Cotabato.
4: Aba! Salamat kayo, salamat.
3: Nibalik pong tanaw si Harold Salang kay nawala ka ganyang pinakalit. Nanapod rin si Reneta Baliwan Manalo. Yeah, good morning mga sir from Barangay San Isidro, Tagum City. Ah, taga San Isidro. Ah. Basta-basta. Uy, kumusta diya si Kuan? Si Udit. Barangay Kapitan Rodito Pilago.
4: Yan, aba.
3: Kung former barangay kapitan, yan nagbarko na, pito ka barko na.
4: Kaya niya, kaya dinibasta-basta na.
3: Dinibasta-basta na. Na po sa area diya na himuunod ka ng 7-11 diya sa...
4: Dinibasta-basta din na.
3: Boundary sa...
4: Nagtanaw siya sa tuwaron?
3: Wala na, magtanaw. Pero naminaw
4: na siya.
3: Naminaw na. Samtang kahigda-higda ba?
4: Aba.
3: Naminaw na siya.
4: Pero nindot kaya niya pong siya. Alas 5 G's naman pong...
3: Okay. Ato rin yung... Larsanyol.
4: Hippie sa Tagum, CPS, siguro, gisiguro nga walay membro sa kabulisan nga mag-appeal sa illegal nga droga. Ano live sa report karon si Larsanyol.
5: Live report. Gisiguro ni Tagum City Police Station, Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga walay bisan usa ka personal sa kapulisan, nga nag-appeal sa illegal nga droga, ubos sa iyang liderato, pinaagi sa pagpahigayon, og surprise drug testing, sulod sa istasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kanga Police Lieutenant Colonel Bahan, nagnegatibo matod pa sa drug test, ang 176 ka mga pulis, nga naglakip sa 17 ka mga augmented personnel, og 159 ka-organic personahe sa Tagum City Police Station, nga gipahigayon, niyato Agosto 7,
6: 2026. Muna siya ang pinaka-kuat sa ito ang regional director, naon to sa ito ang provincial director na i-drugtest na ito ang personnel para makuha na ito. Nakita mismo nga nag-implementa sa maong balaod, kailangan kita may mong sitahin sample.
5: giklaro sab ni Colonel Bahan nga bisan pa man og negatibo ang mga nasangpit, magsilbi matod pa kining pahimangno sa tanang mga pulis nga seryoso siya nga hinluan ang hanay sa iyang gingsakupan o giklaro nga ipahamtang ang tukmang silot sa mga mapamatud-an nga naggamit sa gidili nga droga.
6: Na sila atubangon na administrative case after kung magpositive pa yun sa confirmation test.
5: Matod sa hepe, ang bisan kinsang pulis nga magpositibo sa drug test, ipailalo matod pa sa confirmatory test. Og sa kayon nga mapamatudan, magatubang kini og kasong administratibo og dako matod pa ang posibilidad nga matangtang sa serbisyo.
6: Policeman ta, kaman taga implementa sa balaod, so dapat balikon ako na kita sa example.
5: Sumala pa nga maong inisiyatiba, naglaro nga mahimong transparent ang kapulisan ngadto sa publiko. Masiguro nga walay bisan usa ka tigpatuman sa balaod ang malambigit sa droga aron mapabilin ang dignidad sa kapulisan og pagsalig sa katawhan. Sukat bilingkod si Bahan ni atong Mayo 11, 2026. Kini na ang ikaduhang higayon sa pagpahigayon og surprise drug testing sa tanang personal sa kapulisan sa Dakbayan. Walay gipili ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Alright, dong, birahe na mong.
3: Thank you so much, Katropang Lars Sanyol, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahid Arita sa Carmen Davao del Norte. Nakadawat o ga serbisyo ga panglawas mga katropa. Ang mga coconut farmers ug ilang pamilya sa Carmen Davao del Norte pinaagi sab kini sa bayanihan sa kalusugan Mobile Health Services. Gani among programa gdala kini sa healthcare services mas dool sa mga mag-uma isip kabahin matud pag kini sa priority program sa Office of the President, Department of Agriculture kun DA og ingon man na Philippine Coconut Authority kun PCA. Tumong usab sa baog inisiyatiba ga masiguro nga mga ang mga coconut farmers og ilaha ga pamilya magabenepisyo kini sa gikinahanglan matupag serbisyo nga panglawas bisan pa man sa ilahang kahimtang og sa lokasyon. Nani mitambong usab sa baog kalihukan si Municipal Administrator for Operation Jerry Nalupa isip representante kini sa mayor. Oban usab ang mga partner health services providers nga mitabang kini sa paghatag usab og mga serbisyo ngadto sa mga benepisyaryo. Ginauman usab nga pinaagi sa baog nga padayon nga pagpalapad sa baog nga mobile health services mas daghan pang coconut farmers sa Carmen ang maabot kini og mahatagan og access sa healthcare services. Gani matud pa mga katropa nga kining nahisgutan usab nga serbisyo padayon kining ipatuman pero ang pangutana karon master gumikan kay sa mga kalubihan karon nga gipamaligya na asa naman ang mga ubang coconut farmers nini kay tungod sa kakulang lagi daw sa mga hatag natog suporta kaniadto sa atong gobyerno unya karon ni kalitag buto nga gihimo ng mga subdivision mga kalubihan. Di ba daghan kayo mga kalubihan nga gipanghimog subdivision karon mahal ra ang kalubihan mga lobby karon. Di ba ang kanang kuan lang usa lang ka buok nga lobby master mo adto ka sa palengke karon magpalit ka kay magata ka anay tag 50 anay sa 40
4: aba oo
3: labing brato 30
4: muna ano mahal mahal lagi siya mo
3: mahal na kayo mumahal lang kay wa na magkayo wa na magkayo mga produkto pod ay nako po samtang alas 5:15 na sa Pikas Bahin usab malipayon nga oga mainiton matupang gidawat sa Antonio of Luerendo Elementary School si Jessa May is Verzano atol kini sa iyang installation ceremony isip bag-o karon nga assistant to the office of the principal sumala usab sa division order number 0156 series of 2025 nga gipirmahan kini ni school division superintendent Jenke Firman si CISO 5 gani ang maong order formal usab nga gibasa ni assistant school division superintendent Basilio Manaay CISO 6 kinsa usab mga katropa nga mihaya mipahayag kini sa iyang pag-abi-abi oga maayo matupang pangandoy alang kini sa kang Bersano sa pagsugod sa iyaha nga bag-o karon nga katungdanan sa naisgot na gatulunghaan ipaguluhan usab ni Cyrus Cachuela aga principal 1 ang pagdawat matupa sa naisgotan nga tulunghaan ngadto sa pamilya ni Bersano diin nagipakita usab sa nga lig-on ang nga kultura sa panaghiusa pagsalig o hiniusa nga paningkamot usab alang kini sa kalidad nga serbisyo publiko para sa edukasyon sa mga kabataan. Mitambong usab sa maong seremonya nila si Public School District Supervisor Rinaldo Yocampo Jr. oga Marlo di Asis nga naghatag kini oga dugang usab nga kahulugan sa maong nga kalihukan, isip usab matud pa ka importante nga lakang sa profesional nga panaw ni Versano. Kani sumala pa usab sa nisigutan nga tulunghaan ang maong installation, nagapasabot kini sa nagapadayon nga pagpalig-on sa liderato og serbisyo sa eskwelahan aron labag nga mas mapauswag pa ang pag-alagad sa mga magtutungha og sa komunidad mga katropa. Alas 5:17 na mga katropa rigapon sa atong pagpadaguban samtang diri sa Kapalong Municipal Police Station, gipahigayon usab sa NAPULCOM ang Regional Office 11 o NAPULCOM Regional Office 11 aga tinuig usab nga pag-inspeksyon ug assessment sa Kapalong Municipal Police Station niadto nga Agosto 10, 2026. Niabot mat pa sa bagbuhatan ang inspecting team alas 12 sa udto nga gipangunahan kini ni Police Inspector 3 Freddy Birami o gisugat sa kini nila sila ni Major Brail Patalinghog ang chief of police sa nisgutan nga istasyon. Isusi usab sa maoga team ang tanang personnel sa istasyon ingon man ang mga logistical equipment o uban pang mga posibilidad sa nisgutan nga mga kapulisan. Matud pa usab sa Kapalong Municipal Police Station ang maong kalihukan kabahin sa kinis pagpalig-on sa accountability, profesionalismo o padayon nga pagpaayo sa serbisyo sa Philippine National Police. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagmintinar sa kalinaw o kaluwasan sa lungsod sa Kapalong aron lamang nga mas luwas puy-an, trabahuan o negosyo o negosyuhan ba o nisgutan nga lugar o kiniluwas nga pagasurisuruyan sa katawhan. Alas 5:18 na bahin, rigapon sa atong pagpadaguban, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Diriusab sa Mawab, Davao de Oro. Nagkaiusab atod pa ang mga lumad sa tulo ka tribo sa Mawab, Davao de Oro. Atol kini sa paglusad sa alaw ng kalumunan kaghapong adlaw Agosto 11, 2026. Isip kabahin kini sa selebrasyon sa 67th araw ng Mawab. Gipasiugda sa pinaagi sa kalihukan ang kultura, panaghiusa ug aktibo matud pag partisipasyon sa indigenous sa peoples ug IP sektor sa pagpalambo matud pa sa komunidad. Miadto sa ug mipakita usab ug suporta ang maoga sa maoga kalihukan si Gobyerno Raul Mabangdo, Mayor Meryl Apit, Congressman Jong Sinisa nga girepresentahan kini sa ihang Chief of Staff Alpahad Bagundang, NCIP Regional Director Attorney Herusio Agyo, o yung mga leader kini sa indigenous people. Dakusa batod pa ang gipakita nga suporta sa sektor sa lumad alang kini sa selebrasyon nga gitumong matod pa sa paghatag og dako nga pagtagad sa ilahang kultura, tradisyon o gapapil sa komunidad mga katropa. Apan murag adunay pagpaklaro dinhi mga igsuon sa maabot ng mga kuan mga adlaw mo pabahayag mga katropa ang mismo IPMR kay wa makita ang mga IPMR officer sa naisgutan usab nga kalihukan kundili sa tulamang mga membro mga katropa sa IP mga katropa ang nahikitan sa naisgutan usab nga baong okasyon mga katropa kalihukan. Samtang alas 5:20 na bay sa lain pang bahin sa atong mga balita, gipahigayon sa kagahapong adlaw Agosto 11, 2026 ang ika-32 nga regular session sa sanggunian panlalawigan sa Davao del Norte. Din gisgutan o giresolba usab sa mga membro sa konseho ang nagkalainlaing mga butang na may kalabutan kini sa pagdumala sa kaayuhan o kaayuhan sa lalawigan. Lakip usab sa mga agenda sa nisgutan nga sesyon ang paghisgot sa mga proposed resolution, ordinansa, communication, committee reports o uban pang mga butang na gikinahanglan o aksyon sa konseho. Gipunting matud pa usab sa mga provincial board members ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa mga legislative measures na mutubag kini sa mga panginahanglan sa mga lungsuranon o musuporta sa mga programa o serbisyo sa provincial government sa Davao del Norte. Kumanusab sa paghisgot o paglihok matod pa sa mga agenda, formal usab nga gitapos ang 32nd regular session kagahapong adlaw. padayon usab ang sangguniang panlawigan sa paghimo sa mga lakang o pulisiya nga gitumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko o pagpauswag matod pa sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok Davao del Norte, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
3: Alam niyo ko 21 na mga kaiksunan rigapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pangbahin sa atong mga balita, ipadayon sa lokal nga panggabhanan sa Panabo City, Davao del Norte, ang ginatawag og Sagip Bata Operasyon aron nga masiguro nga ang mga estudyante anaa kini sa eskulahan sa panahon sa klase. Gani pinaagi sab sa CSWDO ug PNP Panabo, i-monitor matud pa ang mga lugar sama na lamang sa internetan, bilyaran ug uban pang mga establisimento diin kasagaran kining magtambay ang mga minor di edad atol kini sa oras sa tingklase. Ipahinumduman usab himangnoan usab ang maginikanan ug operator sa maong establisimento nga mutabang kini sa pagmonitor sa mga kapatanunan ug dili tugutan nga magtambay sila imbis nga musulod kini sa klase. Padawagan usab sa LGU Panabo, oras sa klase, klase ang unahon, dili internetan, bilyaran, ulaag, human sa klase, panahon usab na nga sa pagpauli mga katropa. Maroon na giingon bitaw master nga muingon na hinumdum ko sa giingon hippie kagahapon, nagyaw-yaw ang hippie. Nagyaw-yaw ang kuan, nagyaw-yaw tong uyuan at uyan na tong kuan nga. Di nag-safety ang tagom, di nag-safety ng lugaran eh.
4: Takasa ba nika?
3: Tagatagom.
4: Anong kaingon mga nga disipti tagom?
3: Abi mo, master. Kung wa ka masuroy diya, safety ka.
4: Kung pa ka nagtanga-tanga diya, wa pa ka nagkuhan diya, laglag diya.
3: Kung gikal ka sa imong trabaho, ni uli ka. Kung gikal ka nag-exercise mga kagadiyot diyan, ni uli ka rito, way may tabo ni mo. Unsa pag safety kung ugaling ikaw mismo nangitag bikil. Mao na igingon, master.
4: Kay kung nagpuyo pa kasi yung balay,
3: way
4: may tabo ni mo. Safety ka, ana na siya.
3: Oga yung kag-disiplin niya pagkatapos ang naga una-una gabinuang ang katong kuan nahimong biktima alison pod
4: no kana
3: mao na siya mga tropa safety ang usa ka lugar kung ikaw mga katropa modoyo ka sa ka-safety ni ini mag-igsoon aron mahimong why mga hitabo. Okay master, dito sa mga pagpanibaya master kay medyo
4: biray-biray
3: na
4: mo
3: ubay na sila
4: nagadaghan na rin na sila diay
3: ubay na sila
4: kisama na sila kisama na be
3: na address
4: si kisa
3: Mami Josie ni mo
4: oy naarap po gyapon na sila
3: na si ma'am kuan na si ma'am Lia Manalaysay
4: oy si ma'am Lia kumusta na mga amli
3: bong and tanini watching watching sa man eh watching mga ka-bets. Asa ba yung mga ka-bets?
4: Mga ka-bets. Mga kwa siguro lang. Mga...
3: Mga ka-bets.
4: Mga...
3: Bets ba? Bets nga ka nabang... kanang kaon. Baka nang mutikim-tikim. Asa? Nuning to? Nuning?
4: Nuning.
3: Basta-basta, no? Unya napod rin si Kwa. Napod rin si Marlon Ula. Ano siya? Morning, sir! Marlon ni sa Kapalong. Ano sa man eh? Di man ako kayo mabasa ni barangay mabantaw
4: laruhan
3: nag-uban man ang usa ka word
4: lagi usa giosara
3: mato niya na pud si kwan gituka o si gatuka maayo nga buntag mga master mong antanini. God bless pud nimo dia sir. Na pud si kwan bro Milan Ulog. Renitas Baliwan Manalo.
4: Aha.
3: Okay, kunsa kanini Manalo?
4: Aba.
3: Taga Barangay San Isidro Tagum gyapon. Mm-hmm. Basta-basta no taga San Isidro Tagum. Unya naapo din si Kuan, naapo diri si Ma'am Ismaila Salberon Asuncion. Oy ma'am,
4: aba.
3: Mga kuan na to,
4: mga constituents, mga constituents.
3: Abi listeners na to nga kuan kining mga retired teacher.
4: Aba. Atong
3: panihan na si kuan rin na si mensahe diri. Good morning, Sir Bong and Master Tanini. Congratulations, IP. Good job and enjoy more to celebrate your day yesterday. God bless you all. Yan, matupan niya. Matupan ni Ma'am Lia Manalasay. Kape, Tanin niyo. Kape, Ma'am. Arin rin, Ma'am. Laag rin, Ma'am. Pagdaan, kape, Ma'am. Nahuntan may istak rin rin, Ma'am. Kanang tuwa sa amuang, kuan, tuwa sa amuang, tawag na to, Y2H nga clinic and pharmacy daghang kitang stock dito. Nanahimutang diya sa may door number 8 kung sana master. Kung sana first floor, Central M Central Building, doon kini sa may DYI.
4: Ada lah sampai kuana. Ada lah, ada lah. Dia wayo, ada lah. Dorang explore lah, ada lah. Ramai nasi, oh building lah. Dorang sa, misalnya dia wayo paling ke dia sama ya. Paling ko sa paling ke kan, sa ganti road mga katropa dia. Dari rakyat tulon nila mo.
3: Kau ni mau lopu tani kuan, mau lopu tani ruin gabon, karbon. Okay, na arbani si real karbon, ngah tegak arbani, tegak kaman si arbani sa sambung niya Corilla. Ulo po tayo na minor ba sa diha? Di ba, Master?
4: Okay.
3: Di, Master, kadang mauna magiging di, Master.
4: Mauna magiging di, ato. Bebe, bebe. Oras na tabi, oras na tabi. Alas 5.27 na.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold, kay tumang good sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir, kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
2: Zanton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop ni mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix good. Timan ni, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito ay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Dugay na di ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
15: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
17: O sige, lo.
16: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Alright, balik tadi bagas ropa. Aku gi na aku an kudris aku gi tanau ngaku an master ba kening.
1: Ah, so na.
0: Taga kumilik ba.
1: Mm.
0: Okay. Si attorney kuan ba si attorney Lionel Marco Castellano sa kumilik. Grabe kuno ilang pagpangandam niya. Pamura gadi na daw maapas nga ikuan pa i-postpone pa ang eleksyon.
1: Mm.
0: Kay ilang pagpangandam naka-print na sila, nakagasto ng kumilik. Unya kun i-postpone siya, masayang man ilang mga nakuan karon nga kay mausab na pud ang pizza ana.
1: Ah. Di ba? So, na-action sila ka balaka.
0: Oh, kay di pwede na nga basta maingon ang taga-kuan nga man postpone na pud.
1: Mm.
0: Loy kayo ang ato ang mga kaigsoonan, dili ba?
1: Yeah, tama gyud kada bong.
0: Gormen di kan Lili Adeline na Argonsa morning dali anya gikan ni mi ila Manoya na merdi mi gabi eh. Mm. Tapos sa karon rami kauli diri sa akong gitrabahoan. Ah, birthday man sa magulang ni kagapon, Manoy Buboy.
1: Ah, grabe. Nangibita
0: ito kagapon, wala ko kauli, Noy.
1: Ah.
0: Nasa kuan, na diya sa Kabantian.
1: Mm-hmm.
0: Kabantian wala, kaya na dimulis naman itong dapit sa kilin sa airport.
1: Ah, makapod, makapod. Ila po na pong, ila po na pong.
0: Okay, master, dito na ba?
1: Dito sa tuwa kami na lang. Binahin, babae nga, taga Kabanglasan, mga katropa na lakpan sa drug bypass operation sa Malay-Malay City.
0: Wala na, wala.
1: Wala na, ama. Wala na, wala na.
0: Wala man na sila magpadalag, B.O.
1: Wala na sila nagpadalag. May lagi mo kumpiyansa lagi niya, lagi.
0: Wala ang Bukidnon. Wala tayo report sa Bukidnon. Kaya nakuan ko sila. Na emergency.
1: Kaya na problema.
0: Emergency gilakaw.
1: Emergency lakaw sila dito. Dito speakers bahin, Bing. Dilita ng membro sa pamilya na kadawat o household base nga beneficio sa SSS Uplift Assistance programa gitinaw na ni Ray Alinton. Be, Ray Alinton.
0: Pero taas ano?
1: Oh, taas kayo.
0: Okay, Ray. Ray.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Gipasabot ni San Francisco Social Security System Branch Manager Maria Flor V. Montel ang mga saktong kwalifikasyon alang sa mahimong beneficiaryo sa Uplift Assistance Program dungan sa pagpahinumdom nga dili tanang membro sa usag ka panimalay o household mahimong makadawat sa maong ayuda. Matud ni Montel, ang pag-ila sa mga beneficiaryo usag ka household base nga proseso o kinigibase sa opisyal nga datos gikan sa Community-Based Monitoring System kun CBMS nga gihatag sa Philippine Statistic Authority. Pagpasabot ni ini kung adunay daghang mga miyembro sa sulod sa usag ka pamilya nga posibleng kwalipikado sa lain-laing programa o sa lamang gayod ka miyembro ang mahimong mapili isip opisyal nga benepisyaryo. Lakip sa mga prioridad nga igikonsiderar sa maong nga programa mao ang mga pamilya nga benepisyaryo sa Porpes o sa Walang Gutom Program, mga household nga nasakop sige katakdang poverty threshold o pamilya nga nagkalison o mga aktibong SSS members nga adunay binuwan nga kita o monthly salary credit nga ubos sa 20 mil pesos. Bisan pa man ini, giklaro ni Montel nga dili kini garantiya nga ang tanang sakop sa maong pamilya makadawat sa ayuda. Gipasiug daw sa opisyal nga kini nga pamaagi hugot nga gituman sa kagamhanan aron malikayan ang dubli-dubling pagdawat sa ayuda kon na duplication of benefits og aron nga masiguro nga mas daghan pang mga kwalipikadong panimalay nga maabtan og matabangan sa maong programa.
4: Actually, kuan gyud na part man gyud ta sa household kay kuan i gitan-aw man na sa CBMS data katong gi-provide ni PSA ang data atong 2024. Karon dili man gyud siya ingon nga mawala ang household kay part man ta naman tayo ini pagkatong monitoring nila, so included maapil man gyud ka sa count ato. Then at the same time per household lang siya
3: ang tipik sa pamahayag ni SSS Branch Manager Maria Flor B. Montel. Mga katropa, gusto ba ka og kape nga makahatag og enerhiya? Premium D3 Coffee Mix na, alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Alright, salamat kay Ray Alinton. Dito sa ulangan mo nga 5:38 na lalaki nga namaligya og shabu sa sa polis si Kup. Aba, gibaligyan ang polis og shabu. Aniya si Cherish Lighead.
2: XFM Mindanao Reports.
5: sikop sa mga kapulisan ang usa ka drug suspect nga si alias Buboy, human nasakmit kaniya ang 25.12 grams nga gituhang siya bunga nagkandidat og 170,816 pesos ato sa usa ka buy bust operation sa Barangay Labangal, Jensan, ning nakalabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa City Police Drug Enforcement Unit, General Santos City Police Office, kauban ang City Intelligence Unit o Police Station 2. Sa operasyon, usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer nga mipalit og ibanabana ang 2 ka gramo nga gituhang shabu gikan sa suspect gamit ang mark money nga 1,000 pesos apan misampot kini sa iyang pagkadako. Nakaplagan sa pagrikisa ang usa ka black belt bag nga dunay sulod nga 7 ka sachet nga gituhang shabu, mga dokumento, lighter, gunting ug usa ka smartphone. Gidalang suspect sa CPDU-GSCPO office alang sa dokumentasyon ug medical nga examinasyon, samtang giturnover sa General Santos City Forensic Unit 12 alang sa laboratory examination ang mga na-recover nga shabu. Gipasaka dayon sa kapulisan ang kasong pagsupak sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, no to drugs, yes to sports, kauban ang Turbo Men Enhancer alang sa naghayuusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Alright, ayaw mong kumpiyansa niya, kay polis rin ninyong ibaligyan, kay Dritas Picas Bahin, alaan 5.40 na. Motor Chef, gisulod sa mga kawatan na 100,000 nga cash na halaw. Michael Recabo sa XFM Bukid Noon.
0: Lagi na ba? Michael Recabo, tulog pa?
1: Tulog pa.
0: Alita sa kang Ali Vicente.
1: May kay Ali Vicente may ha, kampanya batong illegal nga armas sa Surigao del Sur nagmalampuson. Diasal Yanga, MPS Ali Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Malampuson ang gikasang operasyon sa Lianga Municipal Police Station batok sa pagkaylab sa illegal og dili rehistradong armas human niini giserve ang usa ka search warrant dito sa Barangay Payasan Lianga Surigao del Sur. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mico Alunan S. Ampatuan, ang Acting Chief of Police sa Lianga Municipal Police Station. Nakig-alayon usab sa maong lakang ang mga personay gikan sa Regional Intelligence Unit og sa Surigao del Sur First Provincial Mobile Force Company. Kiningalakang kabahin sa mas gipahugtan nga kampanya sa kapulisan batok sa mga loose firearms aron mapugnan ang posibleng paggamit nini sa mga kriminal nga buluhaton og aron mas mapalambo ang seguridad sa tibuok komunidad. Gipasiugda sa pamunuan sa Lianga Municipal Police Station ang kalampusan sa mga operasyon resulta sa tiunay nga koordinasyon, pagbantay og saktong teamwork tali sa nagkalain-laing unit sa balaod. Gipasaligusab sa mga awtoridad nga ipadayon ang mga lokal og saktong operasyon. Dindungan niini nga tahoron ang katungod sa matag individual og sundon ang tukmang proseso ubos sa balaod. Padayon ang tibuok puwersa sa Lianga Municipal Police Station sa pagpalig-on sa ilang mga programa alang sa usa ka mas luwas, malinawon og siguradong komunidad alang sa tanan. Katropa, aron mas butinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: Alright, alas 5.42 na ang kontraktor restado sa Baybas sa Pulomolok, South Cotabato, Philip Oligario, XFM Jensen.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Arestado ang usa ka 47 anyos nga kontraktor human gidakop ato sa Baybas operation nga gihimo sa mga personahe sa Pulomolok Municipal Police Station kagahapong adlaw sa barangay poblasyon Pulomolok South Cotabato. Ang suspect giila nga si alias Jong, 47 anyos nga kontraktor og residente sa barangay Canary Side, Pulomolok. Sumala sa taho, gihimo sa mga operatiba ang operasyon alas 2:04 sa hapon nga miresulta sa pagkasikop sa suspect. Nasakmit kaniya ang 2 ka plastic sa nga dunay sulod nga gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og usa ka gramo og adunay kantidad nga 6,860 pesos base sa National Standard Drug Price. Gidala ang suspect sa Pulomolok Municipal Police Station alang sa tukmang kustodiya og disposisyon, samtang ang mga nakumpiskar nga gituuhang shabu ipadala sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa Coronadal City alang sa laboratory examination. Giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Pulomolok South, Cotabato. Mga katropa, kadunay paniguna ang panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Alright!
0: Thank you so much, thank katropa you so Philip. Much. Uh-huh. Itong last report, mga katropa, kay... Basta ba ito?
1: Hila po na.
0: Okay. Grabe.
1: Alright, so, ate, oras mo nga.
0: Nanaykuan, Master Ron. Taas ba oras ay? Na 7.2 trillion pesos nga proposed national budget para kini sa 2027, formal na kung nadawat karon sa Senado. 7.2 trillion na po.
1: Kwartasan.
0: Nanggilok na pong kamot sa mga malita boys. Ano eh?
1: Paldo!
0: Paldo na po. Pondo mga katropa.
1: Paldo, paldo.
0: Sige lang mong dawat niya. Sige lang mong babaga mong dagway niya mga katropa.
1: Ambipure mo. Mga ambipure. Mga ambipure niya.
0: Kuhan niyo huno na ang 14 taong lisura karong panahon na gaadunay baha gamay.
1: Sige.
0: Wat ang kinabuhay. Wat ang panimalay.
1: Sama na
0: eh. Mga katropa. Ay, naku.
1: Sa itong weather report niya, kay parang hindi kayo kagamas. Stress
0: alas 5.45 na mga tropa. Gamay lagi oras mga tropa. Pero taas po ko na. Kadiyot lang.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa ato ga weather update karon mga katropa. Alas 5 ning kapin mga tropa sa buntag. Karong Agosto 12. Ang kahimtang mga kaigsoonan sa panahon sa Davao Region. Mahimo kining madag-umon. Usahay apan na... adunay mga panahon nga partly cloudy o ga posible usab nga panag... adunay panagsa mga katropa nga pag-ulan. O sama sa ingon ni Master kaganiya, agi siya stibungko mga katropa sa ilang muadapit, medyo tutaligsik. So adunay pagkidlat o pagdalugdog sa panahon mga katropa usab sa adlaw gabi. Labi na mga katropa sa dapit nga mapiktuhan kini sa localized thunderstorms. Gani ang temperatura karong adlaw, mahimong mukabat kini gikan sa 24 degrees Celsius ngadto sa 33 degrees Celsius. Samtang ang hangin mahimong hinay hangtod kini sa kasarangan nga magikan kini sa habagatan, paingon kini sa habagatan kasadpan. Ang mga pagbiyahe usab o magatrabaho sa gawas mga tropa gitambagan nga magandam kini tungod mga katropa sa kalit usab nga pagbag-o-bag-o sa panahon. So sa mga kabaybayonan nga bahin sa rehiyon, ang kahimtang mga tropa sa kadagatan, gilauman nga slight to moderate mga katropa ang balod. Busa ang mga anaa karon sa dagat, kinahanglan mga katropa gihapon nga magmatngon magamping ilabi na kung adunay kalit usab nga pag-ulan ug pagkilat mga katropa. Bakit niya itong lakad sa panahon sa Davao Region, mga katropa, mag-amping lang ta para layo ta mga katropa sa disgrasya mga egsoon. Kaya ang pag-amping mga good master, dihaan magapanukad ang atuang kaluwasan sa kinabuhi. Kaya dihaan sa pag-amping, naadin ha mga katropa ang atong pag-amping sa atong kinabuhi nga mahimong layo ta sa mga dili ba yung katalagman mga katropa.
8: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alright, Master. Alright. Manamilit siguro ito, Master.
1: Put them in time.
0: Kaya na'y oras din naman ato.
1: Na'y panahon, pero din magigo. Matod pa rin kay katropa alalabais. No? Okay, so, salamat kay mga people, mga friends. O guys, siyempre ka din ubos ngay galas kanginan. Ug manabot po ang dungog ta sa mga takna o sa mga istasyon o sa mga programang Exciting Pilipinas. Master Inday Tani.
0: Diyot lang, gato sa nga tibayaon mga tropa kini na ulahin na si Mario Baldo. Good morning mga idol, shout out from San Salvador, Prosperidad Agusan del Sur. Naapos si Ma'am Josephine Palconete, gikan usab diri sa kuan sa Kapalong. Yan, may buntag din mo niya Ma'am Josephine at sa nga tibayaon yung uban ring na ulahi. Naapos rin si John Jampon, ang pinaka-amigo ni Master Inday Tanini, pinaka-visprint. Yan na po din si Kuan na si Uncle Dar Onets sa Hinatuan. Good morning Uncle Dar, Tristan Yat Gulay. Unya si Ping Ping Chanchado Montesilio. Good morning din ha ni mo ma'am. Og dripod si okay waraga hurot-hurot na tanan ri. Ah, Roselier katulong is pari. Pari Kuan, pari Nonoy katulong. Ang magulang ni Sir Lindon katulong. May butang na pre, pari Nonoy Roselier katulong. Kumusta mga na pre? Yan po si Janet nga Langhio Antonia, Mamili Rilampagos, Jan Eric Dakay Buntuan. May buntag di ba niya? Kang Anita Pidida. Yan, good morning. Kung diri usab ni former municipal councilor Richard Langido. Oy, good morning muna sir. Kumusta man niya, brother? Atong kababayan rin sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Marag-arap po, manghuna po na kunig doon katuig. Yan, may buntag niya, sir. Kumusta ba umas ni mga members pamilya? Kumusta mo yung farm na? Mga po ni Master, kaya naanin siya yung mga manukan.
1: Mm-hmm.
0: Nato sa Bulahan. Sa,
1: aba.
0: O dito sa Amuak, Mamakaw ni Lapita.
1: Doon yan.
0: Ang yung, kuan, yung farm.
1: Ah?
0: Nas Mamakaw, Lapit. Mao na nag-iingon nila nga. Mao na nag-iingon lang nga. Basta ting harvest ko rin ni Lapita. Dadid ko nung langaw.
1: Aba.
0: Basta ting harvest. Basta ting harvest sa mga kuan.
1: Sa mga manok.
0: O, pero tanaw na ko dito, layo man ilhag mga silingan. O, pero bisag ud layo silingan, ang langaw manggod, kung once nga mulupad na, abot na sa mga panimalay. Mm. Wala nga, bisag utong dako diha, uban po siguro, mag-muskit yung mga katropa.
1: mga langaw diha, kaya kung sapatos mo na, okay na.
0: Ganyan na sa mga tropa, musunod na sa katropa, ang Lars Aniol, mga tropa, karong gabuntaga, sa ngalan karong kinatibuang pwersa sa XFM Network Philippines, papunguna sa mong CEO President Doc Remilitoy, sa mong Vice President si Ma'am Olivine, o siyempre mga tropa, sa mong General Manager si Edwin Curry. Gitimon kami sa mong Station Manager Arnel Cortez, o siyempre kauban sa Master Control sa XFM 99.1, Mati City si katropang si Pikong o si katropang Kens Asibido. O siyempre mga katropa sa abag sa brinha karo nila mga katropa tong YC si katropang Bipo Pichon. Siyempre kaabang si Master Control si katropang Gabalas alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri. Nagkasalamat mga katropa.
1: Exciting
9: Pilipinas.
10: Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Yes, to health!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
10: The Secret of Health.
12: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
12: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag tuod nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
10: The Secret of Health.
12: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
12: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionix, daghan ang natubangan.
16: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
12: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
12: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: Wins!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gida welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
3: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente.
4: Part of providing reliable service is keeping you in the loop.
5: Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules.
6: Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7.
7: Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
10: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, excited!

0: Nation ni Police Lieutenant Colonel J.B. Nosidal, Officer in Charge sa Panabo City Police Station, ngadto sa principal o mga personnel sa Southern Davao National High School. Itutukan sa maong diskusyon ang mga lakang alang sa crime prevention, anti-bullying, child protection o emergency preparedness, sulod o palibot sa eskwelahan. Di pa si Ugda Usab ang importansya o padayon koordinasyon o tukmang pagpaambit sa mga impormasyon tali sa school officials, gilikanan, law enforcement agencies, uwan pa mga stakeholders. Armas paspas matubag, matod pa ang posibleng mga insidente nga mahimong makaapekto sa kaluwasan sa mga estudyante. Tumong sa maong pagpaningkamot nga mapadayon matod pa ang luwas, sigurado o protektadong in learning environment alang sa tanang estudyante sa Southern Davao National High School. Alas 6:08 na ng atong oras, mga katropa, second o 32nd regular session sa Sangkuni ang Panalawigan sa Davao del Norte. Di pahigayon gahapong adlawa. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report. Ipahigayon Agosto 11, tuig 2026 ang ika-32 nga regular session sa Sangguni ang Panlalawigan sa Davao del Norte. Diin gihisgutan o girisolba sa mga miyembro sa konsiho ang nagkalainlaing mga butang nga may kalabutan sa pagdumala o kaayuhan sa lalawigan. Lakip sa mga agenda sa maong session ang paghisgot sa mga propose, resolusyon, ordinansa, komunikasyon, committee reports o uban pang mga butang nga gikinahanglan o aksyon sa konsiho. Gipunting usab sa mga provincial board members ang pagkamahinungdanon sa pagpadayon sa mga legislative measures nga motubag sa mga panginhanglan sa mga lungsuranon ug musuporta sa mga programa ug serbisyo sa provincial government sa Davao del Norte. Human sa paghisgot ug paglihok sa mga agenda, formal nga gitapos ang 32nd regular session. Padayon usab ang Sangguni ang Panlalawigan sa paghimo sa mga lakang ug pulisiya nga gitumong sa pagpalambo sa serbisyo publiko ug pagpauswag sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok Davao del Norte. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report. Samtang ulahing detalye sa balitang lokal, katropa, babaeng vlogger nga narakpang nag-vape, dismayado matod pa human gibastos sa misitang pulis sa Davao City. DCPO gipasalig ang patas nga imbestigasyon. Atong sayron ang kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
3: Nagpadayag o grabing kadismaya pinaagi sa social media ang usa ka vlogger human matod pa kini gibastos og pulis sa Davao City nga misita kaniya tungod sa illegal nga pagvape. Sumala sa vlogger nga si alias Des, aminado matod pa kini sa iyang salaod og andam siyang mubayad sa multa. Apan lisod matod padawaton nga ang unta maoy dangpanan og ginasaligan nga moprotekta sa katawhan mauna hinuon ang nibastos kaniya.
4: Ang ako jo nauna mga antikaos kay bitoy sa downtown area, di kam pataka og vape. Wala ko na expect nga naa diri sa among lugar. Pero naagin po nag-robing drink na timingan ko. O bali, gin po na ako. And bali, gin na siya mga anti-cows. Dili, gin na to na siya buhaton. So kanila gin ang lain sa ako ang mga anti-cows. Kaya kani si officer, si sir, lain gin yung approach ako. Lain yung taras na, ay, something sa iya hanga. Siksihan ni mo, uy, anak ganyan mga anti-cows. Nga, ako mang gugikan kong show, kung baga pauli naman pong ko. And then, wala na ako nagkuhan, baka ako ang suot, papuok yun na short mga anti-cows. Pero ako ang top, kay dili sexy ang top, papuok lang ako na short, ana. Siksiki ka, guwapa kay ka, asa makagikan, ana, yung atake anti-cows. Nangayo siya og ID. Asa ko niya gipapatong akong bag mga anti-cows. Sangit-ngit na dapit. Sangit-ngit niya gipapatong. Dito ko niya gipakuha og ID. Naniid lang ko sa iya, kaya ako normal ko. O kani si sir, murag nakainom siya. Pagkakatabi ako kay katingko, niya niyong kong nauyab na ako, nausab ang iyang mood. Ato siya siyang motor, gilistahan ako niya. Multaw, gilistahan na din ko niya. And then, wala jaming-jaming, gritso na siya lista dayon. Gritso na din ko niya gilista ng anti-kels. Wala ko kabalo kung unsa iyang tumong, kung gusto ba siya pitikan siya o ako ang iyang gusto niya, ako iyang pitikan. Mao na no, kanang makahadlok kaayo na karoon mga anti-kels. Bisan sa mga polis na kuan niya, dili na ka mahadlok kag-apil sa ila na imbis sa ilaha, sila ang ato ang safe place, gani. Pero muna mag-amping ta mga anti-kels kay dili na gid masaligan, disod na kay mosalig karoon bisan sa ato ang mga kapulisan. Dili man tanan ha, wala na ko gitanan.
3: Sa pikas bahin, giklaro ni Maa Police Station, Station Commander Police Major Philip Dave Udin, nga gihatagan dayon nila og aksyon ang reklamo pinaagi sa pagpaminaw sa bahin sa maong complainant ug pagpasumite ug under oath nga written explanation sagi ka reklamong pulis nga sakop niini. Gimando na sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria nga imbestigahan ang kaso inubanan sa striktong pag-obserba sa tukmang proseso ug subay sa regulasyon sa Philippine National Police. Gipasalig sa DCPO ngadto sa publiko nga atimano niini ang maong kaso sa patas nga paagi ug muhimo sa angay nga aksyon kung mapamatud-an ang mga aligasyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Balita Regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:13 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inamtaadlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Kanhing pinirisyo sa kasong ilegal nga droga arestado sa search warrant operation sa Jensan. Alang sa kumpleto detalye, anukad gikan sa XFM Jensan na tropang Chris Ligaspi.
2: XFM Report.
5: Arestado ang kaning pinirisyo tungod sa kaso sa ilegal nga droga. Human makuha ano ilegal nga droga ug armas nga walay lisensya sa iyang pinuyanan sa Pineda Compound, Purok 20, Barangay Mabuhay, ning Dakbayan, General Santos, alas 5:29 ang taklas hapon ning nakalabayng adlaw. Ang dinakban giila nga si Alias Smith, 32 anyos nga biyudo og residente sa maong lugar. Misulod og nagpahigayon og pagpangita ang kapulisan sa iyang pinuyanan base sa search warrant nga giisyo sa usa ka huwes sa General Santos City Hall of Justice. Human nakadawat og impormasyon nga naghupot ang target og mga ilegal nga droga og pusil. Atol sa operasyon na sakmit sa kapulisan ang 5 ka plastic nga pakete nga adunay sulod nga gituha ang shabu .38 kalibre nga revolver. Samtang giangkon sa suspek nga adunay siya record sa kumbiksyon kaniadto may kalabutan sa droga o giangkon usab nini nga naggamit gihapon siya og ilegal nga droga. Ang suspek kasamtang gitanggong sa Mabuhay Police Station. Aron magpabiling healthy kanunay magtumarog Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi sa detalye sa report. Samtang alias Torkodol na pitok-pitok ang mata, human masakpang na maligyag droga sa butuan. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
6: Wala na makaipsot gikan sa mga kabot sa kapulisan ang usa ka Torkodol human kini. Masikop sa mga otoridad sa gikasang bypass operation tungod sa pagpamaligya o paghupot sa ginadiling droga dito sa may Purok Jes, Barangay Obrero, Butuan City. Giila sa kapulisan ang sospitsado nga si Raji Carlo Hilario Romero alias Torkodol, 26 anyos ulitaw, walay trabaho o kasamtangan kini nga nagapuyo sa Purok 4 sa Maoga Barangay. Si Romero giila sa mga otoridad ubos sa kategoryang street level individual drug personality na recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang gibalabanang 5 kagramo sa gituuhang shabu nga mukantidad sa 34,000 kapisos. Uban usab niini ang 500 pisos nga maoy gigamit isip bypass money. Sigun sa pahayag ni Station Commander Butuan City Police Station 2 nga si Police Major Fritzel Cobillian, walay puas ug undang ang ilang pagserbisyo sa katawhan aron makunhuran ang bisan unsang kriminalidad o hiwi nga gawi sa mga tawo nga nagdala og kalisang og kahadlok sa palibot og komunidad. Nagpasalamat usab ang hipi sa walay undang nga suporta sa mga opisyal sa barangay sa katawhan og sa tibuok niyang mga sakop nga mo'y kaabag sa pagpatuman sa balaod. Nagmalampuson ang maong operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Station Drug Enforcement Unit og ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 2 ubos sa pagpanguna ni Police Major Cobillian. Sa kasamtangan ana-ana sa silda sa Station 2 ang maong sospitsado aron didto lang ipadayon ang pagpaningil sa mga tao nga duna pay utang kaniya dungan sa pag-atubang sa seryosong kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Danger Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligon na nga itong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag-Xanthone Plus Gold o Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Tagasalamat katropang Junje Lebrias sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 17 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ganato sa Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung grabe kataas imang blood sugar level, tuldoki ka na pinaagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom ug Xanthone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Xanthone Plus Gold Herbal Capsule, katropa, doon isang cup nga ampalaya. Nga isa sa mga content nga the best pang pangnormal sa mga to mga blood sugar level. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Tug sayron katropa ang mga balita manukad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
7: Express Balita. Express Balita. Weather Update.
8: Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR na namataan sa layong humigit-kumulang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugso hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa bansa, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at ilang lalawigan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao, ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na magbantay sa mga susunod na weather advisories.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Ilang lalawigan at lokal na pamahalaan sa Luzon ang nagdeklara na ng state of calamity bunsod ng pinsalang idinulot ng bagyong Maymay at pinalakas na southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite. Gayon din ang Dagupan City, Mangaldan, Pangasinan, Bayan ng Rodriguez at Montalban sa Rizal at sa bayan naman ng Kalumpit, Bulacan. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagpapalabas ng pondo at agar maipagkaloob ang kinakailangang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng damage assessment at relief operation sa mga lokal na pamahalaan habang nananatiling naka-alerto ang mga otoridad sa mga lugar na patuloy na nakararanas ng pag-ulan.
2: Express Balita. Express Balita.
8: Umakyat na po sa 26 ang naitalang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at ng mga bagyong Maymay at Luis. Bate po sa pinakahuling tala ng Philippine National Police as of 2 p.m. kahapon. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Cordillera Administrative Region, partikular sa Baguio City, La Trinidad at Atok sa Benguet, kung saan karamihan ay biktima ng pagguho ng lupa. May mga nasawi rin sa Calabarzon, Ilocos Region at Negros Island Region dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakakuryente at pagbagsak ng puno. Bukod sa mga nasawi, nakapagtala rin ang PNP ng 15 sugatan at 2 nawawala, habang mahigit 69,000 na individual ang nananatili sa 652 evacuation centers sa iba't ibang apektadong lugar. Samantala, patuloy ang deployment ng PNP sa mga lugar na sinalanta ng masamang panahon kung saan mahigit 3,000 pulis ang kasalukuyang nakaatas sa disaster response operations, habang higit 11,000 pa ang nananatiling naka-standby para sa mga posibleng karagdagang pangangailangan.
2: Express Balita. Express
0: Balita. Oras mga katropa, alas 27 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang International, nihatod ganato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat din abermi dito ang vision. Inom ta adla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule. Misaka na sa 111 ka mga individual ang namatay, samtang 87 ang nasamdan. Human miigo ang magnitude 7.4 nga linog sa western part of Colombia sa nakalabay nga adlaw. Parayan ang rescue operation sa mga otoridad aron mangitaon ang mga tao nga posibleng natrap ilalom sa mga na-collapse nga mga buildings. Sumala pa sa datos sa US Geological Survey, naitabo ang linog duol sa San Jose del Palmar sa lalawigan Chachoco nga may gilagmon nga 107 ka kilometro. Usa ko sab kining nabati sa pipila ka mga dagkong siyudad sa nasod. Ideklara ni Colombia President Abelardo de la Estrella ang National State of Gala Emergency. O gimanduwa ng gobyerno nga itutok ang risko og relief operations sa mga apektadong komunidad. Dugang pa niya, prioridad nila ang pagluwas sa mga tao na posibleng natanggong lalom sa mga nahugnong gambalay. Oras mga katropa, alas 6:22 na sa buntag.
2: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports mga katropa, hatugan nato kini sa Turbo. Sa mga mister nga di na maghatag kalipay kang misis, ayaw pagpahulay, pangitag solusyon o mingutag solusyon, kini ang Turbo. Solusyon sa mga mister nga di na maghatag kalipay kang misis, usa ka kapsula lang, usa ka simanang lipay si misis. Kung nakaturbo si mister, mapalit na sa mga parmasyag butika na dolmismo sa inyong mga lugar. Sa detalye, katropa, posibleng mohimo si Alexandra Ayala og Brick. Uman siya, uman sa iyang kapilian batok ni Swiss player na si Belinda Binkish. Sa round of 16 sa National Bank Open sa Toronto. Ang kapilian ay tabuhuman sa sunod-sunod na dagkong duwa ni Ayala. Lakip ng iyang pagkampyon sa Washington Open. Din iyang gipildi sa final si Jessica Pigula. Tungkol sa dikit nga schedule og panginahanglan sa recovery, ikonsiderar nga mas maayong mapahuway una si Ayala kaysa mapadayon dayon sa Cincinnati Open. Ang mga pahulay mahimong makatabang sa pagreserbar sa iyang kusog o kondisyon alang sa sunod na dagkong kompetisyon. Nakip na ang US Open.
2: Balitang sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:24 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detali karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod ko na ito kini sa Clear Skin Herbal Soap. Sa mga misis dyan, mga maring, mga nanay, wala gipiling edad ha, kung gusto kang mas mulami imong kutis, magnusnus na mga katropa o Clear Skin Herbal Soap. At sa kasamon nga herbal, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Sa headline, katropa, ang SB19 nakikbanding sa international artist human sa Lollapalooza performance. Ato kaning siren pinagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica
2: XFM report.

0: Yes, good morning. Usa ka ba yung adlaw nga Miyerkules? Today, mga maring. Ay, naku. Ay, mga maring. Mainit-init nga balita today. Nakibanding ang P-Pop Boy group nga SB19 sa pipila ka mga international artists human sa ilang performance sa Lollapalooza sa Chicago, Illinois. Nakiguban ang grupo sa mga kapwa performers sa maong Iladong Music Festival. Ipaambit sa P-Pop Kings ang ilahang Instagram ang mga litrato nila ni Joss Augustil, kaoban sila ni Somber, Sina, Spyro, Spiro, Chase, Infinity, og Lin Lapid. Ay naku, nahima mga makasaysayan nun mga maring ha, ang pag-apil sa SB19 sa Lollapalooza. Tungod sila ang unang Pilipino nga nakatanghal sa maong festival. I-presentar usab nila ang ilang performance, ang bagong single o single nga Lowless. May tambo mga maring ang SB19 sa Signals World Tour sa kapwa P-Pop group nga Bini sa California sa wala pa sila nagtanghal sa Lollapalooza. Mapanayon mga maring ang international activity sa SB19 kuman sa ilang performance sa Lollapalooza. Maadto ang grupo usab sa Japan ang karong Agosto 14 o 15 para sa Summer Sonic. Ang balik sila sa Estados Unidos sa Oktubre alang sa K-Pop World Festival sa Texas. Busy man ng mga uyutar, oy. Magbato mga maring, ito ang Subis Balita Today. Ako na si Maring Inday Erika, Deligapa de la Mistesa. Apan ayaw ko piyan sa basi, gumapuhon na ako na ka. Salamat ka, ay bye-bye! Thank you for watching!
1: Showbiz Balita.
2: Daga salamat, Maring Inday Erika, sa detalye sa report. Moraga, medyo umiigat sab si Maring Inday Erika rung dalawa, ay. Anyway, kano patang oras, alas 6:27 na sa buntag.
1: Balita sa buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Agosto 12, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigamas sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang himsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa to ang spanning partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamagawa musunod na ang bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. Kini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo
5: Blasco. Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco.
6: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Zanto Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis Santo karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
7: palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
15: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
16: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
15: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
17: Zaton Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
17: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
22: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
25: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
26: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

kadugaya ni atong bulsa ba si malas ay na ni. Good morning friends, sige lang kumusta og maayong buntag kaninyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Mura yugi. Mura naman kung nabukulan na akong agtang mga katropa. Kung saan naman na siya gab, no? Palit siguro taga ng... So may tawag nila ng make-up gani pang tago sa mga... Kwan? Concealer? Concealer, no? Ha? O concealer o masilya? Pwede po masilya. Pampawa sa mga lubak-lubak. O sa mga gaspang-gaspang. Alas 6:59 na may kalangtag na sa itong bagbarag-baruman. Good morning! Good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, higala sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Adlaw may gala rong Miyerkules. Pizza 12 sa bulan bagay gala sa Agosto. August 12, no? Pizza Ogo, Pizza August. Pizza 12 bagay gala sa bulan sa Agosto. 2026. Bullseye! Sagan may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1. XFM Tagum. Kami na usap, magkakatropang manumbalay kaninyo. Hangtod alas 10. Agatak nas bunta. Galas pagtunol ninyo mga galas labas nga mga katikaran, mga balita. Isyo gisgutanan, di ikaw ka kuigsoon. Adonay dakong kalambigitan. Apan sa di pa bagay galas pagginod sa unahan. Tugtitas pagtunol. Sa atong mainiton nga pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan, labi na yun mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob na itong syudad sa Tagum. Good morning. Good morning. Good morning mga Tagumenios. Sabi no, pwede nalang paspasa, may gala sa... Kuan ba? Pagligid sa mga adlaw. August na, tunga-tunga na ta sa August, bay. Sa 12 na good taron. No, kara mga pila ka adlaw, may gala, 15. Ang humaning August, beer man sa rayon. Bullseye. Kita naman bugo nga gimuntar mga higala ang Christmas dakong Christmas tree diri sa City Hall. Di ba? Pura bag-o ra man to gihipos. Sitaw. Pura bag-ohay ra man to mga higala gihipos karon gipatoy hakaw na pod. No? Gipabarog na pod mga kaigsoonan. Paspasa gyud sa kuan ba no? Paspasa sa pagligdas mga higala sa mga adlaw, no? Una nga mo na giningon lagi kung duna kay buhaton karon buhata na dayon. Oh, ayo sigig agwantag paabot panahon kay. Oh, sila nga in the right time. Ah, murara na may galag kanang kasal. Oh. Parera na sa kasal may galag sig pang hulat kag right time, boy, right time na. Oh, das magi na diretso. Diretsohan na kay og magpaabot-abot kag right time na. Manay ginayon may gala, maabtan yung kag due time. Oh, nasa bito kayo? Ako abito sa una mga gala pag kuan nga sana kinibang medyo kuan na ka, okay na ka? Surebol na ka? Abirahin na! Oh, sa pamailangan nun. Itaw, mayong muda kanyang tanan, may gala, alas 7:02 na. Good morning sa mga katropa, din may gala sa Dakmayan. Ano, medyo hinay man to ako ang hinay o bungol-bungol na ginagawa.

0: tumaygal ang mga NAS terminal. Kumusta mo ugman pa mga point of convergence sa atong syudad? Ato mga katropa na to, ang mga men in uniform, kapulisan, kasundaluhan. Mayong buntag, karinyo tanan mga sir.
1: Good morning!
0: Ang pinkabos ka nun ay upadayon lang sa pag-servisyo, di magpa-apekto. Hindi mga panghitabo, sagdilami aning among mga tirada din eh. Kaya, di mami mga trabahantis gobyerno, so... pwede mi maka-exercise o hindi among freedom of expression. Aron mga higala nga mapukaw sa nikay. Murang binuang naman ang istoryaha mga higala nga labi na sa iskutan ng baha kay matod pang BBM mga igsoon nga medyo epektibo man daw.
2: I talk to my
0: medyo epektibo kuno mga kaigsoon na subscribe na murang na yan ang murag maulian. Ang ganang medyo epektibo murang na siya may galag ganang murag na ulian. Murang na po ka mga higala na kainom o tambala na no? Kay medyo epektibo man daw. Hinoon kay kung kaniadto kuno ang baha bay taga hawa at taga liog. Karon taga tuhod na lang kuno. Taga liog sa una pero pato mampod. Karon may gala taga hawak at taga tuhod pero tuhod mampod mga higala sa jirap.
3: Ayaw!
0: Yabong lauma. Alas 7:04 na may galang antag na sa tubag panagubanuban. O may paghigop, may galang kape diya. Sulayin ninyo ang Santone Gold Coffee Mix. Agi kagubtan, giron mga higala. Agi kahinaman sa tanan. Ang magkahot na yung mga higala diya sa mga butika o mga tindahan. Ang Santone Gold Coffee Mix, mga katropa. Mahotan mo sa butika, ato dagan mo sa ato ang clinic. Nadi ang mga higala sa may Ganti Road. O, paisulod sa palengke, mga kaigsuunan. Nadi nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy o kaha. Aari mo sa estasyon. Alas 7:05 na may galantag na sa itong pagbanagumanuban. Mayong buntag sa itong mga katropa o sa mga teacher, mga driver, mga street sweepers, traffic enforcers na to. Atong TMU, mga higala, dres, dakbayan, stagom, maabtikon, ganunay. Sa pagbantay, mga higala, sa mga malapaso na ning atong nakasada, ng kada mga tagomenyos, puryagaba, ng mga badlungon. Pwera lang sa ni mga badlungon. Pero nagyong mga tagomenyos, mga kaigsunan nga... mo counter flow. Kuya, yun no? Ayaw mo, anak, kay madisgasya mo. Kamura mangya po yung mag-antos. Nga, makadamay pag yun mo laing tao. Manita magpabadlong di asdalan mo mga kaigsunan. Ngayon naman, pagka mo madisgrasya, o kaha makadisgrasya. O, una-una ang, di man kay kamuray nagsulo ang dalan. So, makahasol ka sa uban, mahasol pag yung ka. O kaha, mga higala, worse, yatap ka pa. Unay nakakuan diha, unang mag-amping tas dalan. Mga yung buntag po sa itong mga katropa, damigalas may Island Garden City of Samal. Kumusta ka mo? Mga Samalenios. Mga yung buntag usap, mga higala, dres may Panabo. Pagbanguna usap, may gala ni Mayor Jory Lampagos. Huwag ang lokal, kapanggamhanan, may buntag ka rin yung dalan. Sa itong City Administrators Panabo, si Sir Dudong Misolis, may buntag ni Muda Sir Dong.
1: Good morning!
0: Ning, kaila mga higala.
1: Good morning!
0: May buntag kayo naman sa mga nagpalibot. Okay, manusap, may higala nagalihok. Alas kalambuan sa Panabo. At mga katropa, usap, dali may higala sa may Santo Tomas.
1: Good morning!
0: Mayong buntag ka rin yung horot. Mga katropa na to, ha, di mga higala sa may Carmen. Di mga higala sa Brolio Duhali, sa may Sawata, Asuncion, Kapalong, Talaingod, maayong buntag, ganinyong tanan, New Corilla.
1: Good morning!
0: Yan mga higala sa Lalawigan usab sa Davao de Oro, particularmente na mga kaisudan, diri sa may Laak, Mawab, Nabunturan, Mungkayo o Montivista. Iyon usab mga higala, diri sa may New Bataan, Compostela o Maragusan.
1: Good morning!
0: Diri sa may Mawab, kagahapon ba to, no? Salamat sa inyong ipaabot nga... ang mga netizen o mga itong di paminaw mo ay nagpaabot. No, nga na dayon giyod ang IP Day. Nakita man nato mga higala itong mga larawan niya na si Governor Davao de Oro, Governor Raul Mabanglo o uban mga higala ang membro sa tribo. Pero on sa kay kasulti mga higala ni IPMR doon nato, kalabot ni mga higala, giila baka usap kini nga lihitimo. Pero nanawagan mga higala ang mayor nga hinaot nga magkaiusa. Huwag mo pag-create niyang makabungka kung gusto mong magkaiusa. Diba? Alas 7:28 na, mga higala, ang tagda sa tubag panagubanuban.

0: Kasi pwede na to itong mabalikan og tawag kay di man ta ka-interview itong mayor kay Busy Man. Itong balikan og tawag si IPMR Gab, no? Si IPMR Donato, itong balikan tawag ko niya, mangutan niya mga sinuibi. Mga itong pangutanon sa reaksyon nila. Kay matod pa niya, di man daw sila mutambong. Kinsa man itong nanambong. Part magyapon ganito, magayagala sa tribo, sa ilahang community. Di ang magayagala sa mawab. Bullseye! Kung sa may ilang ikasulti sa maong kining ka aktibidad. Alas 7:09 na magayagala. Dag na sa dubag, panaguman-uman. Mayong buntag sa itong mga katropa, sa itong mga silingan, diri mga ingalas, Davao Oriental. Good morning! Magbalabig mina, diya, madaot na inyong mayong kinaiyahan, diya, magbasol ramo po. Bullseye! Diri mga ingalas, sab, sa may bukid nun. Mayong buntag, ganin yung tanan. Mga katropa nato diri sa Agusan del Sur, good morning! Good morning! Mga katropa diri sa may Davao City. At mga naminaw, diya, mga ingalas, sa may Tibungko, Labunawan, mga ingalas. Paingon dito sa Buhangin, Komunal. Yan na sa mga igalas may Mandug area. Diri mga katropa sa may Kalinan. Abot sa itong signal. Good morning. Ayong buntag ninyo tanan sa mga naka-monitor. Pinaagi silang radyo. O kaha mga igala naka-monitor. Pinaagi sila mga social media. Ayong buntag ka ninyo tanan sa mga katropa na ito nakatutok na karoon sa itong mga igalang YouTube channel. Kumusta? May magbalik kay si Kay. Naotanga na mo mga igala sa maayong pang-huna-huna. O maayong kahimtang karong mga oras sa mga grasyag panalangin sa tulabaw nga makagagahom. Ay mo na nagbunagaya ka na itong tanan. Laing adon na usab. Laing panin na usab sa itong bagbagaboy babaw ni madanlog ng kalibutan. Alas 7, Jess na may galantag na sa itong bagbagaguman-uban. Ayong buntag sa itong mga katropa di Kabisayan. Ang tanan may galang nga nagpaminaw. Pinagay may gala sa YouTube. Sa Visayas area, Cebu, Leyte o Bohol, Negros. Good morning, good morning, good morning. Ganin yung tanan. Dalita mga kaigala, doon saan yung panimbayaon ang atong mga katropa karong nga nakakomment na. Arita sa atong chikatin dastas YouTube, si Tutok Katropa, Lorespina Kabalfin, Mayong Buntag, Marina Donio, Romisal, si Iram BPS, Mayong Buntag, Mayong Buntag Katropa from Taiwan, Ni Hao Ma. It means kumusta? Yes. Ipadayon gihapon nato ang atong Aguanta Partiles. Yes, of course. Samtang buhitas kalibutan, mga higala, in one way or another, we need to aguanta. Lagi, tinuod na. Samtang buhitas kalibutan, nagtuo ba na ikaw, kanyang mapresidente si Bibi Sara, o hayahay na yung takaayo, dili, mampod. No? At least some aspect, mga higala, siguro. Tuo ba na ikaw pananglitan, o ang mapresidente, imuhang gidapigan, mahiyahay na siya ta. Dili man. Pero at least some aspect, mga higala, mo'y matarong. Pero mingon kag mawa bagikan ipag agwanta nato sa kalibutan samtang buhi dili oy. Di pwede na. Samtang na ato mga igalas kalibutan dapat kahibaw ka mga kaigsunan mo agwanta. Kag pag gagmay pala may gala nga mga pagsulay og mo surrender ka na dayon di ka kabalong mo agwanta. Wala ka. Kung ginaingon ako nga kanang pag agwanta nato dili na siya political, no? Dito di ba na political nang pag agwanta mga igala? Agwanta man tas tanang panahon. Kaya di ka kagwanta mga higala sa pagminyo, ayaw minyo. O di ka kagwanta mga higala nga nay anak, ayaw pag anak. Anak ra. Kaya di ba lalim. Di ka kagwanta mo iskwila, ayaw iskwila. O sikusik na kagkwarta, no? Imo pa nang ikao na, busog ka pa. Ano na siya mga kaigsunan. No? Ayaw sudla kung di ka kakaya. Pero imo nang isudlan, agwanta ha. Alas 7:12 mga higala. Ananita, naamo sa abroad. Kamulog ka nga. Disod, ginigin ako makaya kay mabulag na gani ko sa balay o mga tulog kaadlaw kay na ako atuo sa Dabaw. Mura namang yung ko ka ng bundakan akong kasing-kasing bugat mang yun. Ayaw ka abroad. Ano ra? Ano, simple. Pero kay imo mang gisudla na anong yun mo di ha? Amo na ginaingon may gala nga, why other? Wagin mo yung no choice. Wagin mo yung no choice kundi liang magpamembro sa Aguanta Partilis. Ano ra? Alas 7:13, mga igalang tag na sa tumag managubanuban. Mayong buntag, si Iram BPS Happy Kadayawan sa Dabaw, yes, no? Tama de, Kadayawan naman di ay. Ya, kuanpod, no? Sa mga gusto pong mukhaon og durian, Labi na bagay gala sa ang tagagusan mo pagkano og durian pertin daghan sa durian ikaw. Kaya daga mug durian kay dress tagom karon mga igala. Ratorasad. Yan di lang kahit kay ako kuan pa kuana kanang ganahan pa kuana. Bayra. Ganahan lang ko mo tanom-tanom ana pero kaon ipit ta diha. Sakit atong tangkugels diha. Alas 7:13, bagay galang Dagnas Buntag, Marina Dunio. Good morning, Rodel Pascua. Good morning. Sa pamay ni Adre Glenn Ongoria, si Ray Flores, John's 1028. Maayong buntag, mga miyembro sa Aguanta. Good morning. Bienvenido, watching from Puerto Rico. Good morning. Oy, tinood ka? Good morning. Buenos dias. Diha sa Puerto Rico. Lugar man na ni Tanini, no? Puerto Rican man si Tanini. No? Si, good morning. Si Tamimi. HMDVO, good morning. Dabaw, yun siguro na kay DBO man. No, Rilin Navarro, good morning. Ayan Simbahon, may buntag. Good morning. Ellen Tiongson. Good morning. John D. Pergis from Eastern, San Policarpio, Eastern Samar. Good morning. Mayong buntag diya sa inyo ha. Mayan, maupay diya, maupay nga aga ha iyo. Dida, Han Isla, Han Samar. Good morning. Isla ba ng Samar? Oh. Good morning. Basta muna na. Jubi Ostos Armodia, gikan San Frans, mayong buntag. Good morning. Rinaldo Alejandrino, mayong buntag. Morning daw kang Yuyo, nga taga Negros. Nagtatag og partilis. Ano po yung kuandiha iyang partilis? What the youth partilis? Uy. Basta-basta na. Silin Duero, maayong buntag. Jewel Bunag, good morning, Caps. Daghan na kag-membro sa Waynahot. Caps, kung Waynahot, kaagwanta lang yod. Si Noah, Nomi Maligon. Good morning, sir. Anang silingan na mo sa iya daw party list kay Mag-antos partilis, murag nagsipak na mo ah. Nagtukod na mog inyong kaugalingong mga partilis ron. Ayaw mog sipak dira ta mga igala mag-usa sa Aguanta. Di ba? Inday Muli. Insan Bagkori, maing buntag. Si Sofia Wisdom, katropang Arnel, maing buntag. Si Dudong Pisyaw, Samuhon, Talisay City, Cebu. Maayong buntag. Diya shout out sa Pisyaw family, maing buntag. Marina Donio, kay bao lagi ka magwaray sir idol. Bao good gamay no. Guti la. Bullseye. Rodrigo Gripo, mayong buntag bisan mahal ang palaliton, aguanta lang na natural sir. Lesson po kayo di na tamangaon. Mo gani giniingon may lago ba tay no choice. Istorya ta makareklamo ta. Pero at the end of the day mo palit man ta kay mag-usa man ta mga igala. Layas ta ning Pilipinas. Wa man tay maantuan. Wato tag Indonesia mga igala no. Laing nasod man na no. Si Manong Dako from Leyte maing buntag. Kalikano Timtim Dong Tuling Inday Muli Analilara Dennis Olavides. Good morning Bro Milan Olog na imbag nabigat Katropa. Ismaila Sabiliano Asuncion, good morning. Good morning. Tristan Gulay, good morning. Good morning. Ellen Malasarte Chu, good morning. Harold Salang. Good morning. Wilflor Masaudling Noel Lieses, good morning. Good morning. From Surigao, basa ini. On hala marajaw na pagpanalinga sa Ijo Hurot, diron sa Surigao City. Good morning. Mukadto tuak-tuak, tuak-tuak, no? Ano sa gani? Layo raman di ay. Sa kuha man dito, sa Habunga. Kuman Domingo. Layo raman ng Habunga o kuha. Layo raman ng Habunga o saan eh? Surigao. Layo pa kaayo. Tata Antipuesto, Kuya Toto Villanueva. Kuya To, kumusta ka na Kuya To? Mingaw na ko na akong amigo sa Davao Bay. Taga-Katalunan, taga Kit Williams, Katalunan Pequeño. Mayad nga agad. Aso kag... I-regards mo ko kami, sis mo, si Ate Luna. Amigo ko ni si Kuya Toto, no? For better and for worse, gini. No? Balan mo, sa to panahon sang COVID, ang amon baso, isa lang. Gab. Way kami kapati sang COVID. COVID to, kas COVID, no? Wala. Gagkape kami, isa ka baso lang, no? Pulihan nai. Kuya to, kung may COVID, adi, impas na duwa eh. Puribuyag buhi man, may. Good morning, di kuya to.
1: Good morning.
0: Carlo de la Victoria, maing buntag, Kapitan Ron Ron.
1: Good morning.
0: Kapitan Ron. Good morning, Katropang Arnel. Good morning sa mga kapatid sa NCCP Today. Mag-start ang ating psychosocial training sa UCCP Lagao General Santos sa mga officer sa The Salvation Army na nag-travel today. Ingat! Grace Sidico, maying buntag Sir Arnel. Nagtanaw ko sa Smart TV sa YouTube kay Malingaw Jug ko. Ug tanaw nimo from Malabuyok, Cebu. Madawat bas TV ng akong dagway, ma'am. Mag... Sige lang kay... Ako na ning paning kamutan namo ni makapalit mig makeup ang pangutan nagkabaw basta di ba kani murag gihulbot ta mga ingles. Ako ning ana-anaan gamay bakay murag gasinaw na man ba itong Bong Pedroso maing buntag gikan San Francisco. Kumusta mo Chris Renmier, Dion Ibarra, Siviram Tiniam, Iros. Yawan ninyo mga pangan may galabura na mag Griego. Good morning, Kadrobang Arnel. Shout out ko sa kong anak nga si Queenie Surya. Og Surya di ay no. Sakpan gyapon, no? Sa kong banas Ilyazar Surya sa Barangay San Jose, New Corilla. Naa siya sa Hong Kong karon nagtan-aw. Amping karon, amping di ma'am sa Hong Kong. No, Merlin Herbosa, Michael Duruga, Montiza Franjo. Maing buntag ganyan tanan. Kaga sa tanang miyembro kuno sa Aguanta Party List. Edith Risma, Biatas, Nathaniel Codera, LC Asigere, Richard Ibanez, sa Davao, good morning. Ron Pauya, maayong buntag. O, karinyo nga tanan, maigalan, ang hinautang nga namos, kapiskas, panlawas, panguna-una, grasya, panalangin. Sa ito na bawa ka magkagagahong muna nagbudagaya ka na itong tanan. Ning laing adlaw na sab ka tropa, laing panidasab sa tubag pagkabuhi, pabawning madanlog tang kalibutan. Rita mga ikala, Boy Juan Sanchez Laguras from Bansalan. Mayong buntag, ganyan tanan mga katropa. Rita sa mga dagko, mga balita, itong hataga, rupag dagan. Hindi baga kaigsunan sa ito ang pagbanagubanuban. Sa mga balita, baga katropa. Muna may gala sa mga balita ang lokal. Ang kakapulisan na ito, baga kaigsunan, diri sa dakbayan sa Tagum, gipaniguro. Ngawa, mga higalay, ilang miyembro nga mag-apil-apil anang droga. May pinakalindot niya. Samtang bagay gala sa dugang pa mga katikaran sa balita bagay gala ng regional. Alas 7:21 na mga katropa. Dito bagay gala sa pagadian. Doon na bagay gala usa ka bakho nga gisungag sa rural bus. Kuyo din eh, sungayan din nga rural. May galang kadagag-angay sungayon ka na pang bako. Daghanin taon mga galay na samdan. Samtang sa Bukidnon, doon na saan mga galay, lalaki. At arestado tungod may galay sa illegal nga paghupot o armas. Maghupot-hupot may yung armas. Sa dugan pa mga galang mga balita. Doon ay sa Davao City, usab. Vlogger nga nadakpang nag-vape. Dismayado human gibastos sa misita nga pulis. Sa Davao! Dugang pa mga katikaran o dilita sa mga dagkong balitang nasyonal nga tuhataga magdagan. Mga igalas nung pagpanagubanuban sa lumanong bulsay. 7.2 trillion pesos. Proposed National Budget alang sa 2027. Formal nang nadawat mga higala sa Senado. Ay, laki-laki na. Ha? Perti na daghana mga higala kawatunon buyag. Paldo-paldo na naman sila nito. Naliman ka, ana. 7.2 trillion. Lingo-lingo na lang taan na ba eh. Alas 7.23, antag na sa tubag pa na gumanuman. Samtang dugang pa, magkakatropa sa itong mga balita. Three counts. No, sa grave threat, mga kaigsunan. versus Vice President Sara Duterte gialmahan. Samtang magaigala, kaso nga gipasaka batok sa Vice Presidente ang kaso nga sedition, ibasura na po mga katropa. Erting gubutas Pilipinas. Samtang dugang pa sa mga katikaran. Pangulong Bongbong Marcos, gipatutukan karon ang pagpanghinlo. Gumikan ko ng mga higalas, kadaghang basura. Nga nang lutaw, mga higala. Humans, baha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawan ninyo ng basura, kibasing sa didigong na. Basin og mga kuan nga basura, kanang pag, kagagawan ng mga DDS yan. Basin ila din ang gipangyabo. No? Pusunan man nga, may muangko na na. Asa may muangko na na. May buwang ko na ng mga higala nga. Ipasangil na lang nyo na kandigo kaya di ha mga ibon na paingon. Alas 7.24 mga higala ang dagna sa tubag panagubanuman ka na mga butang atong hataga pagtagad. Dini mga higala sa atong tulumanon ang
1: Bullseye.
0: Samta mga katropa, before tamo panayon sa unahan na resulta sa tubag ampus Bullseye mga katropa. Aray kita mga higala mabuligan sa atong pagmaningkamot atong pagpanginabuhi karong adlawa. Kanin yung atanan maimbang buntag sa atong mga kaigsuna mga bisaya di ha. Sa ato mga kaisyon ng mga bulanon, majong buntag ninjong dranan mga sanog sana. Kung sa manog bayang pagbalikay si kaining taknaa. O sa may maayo, sana ba'y maayo na doon? Inso na bang gibalhin itong kabadyong puting tijan? At wala mag-ibalig dya, kaya di man to ato. Sa ato mga, mga kalumunan. Kalumunan? Nagsagol na itong lingwahe? Sa mga kasimanwata, mga ilonggo kag mga ilongga, mayat nga agas nyo kaman namong salamat sa inyo way untad nga suporta. Kag magsubaybay si niyaton nga pagpangalagad.
1: Bullseye!
0: Sa ito mga kaigsuna, mga Ilocano, mga kakabsat na imbag na bigat ka na kayo amin apo. Agyamanak!
1: Thank you!
0: Mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran! Sa ito mga kalubunan, mga mansaka, mandaya kamayo, madayo na timprano, madayo na kamdag, madayo na buntag kamayo, ubos lumon. Salamat tayo ngayon sa pagpaningag mayo ni kanatan programa. At ito mga katropa niya, nga mga ka-inspirasyon. Mada John na Edo, mada John na Masema, iyo't iba mga soon dat na minagkundan sa ita programa. Sa ito mga kaigsunan niya, mga Chabacano, buenas dias sa para todos, bisinos y bisinas, muchas gracias. Ito mga kuidaw ha, ito mga katropa niya nga Superman, nandiyo gusto ninyo itimbaya. Ha, mga Chinese. Oh, ni hao ma Charo. Ito mga katropa di ha, yung mga Tagalog. Aba, magandang umaga sa inyong lahat, no? Maganda pa kayo sa umaga. Good morning.
1: Good morning.
0: Oga, sa atong tanan mga higala, alam may pagbalik kay Sikay Marvin Mantog, Dugkot, Mayong Buntag from Trento, Agusan del Sur.
1: Good morning.
0: Galicano Tim Tim, good morning. Katropang Arnel, may buntag po, no? JR Sanico, Nancy Camilo. Wala na po, Santon Coffee diri sa Wata, sir. Murag kailangan ako mangumpra. Napa ko'y ginapaabot, mangod. Kaumad, kumprahon ta na tanan, kaya para di na mo mahutdan. Nads Kusner. Oh. May ngon rako hapon, may galag, pwede na mo makapalit diri sa estasyon kay malit ng stock. Kaya nga naman lang, kasing kahutdan na dugay madilibiran na. No? Kita na lang mamaligya. Balaka, mantaan na nila, problema na nila. Hindi sila mahalinan diha. No? Eh sa bitaw, no? Kaya mga tigpaminaw na to, magsigintaw reklamo, doon kayo naman hindi maghihatdan. Maghihatdan, no? Problema na nila. Nakita mo kuan mga higala, muhatod ta. Alas 7.27, Charles Luison, pare. Murag agwanta yun ko, makaanha yun ko, watch out, good morning ni Auntie Jilmer, nga membro sa agwanta. Magkita na mo karong Domingo. Tayo layo ba? Manta ko yung trabaho ni Sigab, kaya kuyugo na ako ni. Yan lang na ako'y baka makalahutay lagi drive nga layo-layo. O mga kuan lang, mga isa ka oras lang drive, okay na, pero mag-abot na mga dua ka oras mo, waksyo nagduka. Alas 7.27 na, magkakatropa, dito sa itong pag-ampus Bullseye.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inamdami ka nun ay makaigala. Nandautan mo siya na ininikatiling ba? Gumikan kay baga tao ka doon mahimo ka batarong ng yugpus lamang.
0: Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa makausap ay gala kumusta og maing buntag ka rinyo tanan. Welcome mga igala sa itong bagbanag umano ba niring Miyerkules ka edisyon sa Tolumanong Bullseye. Bullseye. Wayo ba'y kinakatagag pagtagad mga katropa? Ako sa nang balikag panimbaya ning uban na panako maapil. Maing buntag diha ni katropang Leonito Dafon Martinez. Diha ba igala sa may panangan Mako Davao de Oro. O ba, iya daw i-shoutout yung anak nga si Honey Lois. Aba ni Lois ani katropa gatong imong gidala dito sa kuan sa tawag ani karaban mo to imong anak nga si Honey Lois. Wala maing buntag diha no. Kuno nag-message nako mo ba to? Imo maguy naong. Atong na may nag-message nako nga Honey Lois nang utana, mo siguro to. Pero wa may dagway god. Reply na lang po ko no. Ito good morning niyo diha. No, diya sumay panangan, Mako Davao de Oro. Diya sa Andili, diya sumay panibasan. Hello, good morning, diya sumay Ilisalde. Diya mga igala sumay Manlamudaw. Pasa ka na dito sa New Leyte. Uy, si Kwanda Eda, Rinaldo Villapas. Di ba sa bas na ni, may buta diya sumay Barangay Andili. Paingon sa dito mga igala sumay New Leyte, Panuraon. Hello, good morning. Good morning. Si Joel Adlaon Batinggal, mayong buntag, gikas pangantukan, Bukidnon. JP Palabrika, mayong buntag, Marvin Mantog Dagdugkot from Trento. Maying buntag Nelson Bumaat, taga-Mako diay na siya. Taga-Mako daw siya. Wala, good morning, diay Mako. Good morning. Mo may naka-hook up no ang bukid noon murag nag-program na sila gila. All right, padayon ta bagay gala diri sa atong dalmanon sa to bagba na gumanuman. Aga Bullseye una nga topiko. Bullseye. Sa maglangan mga igala kay kining dito mga igala sa La Union no, ang unang distrito ini usa ka kongresista nga si Ortega. Oh. Mao man ni mga igala isa sa nagduso sa Alipuris man ay Alipuris ni Martin, no? Nagduso mga igala sa impeachment. Unya, pero hilom sila kalabot mga igala sa flood control. Karon, gibaha man iyang lugar mga igala dito sa unang distrito sa La Union. Gitawag niya nig Facebook, fake news. Fake news ko daw baga kaigsuunan pero giang ko niya nga nay mga pagbaha ko no pero gutter deep ra ko no. Siya gutter deep. Mulusot pag yun. Nan, imbis kay, imbis mga igala nga, mga rabag, mga yung dispensa kay, nabang, huwag yung delikadisa mga buaya yun. Una, kabalo ka mga igala, gabaha na, galunop na mga igala, mga tao, nagsigi ng pangita, nagsigi ng pangita mga igala, aning flood control. O, naunsa na ni, kay samot na karon mga igala, nga gibaha na yung uniin ni, bisag unsaon na inyog sa lipod. Pangitaon yun ni sa tao. Muna bisag unsaon inyog himog bago ang isyo para matabunan ang flood control. Sorry, ba't mulutaw o mulutaw yun siya bay? Muna ginaingon, alang sa administrasyon, ang plastic bay kung naibaha mulutaw yun. No? Makita o makita yun ni mo ang problema mga kaigsunan. Gawas kung mahangyo ninyo mga igala ang langit, nga di lang sa mo pabuhagay ulan. Para di mga higala mo baha. Ha? Gawas kung mahangyo ninyo ang in-charge anang ulan. Nga, ayaw lang sa siguro pauwa na. Kay mabulabog na mi ani. Vilma Buton, maing buntag, gikas Mawab, Nuevo Iloco. Good morning. Good morning. Sa mga taga Nuevo Iloco, labi na ni Kapitan dia. Good morning ni mo dia, Kap, no? O sa nang mga miyembro, mga higala sa Aguanta Partilis dia, no? Kumusta man mo? Kung sa isud na to ron, aguanta lang gyapon. Heidi Papas, maing buntag, good morning sir, always ko, nag-follow si Muha, salamat. Josephine Sibunga Salbiron Palconete, good morning. Good morning. Oo, kisa pa may niya, si Mary Ann Reyes Amantes. Maing buntag niya, ha? Pag kumpiyansa niya agam, ha? Kaya na ay naka-snipe din na pita, ha? Kasi kalimot ka nga na ay sniper din. Oo. Sige, alas 7.36 na. Mga katropa, imbes mga igala nga, kumbaga, mga nagdispensa, no? Kaya ang tao nalagot na, ang gihimo mga kaigsunan, nakulangan pang budget. No? Nangayo na noong bagong budget, mga igala. Di ka ma...
2: Ayaw!
1: Una yung literal, mga igala, nga waka kuyape.
2: Waka kuyape.
1: Imbis, mga igala, nga ipasabot sa tao, mauni-mauna, niingon naman noong kinanglan ani nga dugang tag-budget.
2: Pinawa!
1: Hurot na? Ha? Hurot na ang ikurakot? Another budget naman po. Bensi, Joers, Claude, Maing Buntag, Marieta, Burila, Galiano from Montreal, Canada. Good morning.
3: Good morning.
1: Tapos ito mga katropa din, mga igalas YouTube. Victoriano, Curambao, Mayong Buntag. Agikan sa may San Gritos Dudong, Fernando Curambao sa Andili, Mawab. Rodilo Aparise, Maing Buntag, ikaw among ka-partners, Kabuntagon, Long Live.
3: Good morning.
1: Marites Lubido, Maing Buntag. Si Hap Scotch. Asa mo ni dapitan eh. Mang Lando, ano po yung nag-comment din lahi? Ah!
3: Oh. Bullseye! Bullseye!
1: Ayun na, sagdi na. Kay... Dali raman na, no? Dali raman na siya. Oh. Ayun, ako, ang buhaton ako, anak din eh. We. Oh, ano rin na. Black. Hadlock makan. Ano na, pasudla na din ako ma-entertain ana mga igala. Sayang sa oras.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Sayang sa oras, unya, di ba na mo tuog rason? No? Di ba na, kamo kay maminaw pa man mo nga, ano naman po yung tama usahay, mga igala. May tama talaga ang presidente natin. Siya, magkahuna-una pagkaano. Pero kana sila wala na naka-program man yan. Naka-program na mga igala ng ilang kuan. Balik-balik na istorya, may sayad si Inday. Ana. Ilang kuan, balik-balik man ang istorya. Daka murag kuan na guba nga plaka na. Muna nga I realize ako man ang channel. Ako ay magbuot kasi pasudlon.
2: Pinawa.
1: Ina na to kaayo, gastuhan pag energy pag nga. Ah, di way ayo. Paano ay dagang istorya?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Melindo Villante, Maing Buntag. Anyari TV, Maing Buntag. Rilin Navarro. What na, oh, na. Daghan naman itong message itong tibaghak. Giusap naman ang pangan. Moram na sila insurrecto. No, giusap naman ang pangan. Sila Bans Badong. Isa pa to, si Raimundo Ribucas. Sige na ba yung na-adre? Lilibet Katigtig, good morning.
3: Good morning.
1: Tanaw ko dire sa Kunanan, Gipos, Sambuanga, Sur. Noong tagdias Gipos, no, layo ano?
3: Good morning.
1: Si Jay Promising, nakaka-copy-paste na sila boss. Mga bagag, naana na script na ano, ilan na lang ang ipang Landix. Wala yun ayo sir ang pang-gobyerno na to ane. Ana aman no medyo epektibo man pud da ingon si PBBM ang katong kuans baha no. Medyo epektibo man kuno baga higala. Oh, Rilin Navarro, fake ang baha sa Ila Ortiga, fake news daw to. No. Muna nangayo siya dugang budget kay fake news man daw to. Ato gani paminawon mga tawag baga agyos dagway oy. Ay klases politiko mga higala nga di gyud mauwaw. Di na gyud utlag uwaw kay kapalo ka mga igalang init kayong dugo sa tao anong flood control karon nangayo na noong kag-additional. Niyabag ka naman tingali. Ano, hindi man ni atong kongresista, dito man sila union, pero matay no? Ganaan sa mga tao, ano nila may igalang? Kawa na malang yun, ilikadesa ba? Pero init kayo mga igala, sa init kayo ron sa iskutanan ang flood control, nangayo na noong kagdugang. Yun sa manin mo na pag-spilling na. Paminawar ako siya.
0: XFM Katropa.
4: Well, importante na mabigyan po ng pondo yung mga...
1: Aba! Imbukada pa lang mga katropa. Imbukada pa lang! No? Imbukada pa lang! Ha? Importante na mabigyan ng pondo. Wapa mo matagam? Wapa mo matagam? Di ba ni matagam? Wapa dyan mo matagbaw? Grabe! Abantayanan ni ha? Paminaw mo. Bantayanan ni mga kaigsuunan. Abi ni mo di naman jud tamadag people's power karon, lisod lagi kayo. Di wa makuningon mga igala nga. Wa nay gahom ng people's power. Power gyapon na siya pero panahon karon mangod nga busy ang actually gituyo nila ni. Gituyo man ni bay nga kabusta. Pero asa nyo palabi eh? Ito yun nila ni Maigala nga atong concern to aditos panginabuhi kay kung kana mangod mahingay lang higala ay mahitabo. Taman rata diri. Aning kamo diha na minaw. Igo ramo diha magyaw-yaw. Pero guyuron yun mo atong Malacanya. Mo ingon yun mo. Kisa man sa'yo mo bahos baboy mabili na niyo.
2: Ay! Ay!
1: Diba? Ana, gituyo na actually mga higala sa gobyerno. That's why, no? No? Kining pagkapubris sa tao, mga higala, pagkapubris katiling bansorya, kining kapubrihon mo na ginaingon, mga higala, nga dili nato ang nga ikauwaw, pero di siya ginato ikapang hinambog. Dili ta ang nga mauwaw nga pubrita. Pero di siya kita, mga higala, maka panghinambog ani. It is something that we don't have to be ashamed of. But it is also something that we can never be proud of. so ato ba ni ikapasigarbo ba nato ni mga higala? Kurag di, tingali. But anyway, no? Kining kapobrehon minugna mga higala sa oportunidad. And our government dunay mahimo. Kana mga poverty alleviation, alang nako mga higala, lugay nako sigig pangomentaryo ani. Para nako ha, no? Kana mga poverty alleviation diya, mga purpis, AX, kunuhay, mga kaigsuunan. Dili na siya solusyon. Kung solusyon man galing, band-aid. Pero ang latter effect, anak mga higala, is makapatapol na nimo. Na kung matapol ang Pilipino, mga kaigsuunan, samot siyang de na yun mo uminto ang iyang panginabuhi.
3: Bullseye!
1: Now,
3: bullseye!
1: Yan pa. Doon na tayo ginatawag, mga higala, nga political apathy. Kaya bang naay tendency ang Pilipino nga kung pait ang kahimtang mga kaigsuunan mo depart ta from ang kasagaran ginahimo nato pagkapait ang isgutanan we depart from the social sphere and magfocus ta mga higala sa atuang panginabuhi murag mo ana ta mga ay sus kakapoy sigig ay na mo paminaw ana maora gyapon ayaw na mong tanaw balita maora man gihapon no di ba. Pero dahil mga ingana eh, may gani, pasalamat ko ninyo, may gala. Pila man rumurun nag-apong nako diri. 729 katao diri sa YouTube. No? Di asay, pila ni, 48 diri sa Facebook at least. Oh. That you care, no? Pero usahay lagi kayo, asa tayong lingaos balay, no? Himuon na lang pong lingaos katropang Arnil. Alam man ang sirada. But, in the real, in the deep sense of caring about our country, baka na bang, when our availability is called upon. For example, may galag na imuingon nga, ay, saman, o panalitan ako, tanang mga agwanta party list niya member. Pagdamog silhig, manilhig ta dito sa Malacanang.
2: Ayaw!
1: Naimo provide na to barko, naimo pasakay na to aeroplano, manguyog ta. Tanang mga agwanta party list member. Katong duol-duol ra pamaktas ra mo katong layo-layo sige. Maktas nang gyapon pero sugdi na karon para moabot sa kabuwan. Diba? Kaya ba tahi usahon sa susama ni ana? That is why, no? Ang administration mga katropa para nako, dejo kumutuog, tinuod nila may galang sulbaron ang kapobrehon, dili. Ngayon naman, they want to keep it that way, kay dali kayo i-manipulate ang tao mga galang na dunay kanang dakong panginahanglanon. No? Sama may galang sa eleksyon. Dali kayo ni Muhanyaga kwarta may galang, way kwarta. Dili na logic, sentido ko muna lana. Common sense na lana. Kana mga 4,000, 5,000, dili mo na pwedeng ihanyag may gala dito sa nindot o balay o niya naka-portuner o ka may gala nindot kasakyanan. No? Kaya ang demand, ano, dako na. Asa man ni mo na may gala, pwedeng ma-offer, mahanyag. Dito ni mo na mga gala, pwedeng i-offer sa tao nga wa siya na ron. Bye. Gika ni Congressman. Pila man na? Tres mil. Quatro goto, gitigbasan man sa coordinator. Ana, mana, no? Okay. To mga magsoroy-soroy. Wa sila bahin na. Quatro na eh. Cinco goto, gikuha mga igala ang kuan, piso. No? Ay, nagkabala ka, kaya wala man na ikuan, no? Ay, lagkalimti, o.
5: Pinawa!
1: Nga ikaw karon mga igala, wadyo ka, jamo, no? Ni piso, ni singkong libat, wag yun. Nai-offer ni mo da 3 mil, mga igala. Pili ka, baruganan o 3 mil? Baruganan. Matay sa baruganan, sa makadagang igayon, pasmog yung bitok. Ayaw! Kung ari ko sa baruganan, no, kung ari ko sa baruganan, problema ani kuan kining na ako yung mga bata dito nga naghilak na gutom na. Saon man eh. Ah, dawato na lang nato ni dili kay sarabita. They want to keep it that way. Mauna mga igala, ako nakita nganong kining administrasyon ni BBM, walay laing diskarte kundi li ayuda. Ayuda nga ayuda nga ayuda lang. Nga naman. No? Para magpabilin ta mga igala, mag-ana sa gobyerno, mag-sahod sa gobyerno, muratag si Juan Tamad. Magpabilin tang mag-ana mga igala sa gobyerno, asa naman, ihulog na. Oh. Para kung dunay mga dagkong panginahanglanon o ka mga panawagan mga higala, ha? Kung tinud-anay ba, katawagon ang atong presensya ba? Katungi, parang ginaingon ako ba nga? Pananglitan, karon. Ngayon ko, oy, tanang miyembro na ko sa Aguanta Party List. May buntang ni mo diha, Bro Macrons. Si Bro, Ron Balaba. Pamacrons-Macrons ka, bro, ha? I miss you, bro. Mingaw na ko niya akong amigo da sa... Asa ba karon bro na bakag Barubo o San Frans? I miss the old days, no? Muntag niya bro. Panalitan mo ingon ko karon may galas na ng mga nag-identify silang kaugalingon as Aguanta Party List member. Tana! Saman! Mabtasa na! I need your presence! Di ba ka mo mga igala mo ingon nga katropang Arnel? Wa may mabilis balay. Oy, mabahog baboy. Katropang Arnel, nagitugway ra ba tong kanding dito sa... Isa na lang mo hipos ato kay lahi na ba ng panahon na kay na ang mga watong kanding nakainuba na ra ba. Di ba? Lain na ra ba karong panahon na kay ang mukawat mga igalag kanding nakainuba. Sino delikado din na kung inuba mga igalag may ganyan kay puti. Ito man to. Kaya baka nato? Unsa may makapugong yun nato? No? Unsa may dali magay na matubag? Unsa man yun makapugong nato mga igala? Nga, dili lang sa may anak ka tropang Arnel. Pag ampulay among ipaabot, kay usa mi sa inyong mga paningkamot, no? Barubo da imong ruta karon bro, no? Sige lang bro, mo na ginaingon nga gibulag-bulag tas panahon. Abuton ra gyapon tas panahon. Maabot ra gyapon na. Magabot magani ko no may gala ng kasili og luwag nga. Ang isa gikan sa linaw, ang isa gikan sa kusina. Unsa magi makapugong mga igala nganong di ta ka exercise ana ngatong pananglitan man awagan unsa pa makapugong kapobrehon ano man makaunaon ha makahinuklog man kabitaw no kanang akong irali may magsulduhan ko dito kanang akong irali og ako panangi bunot og lubi pila bay pamunot sa lubi ron murag 250 man siguro isa kalibo pati kapuyan kala trabaho ako. Master Pogi sa Apokon, may buntag niya. Good morning! Once, gikan may gala sa may Cebu. Samta nag-inom ko no karon may galang Santon Coffee Mix. Naminaw na to. Good morning! Rilly Navarro, maunang magsigi na lang atang ang uban sa ATM kay Basig na anay ni Sulod. May naman lang, mawag ginaingon may galan. Yawat na lang. No? Pero wata kay bao may galan nga gitapulanta pag-ayo sa atong gobyerno. Oh. Nindot ng pobre ra ang Pilipino, ano man. No? Ang pondo mga igala sa alang sa poverty alleviation tupad mapabilin, no? Nindot ng pobre ra ang Pilipino mga igala kay panahon sa eleksyon mudaog gihapon ang kawatan. Ngano man? Na man sila kwarta daan. Nya pag-abot sa eleksyon pwede man silang muhatag, surebol man silang mudaog. Di ba? Yeah. Na medyo natipas ta sa atong isgutanan. Pero mao na elemento. No, mo na yung mga elemento, dautang elemento. Muna, ay mo katinga ng anong dugay na magkaita si Gisgot anang kapobrihon. O, mag-iapon niyo. Sa mga Pilipinas, kadato, manta ni Pilipinas, correct. Exactly. Di ba? Ano di man ginato, ma-achieve ng pareha may gala Singapore, no, parehas Japan. No, ano di man nato, mga gala na ma-achieve. Kay mismo ang atong gobyerno o ang administrasyon may gala, they don't want us to be ingana. Yan ang mga hapon, panalitan may gala, mga Singaporeans, na mag-election, na adan na sila ingana, na nga, bayaran kung kuan, 2,000, 3,000, wala. Kita nga nung naman tayo ingana, siyempre, because, gihimo ta nilang kabus lang gihapon. Wala ta nila gi-empower mga igalas tinud-anay nga mamahimo nga very dynamic citizen. Wala ta nila gihimo ana mga kaigsoonan. Wala gi-design may gala nga tuang-guan para ana. Klaro lang istorya. Look at our mga government programs. Labi na karon mga igala, look at the program karon. Mga kaigsoonan. Kanang pabahay wa koy problema. Kanang giiluga nila karon sa kalinan mga igala. No? Kay matod pang bipisara, amo ana, dugay na na. Matod pa pong Auntie Claire, dili oy. That's okay mga igala, no? Wa koy problema ana mga katropa kanang mo provide ang gobyerno og maayong okay na siya mga kisun, payos na siya. Pero you know what? It makes us a slave mga igala. Hangtod sa atong kamatayon. Ngayon naman, hunaw na ano nang mabayad ka mga igalang 30 katuig diya. Hinoon, naan naman as pangalan daan, no? Amortization. No? Unsa may root word diya. Ang root word diya, kanang Latin word nga mortis. Unsa man di pasabutan ng Latin word nga mortis, death. Kamatayon. So kanang word nga amortization, utang nga hangtos kamatayon. Alas 7:55 na may galantag na sa tubag banag-banuban. Ang sa tubro, predatory government. Because sa ilang mga programa nga mga tupad, mga di sila po nakakwarta eh. Di sila nakasapi mga igala. O karon, kining flood control. Di ang mga igalay tagala Union, no? Nakulangan pa si Ortiga. Grabe namang yun na mga katropa. Sige daw, padayon na daw nagab kay mamurag na dugay na napanos na nang iyang naong dia.
4: Mitigation na infrastructure projects, no? Kasi like dun sa isang lugar ko na heavily attacked by fake news. Totoo naman na merong pong content.
1: Heavily attacked by fake news, pero gibaha mang yun. Gamito na sa din. Mula gina, Ron. Gamito nila ang fake news as shield. Ang fake news ko, no, i-label nila as fake news as shield, mga ega lang, agidaot lang sila. Pero, wala may mutuo ninyo, do. Kisa pa may mutuo ninyo? Ha? Kisa pa may mutuo? Mutuo ba mo, mga ega lang, wala na makadawat sa una? Wala na nahatagag alokasyon sa una? Ay, sus, istoryahe. Bullseye! Kuya To, good morning. Mayong pagpangapi di ako Kuya Toto. O, regards mo ko kang misis mo, si Ate Luna. Sige, palayon!
4: Pagbaha doon na hanggang lampas mo ng uncle. Pero yun nga po, catch basin siya. So, hindi lang naman po flood control yung kailangan. Like, pwedeng cistern.
1: Unsa pa. Pwedeng... Oh, hindi lang flood control ang kailangan. Ano po yung cistern. Unya, catch basin siya. Pero pag ang Davao City lagi mo gamit anak nga rason, ganang catch basin, di lagi mo mudawat. Di ba? Tungod kay naamang yung area may gala sa Davao nga catch basin. To mention ha, kini mga igala ang Dries Milan. No? Kaya nandiyak may gala sa NHA diya sa Davao. Catch basin na. Ah, di sa tabalayog Davao. Dirita sa Tagum. No? Nama sa mga catch basin din. Hey. Nasa mga kawa-kawa, di ba? No, mo nang naagyo area may galang bahaunon. Oh. Kining diri sa may bingkungan. Oh, bahaunon na. Oh. Diri mga igala sa gani ning ila kuan gani sa busaon. Oh, bahaunon na diha. Oh. Ano di ba bahaon nga nagdulog man nagsuba diha. Di ba? Katunggan magay ng ubang porsyon diha. Mga kaigsuunan. Catch basin. So pwede ba na to sanang gamito ng word niya catch basin i-apply na to sa Davao? Pero pag ang Davao lagi mo ingon nga bahaunon magi mi diri kay catch basin maning among area. Di lagi sila mo dawat lagi. Sa to ba mga igal ang meaning sa word mamili sa og political application. Ah kuya wago na nay. Innocencio the twin. Good morning Sir Arns. Greet na ko si Mrs. B. Happy birthday, Dilita the Twin. Mukatawa baya ni sa imong sibya, dungan mi. Ah, salamat kayo ninyo diha. Nads Kusner, Bibi Girl, may buntag des Hong Kong. Richard Ibanez, diha sa may Davao, may buntag Lian Masadlan. Kenneth Pacho, may buntag. Kalibanga, may buntag. No. Ipinito Rosal, Rebecca Pabilyaran Palin og kisamay ni Adri Master Pogi, si Albert Domingo Casimero gikan San France. May buntag ninyo diha si katropang John Jampon. In short, malipay ang politiko og lisod ang tao kay ayuda og kwarta ray katapat mao nga maunang kalipay sa mga bubutante. O dili daw tanan. Alright, padayon na to may gala si Ortega para mahumana na siya. Kay murag siya ray unod ading alas 8 na to. Sige, go.
4: Comprehensibo na drainage plan at isang taon po, halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito.
1: Dahil lang. Mahigit isang taon na walang flood mitigation project. But pasabot, unsa taron August. So, naa si project way back. Wala lang si project ko, no? August to August. August 2025 and then August 2026. How about August, July, June? Wala? Dagway.
2: Ayaw!
1: Naong palandaan, mga higala. Oh. Wapay krimen, suspek na. Sige daw. Imbes ka mo explain ka, nangayon na nung kagdugang pundua ka, kuyape. Kasi baga d'yo kay dagway yun. Sige daw, padayon.
4: Diyan naman po yung teknolohiya. May Project NOAA po, meron na po tayong mga drones. Meron na po iba-ibang klase po ng pag-validate dun sa mga lugar po na mga red zones na nangangailangan po ng ganitong klase ng infrastruktura at mitigation. So, maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klase ng projects. Without po na ma-prejudice naman po yung silbi talaga nila at saka yung functionality ng mga infrastruktura na to.
1: Pwede man na, kung yun man ko mga igala. O, tama man ang giingon niya. Nindot nga mahisgutan, bisan pag na-flood control, without sacrificing or kinimasakripisyo, kining tinuod niya function mga igala sa mga mitigating, flood mitigating, etc. Blah, blah, blah. Pero mas nindot tingali mga igala, kung kanang punduhan, ina na ito iagi mga igala, congressman. Ayaw na! Ayaw na! Diba? Naaman tayo DPWH. O, diba? Pasikat man mo, sige. O, live ng inyong bidding. No? Basta man, naanamay cellphone ron. Live tanan! Gikas pag ihap Sparta, live! Para mo toong tao mga higala, ayaw na iagi kong resista nga nung tagaan mo yung nagpundo na nga. Di ba natrabaho sa kongresista mga higala nga mahatag o parasitamol? Di ba natrabaho sa kongresista mga higala nga mutambar sa mga masakiton? Di ba natrabaho sa kongresista mga gituyo man sa sistema sa itong gobyerno lagi kay para lagi na ay makumkum? Legislator, pangahan palang daan mga higala. Bisag dilita bright mga kaigsuonan, makasabot na ta nga legislator. Abisay unta na lang ng legislator. Magbabalaod. Na lang, lawmaker. Diba? Magbabalaod. Papandaya na lang nagbalaod. Papandaya na pulisya, mga kaigsunan. Ayan nagatag, kung naman ay kwarta, kanarang ilang alawas. Kanarang ilang swildo. Kasamok ng, mo man na hinungdan, God. Di naman ito nagka-problema. Ano 2025 nga budget, mas dako pa mga egalang insertion kaysa tinuod nga budget. Oh. Pangabaga na bas mga dagway. Di na yun matagak, di na yun matagbaw. Mo, kuan yun gihapon, mo kuha yun gihapon, mo paaklong gihapon. Mas mayo ani. Tinuod bang yun na? Kanang flood control, we need flood control project. Ano, mabauno naman ta. Napatay climate change. Mabauno na yun ta mga kaigsunan. No? Muna ginaingon, may galas drama, nga lisod na pabalikon ang baha, paingon sa bukid. Ngayon naman, di naman yung ginahan ang bahas bukid ron. Di na. Naanas karsada ang baha karon. So ang ay tingali nga ka mga flood control, dili na mga egala isalig sa mga kongresman. Naaman tayo DPWH, naaman tayo local government. O, local government na punta. You identify. But you will not get the money. You will just identify. Oh, walay muhawid o kwarta. Diba? Ang muhawid sa kwarta, land bank.